0: o garon, agi og pag-abli sa atong kinsamani.
1: Kinsamani!
0: Kinsamaning vlogger o iyang girlfriend ato ganahan mag-date sa ibabaw sa mountain.
1: Kinsamani!
0: Ibabaw sa hihi! Sumapas atong langgam nga tinubdan, ibabaw sa bukid sa mountain.
1: Kinsamani!
0: Di ay usa ka sikat nga vlogger o content creator nga ganahan mo saka sa bungtod unya mutaak sa kalasangan.
1: Kinsamani!
0: Kahibaw mo nga naman, adto siya mag-date o ban sa iyang girlfriend nga pwerte ra bang gwapaha mga kahigalaan.
1: Kinsamani!
0: Matag karunog unya, regular kininila nga buhaton kay lagi nila pa sila mga nature lover. Apan sigun pas atong langgam nga tinubdan, real life lover sad sila.
1: Kinsamani!
0: Hehe! Dala silang backpack ug mga baon, nindot sab ang tent nga ilang pagadadon.
1: Kinsamani!
0: Kay og asa sila abtan og gabi, ilang imuntar dayon ang ilang tent nga dala, unya dayon mga tulog nga magdulog nga inigsarado na spultahan ang ilang ihim mo'y mabatian.
1: Kinsamani!
0: Matod pas langgam tang tinubdan, lakip sa ilang baon kanang magkapainit sa lawas nga ilimnon. Adventure gyud matag ilang mountain climbing nga gani, usa sa ilang paborito ang dapit dihas hehe, usa ka lungsod nga atong taguon sa ngan nga Balamban nga nikabot nilas kinatumyan adto sad sila mag mag bang bang hehe. Kana bang og ako paning ipadayon ambot lang bitaw kay matod pa sa atong langgam nga tinubdan, popular si vlogger unya iyang uyab nga tisay ganahan sab sa iyang bugton og dughan magpauraray.
1: Kinsamani!
0: Si vlogger atong taguon sa alias nga Juliet Mike sa phonetic alphabet. O baka ha, ato lang siyang tawagon nga Just Mountaineer samtang ang iyang girlfriend nga guwapa atong anggaan og si Miss Mistisa. Kinsamani!
1: Kinsamani!
2: Arangkada sa Nabubutan.
0: Paka vibes, kinsamani, kinsaman to, narna ninyo ha, you keep it a secret. Unya, padayon ta sa atong mga isgutanan mga kabibes, alas 8:11 na. Doon na lang tayo 49 minutos sa dili pa mahuman ng atong programa rung Adlawa, Adlaw nga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mga kabibes, akong gisgutan ang kabahin ni Attorney Bing Guanson nga makaibuong lagi ka nga abogada graduado sa UP doon na pagyoy masteral sa kinini ang Harvard University pero ingon ni adto ang iyang gisulti kalabot sa entrapment operation nga nakatawa lagi taon si NBI Director Melvin Matibag nga way kabangkaagan ba? Sige na lang, saan taban nga iyan naman itong nasulti. Ambot og unsao nagbawi bitaw ni Attorney Bing Guanzon nga ako rabang tanaw, basig expected ni nga maabot ni Sugbo karong weekend kay dunay matud pa ilang kalihukan sa ilang grupo nga pro Duterte, ingon ta na lang. Kay manawagan sila sa katawhan nga dili lagi i-endorsar ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero alang nako, it's an exercise in futility, mga kabibes. Tungod kay as far as the congressmen are concerned, gibutyag nila nga sure ball na nga at least 200 ka mga congressman ang mo endorso sa maong impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, nagisgot naman sa tani Vice President Sara Duterte. By the way, di ay usa ka bag-ong nisod na to nga matod pa niya din eh. Ingon siya din ay murag appeal siya na kadawat og envelope. Hehe, katawa lang ko. Nagda sa account nga Rene P. Tapaya. Akong gisubay ang iyang ayahang profile. Mura man ni overseas foreign worker, OFW, wa baka ni magtakuban. Pero sige lang, tanawa, inala ko, wag jug ko'y gikahadlukan. Kadawat ko tawag balita pag sure mo eh. Ego na tayong bipadayag din. Unya, talking about Vice President Sara Duterte. Nga nahimo usang viral ni siya kagahapon kay ang butugon sa itong pagka-istorya ha? Niya? Ha? Gikan maginis ba ni Vice President Sara Duterte? Iya magong gipanghimakak mga kabibes, ganang lambay siya laptop sa usas iyang mga abogado. Unya kay bao mog unsay iyang katarungan? Samtang iyang gipanghimakak, ningon manggod na siya nga dili siya makamao mo gamit og computer, mga kabibes. Dihang bahina magkaingon ka pag sure. Magpresidente ka unya ultimo paggamit og computer di ka kamao.
2: Arangkada sa kabutan.
0: This is my take on that, mga kabibes. Although pwede ni nilang amaman ning abogado nga nalambigit sa Attorney Michael Pua nga tanawa Michael, resulta na nilik katong gilabay ta kag laptop. Kinahanglan imo gyung bawion ipanghimakak. Mahimo nilang mahangyo. Mahimo nilang maamaman pa sa Attorney Michael Pua. Kay kining istorya gikan man ni mismo sa kining legal circle dito sa Manila. Usas akong nakita ni ining aduna gyoy description sa panghitabo si Attorney Jesus Palces sa Quezon City nga matod pa niya lagi nasuko ang Vice President tungod sa tubag sa presscon ni Attorney Michael Pua. Unya, og imong analisahon mga kabibes, the denial of the Vice President somehow is a suspect. Ngano, kanabang mingon ka nga wak na kulabayag laptop? Kay di magali ko kamo mo gamit ang computer kay, you know mga kabibes, ang laptop manggod is also a kind of computer. It's a microcomputer mga kabibes. Nga kanang og mobile ka, mahimo nimong magamit.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So, mao na iyang katarungan. Kay dili lagi siya sumala pa ni Vice President Sara Duterte paminaw mugmayo mga hinanib sa Duterte diehard supporters ang inyong idol niingon nga dili siya makamao mugamit og computer mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Basic ayo di kamao mugamit og computer pildi ra siya mga Napas elementarya nga lihiro na kayo magamit og computer, kamao pa magaling mo duwa.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ikaw mulansar ka, presidente niya mo ingon ka, you don't know how to use a computer? So in other words, it's a plausible alibi. Busy na po nira ilang mga troll pag research anang po nga plausible.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Nga lang nako, the denial of the vice president all the more would lead a right-thinking person to doubt her statement, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Kay pwede rin magunta to sa murasyon nga di na tinuod ay. Walang panyasong payi nga di na tinuod kay ha? Di man ko gani kamao magamit o computer, pastilan. Pero towards the end of her statement, mga kabibes, niingon siya nga doon na siya ay laptop, pero mahalon matod pa nga laptop.
2: Arangkada sa kabutan.

0: tarungan?
1: Ha? Dili ka mao magamit ka usato pa, igura ka mutuplok. Apaita sa nanay, magpresidente tao niya, pildir pata og mga elementarya nga mayo kayo computer mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
1: At muna yung katarungan nga dili siya ka mao magamit og computer mga kabibes, sinungdan nga dili tinuod nga naglabay sa laptop nga to ni Attorney Michael Pua.
2: Arangkada sa butang.
1: Pastilan sa? Ha? Unya, ni-anunsyo ka ng ambulansar kapag ka-presidente o niya ultimo paggamit o computer di kakabalo?
2: Arangkada sa butang.
1: Unsa man na, unsa na lang kaha sa uban pang dagko ng mga hisgutanan sa pagpadagan sa atong gobyerno, ilabi na sa pagdumala sa usa ka nasod nga dunay kapin sa usa ka milyon or rather kapin sa usa ka gatos ka milyon ang populasyon mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
1: Computer ganina di ka kamao. Unsa na lang ka ang pagpadagan sa nasod? Am I making sense mga kabibes? Nakasabot mo sa akong punto? Ha? Sao na lang ang mga komplikado kaayo ng mga issue, the day-to-day events of running a country, of running the affairs of a country.
2: Arangkada sa butang.
1: Magani ka kamao mo gamit o computer o niya moingon ka nga mulansar kag presidente na di mana basta-basta ang usa ka ka-presidente? There are very complicated issues in running a country. Ha? National security. Unsaon nimo pag subay sa mga kalihukang ekonomiya nga dili motibugsok ang atong ekonomiya o dili mabutang sa kaalaot ang atong mga mulupyo sa Pilipinas, and then you will tell the Filipino people nga di kakabao mugamit ganig computer mga kabibes. Sagot tao na, ha? Ato na guning saon taman eh, ha? Ari ay.
3: Sos, Mari Joseph!
1: Ha? Kana lang! Oh, ato baka ni siyang kuhan? Ari ay, atong dalitag katawa. Patugat-tuga kag lansar pagka-presidente niya, di ka kamao mo gamit ang computer? Ha? Paggamit na ganin ang computer, di ka kamao? Ha? Samot na sa pagpadagan sa nasod. Ha? O na mga kabibes nga, ambot o kinsay advisor ni ining Vice President Sara Duterte? Ha? Hehehe! Ah, naa si Tingaw PH, batod pa niya, computer na sad imong isyo karon kang BP, halata na gyud kaayo ka ba? Unsa man imong ikasulti sa utang nato karon nga maabot nag 18.49 trillion nga walay nakita nga major long-term projects nang himo. Imong amo puro ayuda ra ang nahibawan. Kisa may akong amo. Akong amo ay PCMC. Mo na nagsweldo ng rin amo.
2: Arangkada sa butang.
1: Pareha sa ta mga taxpayers oy. Ah, kanang isyo bahin og foreign debt. Ah, kining 18 trillion debt. Kay bao ka sunod semana ay tagaan ta mog klarong tubag niini. Inani man good mga kabibes. Ato lang ning nga ako lagi di gikomo sibog og isyo. Oh, isko tag foreign debt. Walay ni bisan kinsa nga presidente sa Pilipinas ang nakalikay ni anang isyo kalabot sa atong utang sa gawas sa nasod.
2: Arangkada sa butang.
1: Timanin ninyo ha? Ha? Bisag ang nilabay nga administrasyon, grabe sa gani ang pagsulbong ni adto. Ha? Because

0: Doon naman tay mga obligasyones sa mga nagkadaiyang bangko. Pananglit sa World Bank, doon natanian ang maong mga utang. Ha? Unya, mauron ni saka ang atong kininiang balayranan, ang atong obligasyon. Ha? Matod pa ninyo nga, unsa ni, sakyan tayo ng ilang termino, maayor ako nun sa ayuda. May gani, kay gihatag sa ayuda, wag ibutang sa bulsa, di ba?
1: Arangkada sa butang.
0: Tanawa, which reminds me nga, mismo ang Asian Development Bank on ADB. Kay, ang inyong gipalutaw nga argumento, ha? Kada, nindot lagi ng mga inani nga isyo mga kabayas ka, maubita ko, I am not closing the doors whatever are the DDS are throwing at me because I could always have an answer mga kabibes, modesty aside.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang Asian Development Bank ni daig sa Marcos administration gumikan sa ilang paghandle sa global energy crisis. So, sa mag-apas na punta ako sila kaluoy. Uy, masigwa mo kasabot o global energy crisis, ha?
1: Arangkada sa butang.
0: Kana manggong atong concern nga volatile kayo, kasabot mo punto nga volatile, masigwa asad, pag-research sa mo diha, ha? Taon po, dinyo. Dili nato matag-an ang presyo sa atong produktong petrolyo samtang naa panang gubat dito sa tunga-tungang sidlakan. That's why it's called volatile.
1: Arangkada sa butang.
0: Ningon ng Asian Development Bank, kamayo kaayo ang pagdumala ni ana sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya gani doon na tayo fuel subsidy o niya doon na sa tayo financial assistance sa mga gitawag o vulnerable sector.
1: Arangkada sa butang.
0: Mo nang mingon mo nga maayo ra ko no ayuda ang kinsa ni imong amo kisa may akong amo. Ha? Oo, amo kay nakaila taom na ako si PBBM bisag naa sa karon diri sa Sugbo. Naa diha sa kuanay. Mactan Island mga kabibes gumikan sa ASEAN Leader Summit. Kagahapon pa na may abot diri si PBBM tungod sa kininiang na ASEAN Leader Summit mga kabibes. Ha? Di tao na nako amoy. Wag tao na kailan ako eh. Mawo biyata mga kontang kailan na to sa PBBM. Igo na tao ni trabaho ako din eh. Ha? O niya mauna, ningon ng Asian Development Bank na maayo ang iyang pagpatuman pagdumala sa global energy crisis, mga kabibes. Ako lang na lang ning isgutan, be. Ha? Kay gani, ang usa sa sentro, mga kabibes, kung makahinumdo mo, ang pagpaubos o pag-anonsyo ni PBBM niadtong milabay nga Marso nga ang Pilipinas karon ubos sa national energy emergency mga kabibes. Kahinumdo mo ni ana, masignalimot mo kamo in town nga mga troll diha og mga researcher sa DDS, masigdi mo kaapas aning istorya, ha?
1: Arangkada sa butang.
0: So usa na sa gipunto sa Asian Development Bank, ha? Pinaagi sa ilang country director nga ginganlan og si Andre Gypres, ha? Doon ay pagdeklara nga National Energy Emergency ang Marcos Administration. Unya, ubos niya na ang gitawag og United Package for Livelihood, ha? Industry, Food and Transport Uplift. Sa ato pa, usa ka holistic nga pagdumala sa maong suliran nga giatubang sa Pilipinas mga kabibes. Livelihood, industry, food and transport gibuhat na sa kasamtangan nga administrasyon nga sultian ta mo dili tao na namo amo. Ha? Parehas ra ta mga ordinaryong tao nga nagpuyo dinis Pilipinas, mga magbubuhis ta ang nakalahi lang kay naamoy ni ining propesyon sa pagpanibya, mga kabaybis.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Hinaot klaro ha, kay nag-iskot mamuog kaning atong kuan, kaning foreign debt, ang atong utang, ha? Ngatos gawa sa nasod. Amo na, usa sa kuntubag ninyo. O niya, ningon ba mo nga, maayo lang kuno sa ayuda. May gani kay gibutang sa ayuda. Wa, gibulsa, di ba? Mga kabaybis, alas 8:30 naman, mabalik ko, human lang niining mga mahinungdanon kayo, palihog, standby.
1: Arang!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyu sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo. Bueno, alas 8:33 na nata sa pipilan na lang kaminuto sa atong panag-uban karong buntaga, mga kabayab. So niya, today is Friday. Wa man tay Sabado o Domingo. So after today, Lunes na po ta balik sa kahanginan, mga kabayabs. Ngining atong programa. Unya, salamat kayo ha, Tingaw PH. Imumanggilak ang imong profile, Tingaw PH. Matod pa niya din niya ay, ha, bilibag yun na ko ni mo. Nga nung halata ka, basta Duterte na ayon dayon kay negative prejudgment. Pero kung si BBM na dayon kay mahuna-hunaan nga depensa. That is not the case. Kamu mo inihatag sa isyo, tubakunta mo. You can have any issue here. Do not ay ready answer ni anak, mga kabibs.
5: Arangkada sa buntag.
6: Yeah, salamat kay Tingaw PH. Ha? First time ko nakakita ni mo din. Eh. Anong mulak man kag-profile? Kanang muna, mga kabibs, ang gisulti sa Asian Development Bank. That did not come from me. Ha? O nagingon sa Asian Development Bank, maayo ang programa sa gobyerno in as far as addressing the global fuel crisis is concerned. Ha? Ang ubang nasod nagkapakapataon, pero ang Pilipinas, klaro o konkreto ang mga programa.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kay kamo, nagpasangil man mo kanya ito mga DDS nga ano ko nung una-una itong impeachment nga doon na may problema sa enerhiya, sa krisis sa enerhiya ang Pilipinas. And exactly, this is now the counter-argument. Nga samtang na mga sangil mo, wa pasagdi sa kasamtangang administrasyon ang maong global fuel crisis hinungdan nga nakadawat og pagdaig ang kasamtangang administrasyon gikan mismo sa Asian Development Bank.
5: Arangkada sa buntag.
6: And before I forget, hinumdumi ninyo usa sa mga manindot gihapon nga gipatuman ang paglibkas ha sa excise tax sa mga produktong petrolyo.
5: Arangkada sa buntag.
6: Nga nakaginhawa taon og jutay ang atong mga kaigsuunan. Ha? Nga mao lagi na di basta-basta ang nidayag ni ana ang mismo Asian Development Bank. Kamorang mga pro Duterte ang medyo nalain mo. Saon manggod ang inyong idol? Karong pipila ka adlaw ma-impeach na sa Kongreso. Ha, kay matod pa sa mga senador or rather sa mga kongresista, sure na ang at least 200 ka mga pirma nga ma-endorse ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa buntag.
6: Muna nga ako lagi, di sa pag-ingon, di tamo ingon nga maing laki ta, ha? Muingon lang punta nga, wa lagi ta suguag suka dito skina nga naabot na tani ining maong propesyon sa pagpanibya, mga kabibs.
5: Arangkada sa buntag.
6: Unya, muingon mo na agaw na to si Marcos dili oy. Mawawtaan na oy. Ba? Ego lang tamo tubagon sa inyong isyu nga ipasupot dinhi. At tanawaron. Ningon ko nga exercise and futility kanang panawagan sa Pro Duterte Group karong maabot nga akong tanaw, abot og ilagin ng idayon? Na ako no si kanhi Speaker Pantalyon Alvarez, Bibot Alvarez, nga utrosag nga questionable kayo, kayang anak mismo ang ni Bulgar, kibaw mo kung sa isyo ni former Speaker Bibot, ha? Nga matod pa sa iyang anak, nga susihon ko no, ang gipatukod nining mansyon dito sa Davao Region, nga perting ninduta, unya ang gigamit nga kwarta alang sa pagpanindot sa dalan, budgets gobyerno.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Amaw na diha. Unya, expected sad si Mike Defensor nga utrosad nga daghan kayong bagahe ba? So, naa sila. And, ang akong anticipation mga kabibes, muabot sad si Attorney Rowena Guanzon nga way kalibutan kung unsaon ang pagpahigayon sa usa ka entrapment operation kay aron lang yun siya maka saway ba? Makadaot ni former Speaker Martin Romualdez, nagpataka lang taong komentaryo ang senior citizen na ha? Nga si Attorney Bing Guanzon mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumaw ni unya karon Lunes namang yun ni Tokion dito sa plenaryo. Ang ako ganing informasyon, there are a lot of Cebu congressmen who committed to sign the impeachment endorsement. Kaya nga no mga kabibes, mining atong matuki ni. Doon na ni President. Kay sa milabay nga unang impeachment complaint nga napugnan to tungod kay ni-interviner ang Korte Suprema mga kabibes. Ha? Gawas lang sa usa ka nagpasubli sa eleksyon sa milabay nga 2022 or rather 2025 elections mga kabibes. Ang kadtong ni perma sa impeachment complaint puro sila na naog.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So usaray na tikangkang. Usaray na pildi. Usaray na pukan sa pag-eleksyon. Si kanhi Congresswoman Janice Samura sa Limbangon de sa 4th District sa probinsya sa Sugbo.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nidaog si Congresswoman Ria Gullias sa 2nd District, si Congressman Edsel Gallios. Ha? 3rd District, waman mo pirma si former Congressman PJ Garcia. Unya sa mga kasamtangan ron nga mga magbabalaod nga Sugboanon dito sa Kongreso, ang iyang kapikas si kining Karen Flores Garcia, si Congresswoman Karen, who happens to be my former colleague kay kaniya to, I could still remember, Daga Pas Karen, naapapog ko sa pikas kanang media network kaniya to, I was still with the Inquirer, kaming Karen, ni Kong Karen, magkuyog pa may nag-coverage sa Kapitulyo. Una, there were a lot of mga engagements na mo, mga major coverage sa Regional Development Council. So, I could always call her by first name. I hope, dili malimot niya na si Congresswoman Karen Flores Garcia. Murag dili mo perma si Congresswoman Karen tungod sa baruganan sa iyang bana nga raba nagparamdam nga mulansar pagka-governor sa Sugbo karong eleksyon sa Mayo
5: 2028. Arangkada sa
6: kabutan. So sa 4th District, napilde si kininiang kanhi Congresswoman Janice Zamora sa Limbangon. Ang byuda ni anhing Congressman Benhor sa Limbangon. So, most likely, silang duhara ang dili mo perba kay sa 5th District. Tanaw na ko, it's given nga si kanang Congressman Duke Prasco mupirma na kay ngano ang iyang asawa si kanhi Tourism Secretary nga karon gihapon nagpabilin sa gabinete sa Marcos administration. Official mas administration. So, matik na. Ha? Hinoon, matod pa, naghimo pag mga konsultasyon si Congressman Duke Prasco, Deputy Speaker Duke Prasco diha sa Quinto Distrito.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Sa 6 District may kulba si Congresswoman Daphne Salimbangon, or rather Daphne Lagun. Nga no, huwag siya kontra diha. So kanang mga hulga-hulga lagi nga danay political death warrant, wala na ipikto. Yan na probahan na lagi na sa bilabay ng eleksyon. Samot na sa 7th District. Si Karon Congresswoman Doktora Patricia Calderon, mga kabibes, kapika sa kani congressman. Unya sa Lone District of Lapu-Lapu, ang karon mayor nga si Cindy King Chan, ni pirma man na niyan to. Daog mangyapon. Wa magid katuyo itaw ng iyang kontra nga si kani mayor o congresswoman Pasradasa pagka-mayor. Samot na sa pagka-congressman kay gibyaan o perting dakuas labaw ni incumbent congressman Junard Ahong Chan. Batok sa iyang kontra nga di ko nalang isgutan ang ngahan kay looy man kayo. Pila raman tao'y butos.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Lone District of Mandawi. Congresswoman Emery Lollipop Owano Dizon. Wa may kontra diyan klaro. Ang nikontra niya ang, by the way, lakip sa mga kanana ang anchor ang botog. Doon na ba siya nadaw-daw si Attorney Regal Oliva. Ngilgiga Regal. Sure Regal, oy. Daot lang bitaw ang imong credibility, Regal. Tungod sa imong political stance, attorney.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Suway kulba diha sa Lone District of Mandawi kayo si Regal Oliva, samot na kay huyang nakaayo si kani Mayor Junas Cortez. Nga bisan pagaligi suportahan sa amahan nga tuan ay taon ron sa Dihegda Dirlands, si kani Presidente Duterte giisapang kamot. Nang gikampanyahan siyang Vice President Sara Duterte na pildi in town si kanhi Mayor Junas Cortez.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Mauro man na silang oposisyon di Mandawi City, so why kurat alang ni Congresswoman Lollipop Dizon Owano, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Or rather, Congresswoman Dizon Owano. Or rather, Owano Dizon. Ang iyang bana manggod si ABC President Jojo Dizon, mauna nga, actually, Congresswoman Ipap is a Dizon, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Diri Cebu City hinoon, tungod kay incumbent naman siya, pero last term naman ni Kuan. Kanana ang incumbent Cebu City North Congresswoman Cutie Del Mar. Paano ipikto? Ang ano? Di naman siya makalansar. So ang iya lang, tingali mamundo gamay. Pero watakay ba o? Bagunsa man si, asaman paingon si kanang Cutie. Blansar pagkamayor, very unlikely. Mukanaog siya pagkakonsihal. I don't think so. Basig mo pahuway na sa politika. So, bisang pag muperma siya o kundili sa muperma sa endorsement, sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, why ipikto, mga kabibes?
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Edo Rama, who happens to be our congressman, kay naaman ko nagpuyo sa Cebu City South District, posibleng mupirma na sa usab kay ngano? Bisang pag eleksyon nun ron, wa ginidag-an ang kontra ni Edo Rama diya South District, oy.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: And true enough, mga kabibes, bisang pag nipirma siya, daong gihapon si Edo Rama. Ang naka unique ko diya sa setup sa Cebu City South District, kay ang kontra ni Congressman Edo Rama, di man siya good maka Duterte. si kani Congressman Rodrigo Bebot Abillanosa kay mag-agad man nag-asa ang grupo sa bando Usmanya Pundo Kauswagan kon BOPK.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya kay bawo man ta mga kabaybs sa mga mulupyo sa Cebu that the group of BOPK mga kabaybs is led by Vice Mayor Tami Usmanya.
5: Arangkada sa kabutan.
6: No open span to incumbent mayor Nestor Archibald. He is a product. Di na lang kumingon nga creation kay malain niya. Ha? He is a product of what BOPK is. And the titular head, the founder of BOPK is the incumbent mayor of Cebu City. Ha? Rather, Vice Mayor of Cebu City, the former mayor, Tami Usmanya, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya, di maginamahitabo nga magduterte si Tami Usmanya kay kahinumdo mo. Niingon ka ni Adto si kanhi Presidente Duterte sa diyang niduaw sa din ni Cebu nga iyang tamparusun. Ato pa iyang sagpaon. Si Tami Usmanya mga kabibes. Kay nga no nagbikil ni adto si Tami Usmanya og ang maingon ta rumored girlfriend, one of the girlfriends ni former President Rodrigo Duterte kani Cebu City Chief of Police, Chete Director Colonel, retired Colonel Royena Yen Garma.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nagbikil man to, unya, ni Ulis Dabao si Colonel Garma, ang nagpalaban. Ha? Ni Tatay Digong, sumapa niya. Unya, mo to pagdiskurso, pag-abot ni ring former President Duterte, niingon nga, tamparso niya si Tami Usmanya. So because of that, imposible kayo nga ang kontra diha sa South District ni Edo Rama, modus mga Duterte mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So therefore, safety lang gihapon kayo mga kabibes si Edo Rama diha sa kininiang South District of Cebu City. Gika ni kabibes Ace Junaldo, good morning Sir Tone. In UP, nibawi na sa statement na they will support the impeachment because sa kabugat sa ebidensya. Yeah, that's true. Kabibes Ace Junaldo. Inani magod ang NUP president nga si Congressman Ronaldo Puno, ningon magod ni adto nga they will not kanang sign the kining endorsement. But you know mga kabibes lagi, sa tinud-an nay lang ba? Og imo lang gyud nga kana bang analisahon og maayo? Pwerte oy. Matud pagod ni Congressman Terry Ridon nga grabe sa don gipangbasog maayos mga DDS. Ningon si Terry Ridon dili lang smoking gun, nuclear bomb matud pa ang iyang panghulagway lagi sa gibutyag sa Anti-Money Laundering Council.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And sakto gyud ka kabibes Ace Junaldo. Tungod sa mga ebidensya nga nabutiag sa gipahigayon nga clarificatory hearing sa House Committee on Justice. Tanawa, wag yun nisupak. Unanimous ang desisyon sa 55 ka mga sakop nga dito sa House Committee on Justice. Hinungdan nga dad-o na sa plenaryo o pagasugdan ilang botasyon karong adlawng Lunes. Og pirmahan na ang endorsement sa impeachment batok ti Vice President Sara Duterte. Gumikan lagi si Butiag sa Anti-Money Laundering Council nga binilyon ang mga transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Grabe man ang ano. Og imo lang yung subayon ug sa taon, mga ka-vibes, dili magyug ka makamaumao, dili gyud ka makapabricate, ha? Dili nimo mapiki ng mga bank transaction records nga moabot ngadto sa Anti-Money Laundering Council.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mao nay gihulagway ni, ha, Attorney Terry Ridon, ni Congressman Terry Ridon, nga nuclear bomb. Kay laliman ka, bisan palagig, mao bitaw ning nalabayan og laptop si Attorney Michael Pua. Some says Michael Pua, niingon mo sa God nga, ha, sa siyang tubagay, that is not, ha, that is not, that is not accurate, but the same is not false. Pastilan ng pagkatubaga, oy.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Dili ko no sakto, pero di sad bakak. Saan na pagkatubaga? Ha? Oto nga, istorya lagi sa mga abogado dito sa Manila, gilabay na suko si Vice President Sara Duterte. Kaya di mo ang pagkatubaga ba? Unya ni palagna, at walang gamito ng maong termino, mga ka-vibes, ang uban pang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa tinubagan, sa pagtubag, sa maong press conference ni Attorney Michael Pua.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya usa sa digin ba yung pagkatubaga? Pa-explain siya nga nung why deklarasyon sa SALEN ang cash on hand o cash on bank for the last 5 years until 2024 ang Vice Presidente. Kaya ba mag-un siya itubag ni Atty. Michael Pua, gibutan ko nung sa others diya sa SALEN. Nga di gihapon pwede na. That is not allowed under the law. Kaya nga no, prior to that, giklaro mangyo, do na mangyoy bahin sa maong dokumento nga importante kayo ang kalabot sa cash on hand o cash on bank nga matod pa ni Attorney Michael Pua gibutang sa others.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So mao ni kanang giingon nga nuclear bomb ni Attorney Terry Ridon, ni Congressman Terry Ridon sa Bicol Saro Party List. Nga gani ang tanang mga party list congressman, mga ka-vibes, as of last night, there are about 47 of them ang committed nga lakip sa mo endorse. Sumaw na nilon kay ang gusto magita nila, di gyud pa. Di gyud pa endorse ba? Na sa untaban nga, mabita tong muingon ko, huwag dili pa ni banga pastadyaw ang mga handler ni Vice President Sara Duterte. May palagitog ilang gipadayon ang primero nga impeachment against the Vice President kay dili paunta mautingkay kining maong mga panghitabo karon. Nga nung, wak ba man to'y amla niya to? Wak pa man yung maong report? O niya, napay-usa ka dili maayong explanation ni Attorney Michael Puay. Nga mura bag G-cash account ra, cash in, cash out mo nang wak na ng kwartaha des bangko. Di mo na mo'y tinuod, mga ka-vibes. Ha, gano? Ang actual yun nga ni Sud, ha? Mas daghan pa ba nang nabilin? Kaya ang actual nga ni Sud, nga 4.4 billion, ang outflow, ang 4.4 billion, ang inflow, sa ito pa, ang gideposito, ang gi-withdraw, mga ka-vibes. Ni Kabat Ramanog, 1.5 billion. Sa ato pa, doon na pa inhabilin nga kapin sa 2 bilyones sa mga bank transaction, kung ipasubay sa mga bank transaction sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Mans Carpio.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Lison ba na nimo balion lagi ang mao nga bank transaction report? Ha? Unya, hinunua ang gideklara sa SALEN 88 milyones pesos ra. Saan mo na nimo? Ang kwarta ni Mus Bangko, binilyon, unyang imong gideklara sa imong Statement of Assets, Liabilities, and Network. Ha? Million ra? Wa gani kaabot og bisag 100 million na lang? 88 million ra? Kana diyang dapita, mga ka-vibes. Og objective lang yun ka nga pagkatao, og imo lang yung subayon, og gamiton lang yun ni mo, Ambot og naa ba ni ini sila? Di ko nalang sila nganlan kay mga triggered na puni. Di, makaingon ka gyud. Oy nga, tunag yoy tulubagon si Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Because the issue now is about unexplained wealth. Ha? Sabot mo? Unexplained wealth. Kaya wak man na niya gideklara. O niya, dili man basta-basta ang nibutyag ang Anti-Money Laundering Council. O niya, og sugda na ang impeachment hearing, mga kabayos. Full trial sa Senado. May bawaan man ni kay ipatawag mga taga-bangko. Ha? Ipatawag man. Oy, pananglit, BPI. Amo ni inyong gireport nga rin mo. Ha? Kakinsa man yung account yun, be. Be, pila mo ginamang kantidad. Huwag mo ingon ang BPI. Your Honor, account na ni Vice President Sara Duterte. Butang ta na lang, usaka transaksyon, 200 million account na ni Vice President Sara Duterte. Hay mo na rong kwarta, naapanamo. Aw, yabong sabaw. So, the issue will be unexplained wealth. Karon og duna kay unexplained wealth. That is a clear betrayal of public trust and a culpable violation of the Constitution, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mga kabibes, Lunes man isgutan sa plenaryo, nya Birnes man taron inigalunes pohon atong ipadayon ang pagdiskuter ni ining nag-ung-ung nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, sa ngalan na lang sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugop nga mag-aingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Happy weekend! Dagang salamat mga kabibes, hangtod sa sunod simana pohon. Kabibes, mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aram siguradong good ang morning.
4: Morning. Morning. Buntag na vibes.
5: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni! Mauna ni!
7: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na og samot! Dere

0: Nagkagubot pa ang una-una?
1: Nagkagubot pa ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Flash Mega Vibes, it is now 9:34. Welcome sa programang Kalandrakas! On a beautiful Friday, Mega Vibes. Good morning, Ate Bay.
1: Good morning, DJ Kimia.
0: And good morning natong tanan. Tungod kay ang Kalandrakas, karong adlaw, All-Star Cast na saan? Pop, pop! Ako nangandoy.
2: That
0: together, magkalandragas, magpa! Bitaw, atos ang kamusta na tanang mga ka-vibes nato. Starting off with, syempre, the beautiful, sexy, voluptuous, charing, sumptuous, scrumptuous, delicious. Lady to my left.
3: Huwag dili ako yung mag-describe.
0: Oh, ikaw man yata. Di ka? Sige, ikaw na lang.
3: Maayong buntag, DJ Kim Yat. O, sa ato ang tanang mga ka-vibes. Ka-vibes, Tonton, Sprocket, Mambo, Ate Bay. And sa tanan natong mga ka-vibes nga naa sa ilahang panimalay. Kay, wait, trabaho.
0: Tama, holiday.
3: Ano man ta?
0: Special non-working, no? Tungod sa
3: ASEAN Summit.
0: Ano man na siya? ASEAN or ASEAN?
3: Depende.
0: ASEAN.
4: Depende sa accent lang.
3: Okay. Kaya di ba kung ano man siya? Kung sa tawagan na?
0: Acronym.
3: Acronym.
0: Iksunod siya ni antonym.
3: Di ba? So, acronym man siya. So, depende on how you, Mas nice namin na ng ASEAN.
0: ASEAN. So, kamusta na ka-uwi?
3: Nalimot mo sa tuba. Aso ko sila na ako. I'm very, very okay. I'm na yung mga gaagian. Nga dili pwede ng isulti sa kahanginan. Ang importante, nakalahos kay nakaagi man. Nagian man.
0: Nakay naagian nga kalisod. Ngano diha man sa kani agi?
3: Mo gani. Sayop na ko. Ngano dito tani agi? Pero mo na ha ko nakay maagian, nakay mga giagian kay imo nang gituyo og agian diha. Imo gyud nang lahoson. Dili kay imong di kay mo balik ka kay time pa. Dili lahos gyud sa nalahos gyud.
0: Di mo pwede mo balik kay one way man.
3: One way, dakpan ta. Pero yes, I'm good. Unya, I'm very excited for sa mga moabot. Kaya daghan kitag paabuton man.
0: Kinsa may moabot?
3: Karong daghan man nag birthday.
0: Ay mao dai.
3: Natay mga kaila karong buwan na duha nga mag birthday.
0: Ah yes, kinsa ka na sila?
3: Ang usa ma reveal na to unya. Pero ako sa ikahuman unya na po. Pero ganahan ko bang inana
0: na mga mao bitaw wala ko ni ka-Biyernes.
3: Mao di ay tarot. Bitaw ay kanang mga milestones ba nga maapil ta no? Inyohang milestones mga kaubanan ni sa trabaho pero ma-appeal ba ta not dili tungod kay nai whatever na hikay or nai pagkaon but because di ba bisan og wala naa mo diri you're celebrating with us kauban ta ganahan kog inana good nya ma-feel na mo ba unsa pud mo ka grateful nga nadugang ako sa katuig ang inyong
0: Ate Bay ang sugar mommy ng bayan.
4: Mayong morning mga babies.
1: Oh,
4: I'm always ready magpa-baby. Akay lang ita og baby. Kasi happy baby.
0: Feeling na ko dili ka magpa-baby.
3: Oh,
0: ikaw ang mo baby sa mga laki.
4: Huh? Pwede ba? We can, you know, kaan ba yata? We can do both.
3: Dapat yung title lagi, ang sugar mommy ng bayan, Ate Bay.
4: Sugar mommy ng mga baby, si Ate Bay.
0: So pwede nga ikaw sugar mommy, pwede po nga ikaw ang baby.
4: Yes.
0: So versa ka.
4: Of course! Versatile! Ikaw ba?
0: Versa gani?
4: Ano ba? Masuto ba siya kay Taurus ba yun?
0: Sige, go.
4: Okay na kayo ko. Grateful and hopeful. Siyempre, we're just starting the month of May. Pila na lang ka months. Uy, happy na yun ang December. Muna gina ko gina-look up.
0: Mo ba?
4: So, trabaho na mo kay Doy.
0: Ikaw layo pa sa December, gino ko.
4: Sa amo aday kay, dili na siya layo, day.
0: Mo ba?
4: O, ang amo agad kay, pila na lang ka buwan, 13th month na. Ano na gina mo reminder sa life? Kay para magpadayon ta. Oo, motivation siya. I'm hopeful that things will go well for me. So far, I'm doing very good. So hopefully magpadayon siya on the next few weeks.
0: Okay.
4: So kana. Hopefully kamupod.
0: Okay. That's right. No, anna. No. Then ang next nga pangutan nato, na requirement dapat 500 words daw.
4: Yes.
0: Kumusta naman ka, Rico Mambo?
4: Minimum mo 500 ah.
0: Minimum mo 500 words.
4: Oo, maximum 5,000.
2: Morya po mga vibes.
3: Tasa yung chika ba?
0: Tasa yung storya, mara siya. Morya po.
2: Okay. Hapon.
0: Kami, kamusta naman ang atong content creator life?
4: Yay!
2: Kuan, kanaan. Namaya pa ipaldo-paldo. Pero bitaw mo na, maurog yapon mga ka-vibes. May buntag na itong tanan.
4: Work screen talaga ito ko.
3: Building itong rekomambo perme.
0: Maurog yung gihapon.
2: Kuy line.
0: Yan na, muna ang perming paldo.
4: Kani. Kani. Sige ka pa, George yun.
5: Pag okay na po kayo, unya malipayon, kasi tungtong na punta sa buwan sa Mayo.
0: Ano na, matungtong man yung kapirme. Hindi mo makaabo.
5: Diba, kanang... Pareho na mo ni Ate Bay, baka nang di na mo ma-imagine nga, oy, pila na. Taw-tawd na tanong.
4: Hindi, mag-one year na to. Salamat sa pagpirma.
0: Taw-tawd na day mo? Ano man lang ganit ha?
3: Nakalimot mo ito, karoon nakarealize ko, napahinomdom sila. So, di nila tuturon. Ako nakadiyoton.
5: Ang dimension na pagkali. Kuan ba, kanang, at least ba, no, kay sukan sa pagsugod hangtod karoon, maulang yun gihap.
4: Oo, maulang
0: yun. Bajod ka mausab.
5: Gamay.
0: Ang height ba ang height?
5: Dito po gamay oi.
0: Dito po.
5: Bukinatog ba yata?
4: Kaka.
0: Katog niya mukuan pag yun.
5: No ba?
0: And syempre mga ka-vibes, advance happy birthday sa ato. Komentaristang ng bayan. Syempre we have ka-vibes, Tonton.
6: Happy birthday.
5: Happy birthday.
0: Tisa. Nawaman akong happy birthday din. Tara. Sir, how young are you? It's going to be this Sunday, sakto no? Oh, karong Sunday.
3: Mother's Day
0: pag yun, no? Oo. So, how young are you, ka-vibes tuntun?
6: Well, I'll be... unsyom na? Golden plus 7.
0: 57.
3: 57.
0: Ha?
3: 57.
4: Kamu ni bahalang sumpay.
6: Pero, to return the compliment, advance happy birthday sa Clark Pasu.
0: Yeah! Pero, marag sobrang rapod kay ka-advance.
6: Dito, nalipay ko nga kanang ka-birthman dahil na ko ang guhan.
0: Siyempre.
4: Pareha mo.
0: Pareha upaw mayo.
6: O baabot abogado ng bayan.
0: Yan na.
3: Kana.
0: Hindi na po ito mabulasot sa itong mga... So, how are you, ka-vibes, Tonton?
6: Yeah, I'm fine. Lalipay ko, pero mahibong yung kuhaning kuhan ba? Rekomambo. O iyang board.
0: Tabian kayo.
6: Pwede tabian na. O niyang kalandrakas. May lagkabot o 30 segundo sa history.
0: Kaya maguna siya, silent type.
4: Silent type.
6: Oo.
5: Silent pero matulis.
0: Muti huwag na siya basta yan, ina na mag-style. Nga naman ito yung mong drama, dapat mas maayos.
6: Limitado kay sulti pero kaya ganing slot
4: gireserve na niya.
0: Gireserve na niya.
2: Para gipondo sir.
0: Gipondo man na. Kaya balik isa ka sa kuro man ang adlib ya ka dalawa. Huwag mo adlib sa karon mo na siya adlib mo.
4: Basta dyan ang tatagan siya. Huwag sa ako. Mag-donate ta.
0: Hindi liman. Lahiman na yung kinaon.
4: Why?
6: Oy, ako tinood ha. Shocking tigpaminog yung ko kay mag... Kwan man po ko mag-atang magkukukun siya bang unasad.
0: Si Jose, kasulti naman rin ko mambo.
2: Nagagayang salamat, sir.
3: One phrase day.
0: A man of few words.
4: A man of few words with many hair.
2: Playboard.
0: Without. So you're as another year nga madugang sa imong kinabuhi ka vibes tonton, 'di ba? Syempre kay imong mga adlaw na tawhan, no? Karong maabot nga adlaw Domingo, which is 2 days from now. Timing kayo, no? Kanang unsa man ang imong wish or pangandoy ka vibes tonton? At 'di ba, syempre medyo karakaraan naman ta diri sa kalibutan.
6: Ang ako kanang kining DJ Clark, if I may call you that, DJ Kimiat bitaw. Tagal lang tagmaing lawas maura. Ako malipay jud ko, you know, sa ako manggong sa among generation.
0: Basta ni nga generation inyo hagani kay inyo lang ani da.
3: Sorry.
0: Baby boomers?
3: Si ka-vibes tonton, baby boomers na siya.
0: Ikaw?
3: Kuan pa ko?
4: Millennial
3: pata.
4: Millennial
3: pata.
0: 1988, millennial?
3: Oy, millennial ta. Appeal ko sa millennial.
0: Ito, sige ka manday
3: ka. Appeal ko. Sige ka manday. Sige ka, appeal ko. Ato na sa office.
6: Inaanin mo ko, sa mga generation baby boomers, sa agad na mo, puros tangin doon na yung maintenance.
0: Ah, yes.
4: So, ka mo wala pa?
6: Lahi, God mo nang maingong give ko, kinanglan lang, lagsik lang kita.
0: So, ang baby mover, wala yung maintenance. Wala
3: yung maintenance. Naanay maintenance.
0: Ikaw, sir, wala pa kay maintenance sa baby mover.
3: Naana lagi daw.
0: Ikaw naana.
6: Oh.
3: Ikaw. So, I changed my...
0: Ang millennial.
3: Nabalhin ako. Baby mover lagi ko.
4: So, maintenance na yung magdaog mo.
6: Okay. Sa gara na mo. Oh.
0: Di matod palagi na nila, basta yung anang idara, mapalaghanan na nag-maintenance.
6: Oh.
0: Di ba? Na yung mga tan.
3: Kung ano daw na, kanang inig ka morning, kanang sorry ha, maka-mention ta og brand, depende no, kung imong perfume
0: generic,
3: Lacoste. Ini ka evening ko ana ka katingko na pag
4: manimaho ang balay.
6: Oh, tinod gina. In my bed ana at katingko.
0: Tanang
6: white flower na ta
0: plus.
6: Ayaya.
0: Actually si DJ Spark ta mo siya maintenance. Ito tong numero. Bakas na sila si Redcast.
6: Bakas na yung bigay.
0: Bakas na si Redcast. Sige lang kaslay dan. Pero mauna, no, that's true. No? Good health. No? Para mas walungtad pa ang atong panahon rin sa kalibutan sa mundong ibabaw.
4: Ayaw mo ba sa ubos?
3: Ayaw niya sa ubos.
0: Ikaw, gusto siya sa ubos eh.
3: Ikaw, kumusta ka? Arang bisiha, mangyod ni mo.
0: Yes.
3: Muabot ka, mulakaw na po.
0: Last week and this week, grabe yun ka-loaded akong simana. No? Pero thankful po ko. Kaya, siyempre, dilita busy, that means wala tayong ginabuhat.
4: True.
0: Wala tayong ginabuhat, that means wala tamulambo ning kalibutan na.
6: Wow!
4: Mola, ikaw!
0: Because together, we can make things happen!
3: Yay!
0: Ito, kung ano, salamat na isa tanang, Labor Day was really kanang fun because I was with all of the workers, no? Sa working force, a celebration sa Labor Day. Tapos, naapami mga seminar sa mga barangay, naapami sa pag-ibuhatan mo, nami mag-trial, nami, daghan kayo kalihukan. This week and last week.
3: Kung ano siya kanang practice na gin siya, no?
0: Last week and this week. So, hopefully, within this week, no, medyo mugaan-gaan gamay ang akong kabisi, dili ako.
3: Dili na ka siya managad ng mga ka-vibes. Maabot siya din, hey, diretso yung board.
0: Kay next week, kung ano naman, Lunes, pickleball. Martes, pickleball. Miyerkules, pickleball.
6: Ay, maudi ay.
0: Oh, ikaw.
2: Magulbol rabo.
3: Magulbol rabo. Wow, Rico Mamba in the house. Alright. And syempre, before, no? Kay lahi, di sa pwede nga wala tayo i-blow. Alright. Jeng, jereng, jeng, jeng.
7: Happy birthday to you. Dan, dan, dan. Happy birthday to you. Dan, dan, dan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dan, dan, dan.
3: Happy birthday, Sir Conton.
2: Oh, na, oh, na, blow. Hindi tayo kurot. Taas kay kandila.
3: Make a wish.
2: Yay! Happy birthday.
3: Happy birthday. Make a wish and blow your lagabi gina matuman yun ng panganduya.
0: Oh, blow man yun.
6: Yay!
3: Happy birthday,
0: Kabay Stanton!
6: Thank you! Thank you very much!
0: Happy birthday, Kabay Stanton! Oh, hipusan ng kandila, ha? Nag-brand out!
4: Birthday din mo!
3: Lahig yun rin, no? Atong kandila, kaya kanag yung pang-prosesyon.
0: Ang amo ganing kandila sa balay, pag birthday, kaya sa itong birthday nga nag-birthday kandila sa balay, katunggi kang simala.
3: Hoy, nindot na! Buot pa sa butan na, nag-blessing atong mga wishes.
6: Ito!
0: Alright, so, come on, ang next naman question ako, what will be your wish for Kabay Stanton?
4: DJ Sprocket.
6: Ano una dito?
0: Ano human naman dito?
6: Ikaw una pre.
3: Ano na ikaw magbuot ka sa host dahil? Magbuot na lang ikaw sa host.
0: Ikaw kung nire.
3: Ina naman ikaw nire.
6: Dey, ang kung magod, mas matuman magod ang wish kung silent lang.
0: Dili, ang sayo pa na, mas matuman ang wish if you will wish it for other persons.
3: Yes!
0: Sige na go. Mulusot pa jud ka.
6: Dey, kung ragyod, simple ragyod akong wish ni Sir Tonton. Gold health, good.
0: Say gold health.
3: Gold health.
6: Gold health. Naakuan ka nang naay daghang blessings pa, daghang kwarta nga mo abot.
0: Okay.
6: Kaya mapiskan matana pohon.
0: Ay. Rico Mambo.
2: Kuan kanang muna usagi na nga may lawas na sir pagkapadayon pa sa pangalagan sa katauhan. Minangas sa iyang programa nga kuan. Arangkada sa buntag.
3: Niya muna.
2: Arangkada sa buntag.
5: Giliga.
2: Basta muna.
0: Ate Bay.
4: Uy, kasi nagbuha tubag man.
0: Ikaw, pangitag tubag
4: din. Good health and long life.
5: Salamat kayo.
4: And I do hope, genuine na siya, no? Kay, basta mag-storya, minimum mo siya, dahil burati kong anak dahil.
0: Ngayon,
4: mag-asya about sa akong trabaho. So, I really appreciate the little check-ins, bitaw, every morning. Dahil yung gayo sa imuhang koan, kanang maingon na, Sir Tonton. And I do hope na ma-enjoy pa rin yung mong life. And you'll be able to do a lot of things that you love to do with yourself and with your family.
0: Ay, hilak.
5: Langganida.
3: Ako, sakto si Ate Bay, no? You're like a father, gyud. Even sa mua, mangutan na gyud na siya.
0: Ano sa mga klase nga father, ana?
3: Oo, pata. Mangumusta gyud siya. And I also appreciate that you are, you speak so highly of everyone. Kanang imujong, kanang, without you guys knowing, kanang, daigun gyud mo niya. Daigun gyud mo ni Sir Tonton. Proud siya ng katrabaho. Proud ka ng katrabaho ni mo si Kimiat. Proud ka ng katrabaho ni mo si Sprocket. Kanang, musulti gyud ka nga, you're a big fan of Rico Mambo. Kana open ka ika sa pag-appreciate sa kanang unsa ko ba as the your station manager. Yan kana ha hearing na you always check up on kanang Ate Bay, even kay Gab, kay Junita, the rest kay Igas, kay Virgil. Inana jud ka and we're so happy na naabot ka. No, we're very grateful for you, gyud. Kay listen kayo man nga kanang ina workplace bitaw, no, nga lain-lain bitaw ta og generation, no, sahay makaingon ko basi hindi na sila mag-abot, but no, nag-abot gyud ni all good vibes, so yeah. We're very grateful, I'm very happy, please know Sir Tonton that I appreciate you.
5: Thank you. Look
6: baw ako luha to da. Anyway,
0: with your indulgence, I would like to ask Kabibes Tonton to give his message na. Kaya ako masulti nga. Sulti naman yung tanang.
3: The same
0: naman yun na niya. Masulti na lang ko eh. Siguro, mabuon lang na ako din yung ikasulti is that you're not just like a father, but you also guide, no? Labi na kining mga sumusulbong ng mga magsisibya. And so you're not just like a father, also an inspiration to everyone. And with that, Kabibes Tonton, what is your response? Let our response be.
3: Me?
0: Kabibes Tonton.
6: God be unto you. Bitaw, salamat kayo ha, from the bottom of my heart. You know, this is one of the birthdays na very memorable. Unang rason, because nabalik bitaw ko sa akong passion, which is really broadcasting. After college, dinhi naman yung ko. Niya, the same, ako gining balik-balikon, the same place. In fact, this very station, muto kag sa Dili Clark, magbalik-balik yung ko ni, this used to be a tennis court. Niya, ani ko mamahaw. Kani-kaning area, kay na, ang tennis court niya to, doon sa DYLA, na may magluto. So, and I'm very happy, murag nostalgic kay na ako ni, even my love life. There's a portion of it nga dinhin ako, din ako malimtan. So lipay kay ko, and siguro kanabangge gingon nila nga there is always a deja vu in life. Yeah, the passion that you are in, I really love broadcasting. Kanang dinhi magi ko nagsugod. Unya mod na to ni shape ta lang ko og kanang print taon-taon pod, and I am moingon bitaw ko sa ako mga daughters, thank you for allowing me to be back in the profession which I really love it. Next to my family, next to God and my family, this profession, lipay kay ko nini, and somehow mo nang lipay kay ko nga nibalik ko sa atong profession nini sa pagsibya.
0: Yeah. Papa! And syempre, we're also very thankful, no, for Kabibes Tonton nga mo'y ni dugang jud og different flavor sa 93.1 FM Radio Cebu. Alright, 9:53 na itong oras, mga Kabibes. Once again, advance happy birthday, Kabibes Tonton!
5: Salamat.
0: And syempre hindi lang kana mga ka-vibes, karong maabot nga weekend dinhan patag mga kalihukan ug mga kalingawan. Langga nida, asa man ta kanong weekend langga nida.
3: Nako, di ra kita magpalayo mga ka-vibes. Ara na ta dinhi sa second floor, Mariners Court JSU PSU. Second floor of the Mariners Court, Pier 1, Barangay San Roque, Cebu City, complete. Ay, sa mga ka-vibes nato din hanga mga mama. Alright, mama. Okay? Pwede gid mong muanhi, but please let us know para ma-reserve gid nato ang slots. Wala ni bayad, libre ni. Doon na tayo libreng haircut, libreng massage, naapagi free lunch, of course. Sa ato ang mga ka-vibes nga mo avail sa services, eh natay cute lang, special gift.
0: Oh, naipahalipay ginagmay.
3: Para sa mga mo avail. So, and syempre, para na sa ato ang mga mothers. Tungod kay, it's our service yung ka-vibes Mother's Day treat. Doon na tayo. Lagan kayo salamat, TESDA Region 7.
0: Uy, salamat.
3: Provincial office. Lagan kayo salamat, TESDA. Labi na sa ito ang mga partner schools, no? Ang Primordial Training Center in Incorporated and XLOP Training and Assessment Center Incorporated. Sila ang nag-provide sa services. Si Primordial mo'y hilot, wellness massage, and then si XLOP mo'y haircut. Magandang salamat sa services ninyo.
5: Salamat.
3: And na'y pagkaon.
0: Oy!
3: Virginia
0: so, is lunch.
3: Incorporated.
0: Oh, yan. Yes. So, para na sa tanang mga mothers. Atong taruhon, mga ka-vibes. Mothers? Sa mga ganahan niya mo, apil ana, giawag ang tanan nga magpa-pre-register. Sakto
3: yes,
0: ba ko lang ganito?
3: Oh. Para kay bauta o pila na ka-tanan na ma-reserve na itong slots.
0: Oo, niya siyempre, magpa-register mo, i-text lang sa 0995-472-0802. Akong balikaw na sa ikaw, sa language ka dahi. 0995-472-0802. The coconut.
3: Ito lang natin. Unyo, salamat po sa Tuburan Coffee.
0: Uy, lamayan kayo na. Drip coffee na, di ba?
3: Drip coffee. Dagan kayo salamat, Tuburan Coffee. Muna ito ipanghatag na ito kaya sa ito ang mga volunteers.
0: Oh, nag-add to na ko dito sa kuan. Ilang kuan na asagi ka ng ilang kape. Sa katong Tuburan 360.
3: Mga tutapuhon.
5: Tana.
0: Puhon.
3: Sige. Nanasan ni. Ito, dagan kayo salamat. We hope na makita-kita ta. Ugmang adlawa. Mga ka-vibes. Alang sa Mother's Day treat.
0: Tabihan kayong voice in the back.
2: Sorry.
5: Sorry, ma'am.
3: Sorry.
0: Iris ka
3: palihog. So, tomorrow, service yung ka-vibes sa Mother's Day treat. 8 a.m. until 12 noon. So, between anang mga orasa, if maani mo, i-accommodate mo. Pero not beyond 12 noon lang.
0: Oh, ay, di lang tamulapos yung panood to.
5: Oh.
0: Yes. Oh, kay, wala may pang snacks.
3: Wala may pang snacks. Mora to among partners. Oh,
0: and then,
3: diba?
0: Salamat sa among partners. Hey, hey, salamat ka.
5: Thank you.
3: Ayo.
0: Oh yeah, since Mother's Day naman yod, no? What will be your message as we end? No, what will be your message to your mothers? Na ako yung mo start.
3: Oh,
0: mubon lang nako message ako mama. Kinahanglan mo siya sa heaven, ma. Salamat kay tanan ma. Nanam yo kada sa langit. Diha lang ka. Ayan ang paramdam. Asa mga karon pa? Na magkas akong heart ug naa sa akong bukton. Diha lang ka. Okay. Love you ma. Stay put lang ma. Oo. Okay, sige.
3: Oh, dere.
5: Oh, rekomambo.
0: Rekomambo. Oh, Mother's Day man karon.
2: Syempre, pasalamat tag nako kay nabutan ni kalibutan na tungod sa tunginahan. Kunya mo na, may lawas lang og camping pirmi. Simple pero dots bukog.
5: Ako sunod?
0: Ah, ikaw?
5: Awal mo na. Ako andra, wish na ko karon ay magyapon, good health gyapon. Namutaas pa yung tao ng kinabuhi sa akong mama kay senior na baya. And of course, side po sa akong mama sa akong asawa.
0: Thank you, love.
5: Unya, basta mauna na.
0: Lagi, pag side sa mama sa akong asawa, mauna na. Side sa mama sa asawa, sa ikasultin mo.
5: Good health gyapon. Yeah. Mawag na pinaka-importante yun, good health gyapon. Lahotay pagid sa kinabuhi anak.
0: Ayan, yeah, no. When you say mother, tanang mother sa itong life, so pwedeng partner ni mo. Ayan, yes. Okay. Yes, ka-vibes tonton.
6: Well, sa ako, my biological mom, one town, pagulang ni Taliwan sa mga last October. Ma-happy Mother's Day. Unya, to my mother-in-law, who is an avid listener kining 93.1 and she's very proud of us. Kanang mama, Mami Delia, Kurpin diha sa San Isidro Leyte. Mami, kumusta mang kaamping mo diha? Nya to my beloved wife who is the mother of my children, advance happy Mother's Day.
0: Ate Bay.
4: Jocelyn Balnag. Mama Jocelyn Balnag, thank you so much. I appreciate your presence in my life. I'm so proud nga ako ang imong anak. I'm very vocal about it. Nga grateful jud ko nga ako ang ayang anak and siya ang ako ang namama. And even if kami nilang duha karon, wala na ko nakita ba nga naluya siya or naguol siya nga walay mo help sa amoa. So thank you so much kay kuno mo biyai and I'm nakita na ko sa imo nga proud kaayo ka kung asa man ko karon and know that kung asa man ang wherever life takes us, I will always be grateful. And if atagang kong second life, I will always choose you to become my mother. Mm. Happy Mother's Day. I'm Pink Kanunay. Oh. And I'm very, very proud to be your anak.
0: Ako naman, si Queenie Day. Mama mo si Queenie Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Pili man takaron mo, paldora tapuhon.
3: Yes!
0: Langga nida.
3: Alang sa tanang.
0: Di lang ko manungog. Muhilak yung tinutunay. Di lang ko.
3: Kani lagi menopausal dapat hipuson dili matrabaho. Matrabaho man menopausal di masakit. Bitaw sa tanang mga mama. Sa tanang mga mama nga nakadungog sa tuang pagpanibya karon, happy advance happy Mother's Day. Onya dili ta mag-guilty ha nga mo take the time off.
0: Mm.
3: Kausa sa usa ka semana or kapila. Halag kada adlaw, go ahead, no? Go ahead. Di ta mag-guilty because mga na ako nag-guilty, inaano ako, mag-guilty ko if I take the time off. Mm. So today, I took the time off actually. I didn't prepare anything. Nilakaw ako dritso. Pero kaya pa akong bana. Dati, hina magluluto ha, Ana. I didn't prepare. Ako nagpakamama ganina when I left. I kanang woke up late. Nag-prepare lang ko in time for work. And then, I will meet with my high school classmates later for dinner, for our mini reunion.
0: Mm-hmm.
3: So, mag-day off jud ko as a mother today. Because we all deserve that time off. No, nga. While we are very happy and grateful nga nahimutang mama, blessing kaayo nato ato ang mga anak ug kanang mga bisan dili nato kanang dili blood related nga anak ba nya nagpakamama ta nila we also
0: murag kami anak man minimo
3: exactly,
0: kanan mama oh, mama
3: that's why oh di ba so I we also deserve no the time off nga kanang wala ta dita maghunahuna nila so I'm sorry dita mo hunahuna on unya inikuli nako di ko maguna ang ako na akong kaugalingon muinom ko og flavor
0: go ahead Flipboard.
5: Tara pre.
3: Mukaon ko glami. Diba? In ana, no, let's do that mga mommies. Ha, dili kay dili sukdanan, ha. Nga mas daghan kag nabuhat sa imong ana-ana, 'di ba? Nya, ikaw diha imo nang gikalimtan. No, di ka dapat magkagidlay. Wake up, get up, dress up, look pretty, feel pretty. You all deserve that mga mama. Happy Advance Mother's Day.
0: All right. Alas G's, uno na itong oras, Maka Vibes. And once again, happy Mother's Day in advance sa tanang mga inahan. Ayan. Og sa mga kinipod, sa mga amahan pod nga nagpakainahan. Lag na sa mga single dads, no? Ayan. So, salamat, mga ka-vibes. Anyway, it is now 10:02, alas G's, dos na, wanaging oras para sa itong programang Kalandrakas. No? Patighog na tayo, Ate Bay. Tingnan salamat.
4: Salamat, DJ Kimi.
0: Salamat, mga ka-vibes. Kini si DJ Kimi at...
6: Ako, sab, ang inyong ka-vibes, si Tonton... Ang alko sa tukup, dagang salamat o niya advance Happy Mother's Day sa tanang mga inahan nga naminaw na to karong adlaw.
0: Yes.
5: Kino si DJ Sprocket, wala yung pinakalami. Oin. Advance Happy Mother's Day sa tanang mga inahan.
0: Hmm.
2: O kino si DJ Rico Bambo, mga ka-vibes. Huwag mo na advance Happy Mother's Day. Sa tanan na lang.
0: I-promote yung mga bagong time slot.
2: Karong hapon, banobanta sa toa programang Request 931, alauna hantod sa last 4, kauban si Miss Eva, Uncle Boy, o DJ Pamela.
3: Kini silang Ganeda, daghang salamat. Barangay Tisa, Labangon, Cebu City.
0: Okay, Barangay Tisa na silang Ganeda. Diha, atangin ninyong sugata sa masipang pakpak.
3: Ayaw lang kung siya, pero magkita taugma, palihog. I'll see you tomorrow, Barangay Tisa, Labangon, Cebu City. Daghang salamat.
0: And syempre.
4: And of course, thank God, it's Friday, mga ka-vibes. Enjoy the weekend and advance Happy Mother's Day. Sa tanang mga inahan, nga naminaw karon. Amping mo kanunay, kini si Ate Bay.
0: Og padayon lang sa papaminaw, dira lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
4: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka vibes,
7: mga ka-vibes!
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
9: 93.1 FM Radio Cebu. Ka vibes, mauna ni.
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
9: 93.1 FM Radio Cebu. Ka vibes, mauna ni.
8: favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna na.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong adlaw or may buntag mga ka-vibes ni atong mga nagulang balita o mga takna aalang sa atong FM Radio News Break. Ibasura mga ka-vibes sa korte ang laing petisyon alang sa pagpahunong sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Among petisyon ibasura sa korte sa Quezon City. Ang kinimong petisyon mga ka-vibes sa pagpahunong sa mga impeachment isang at ni Attorney Maneses Manscarpio nihangyo sa pagpahunong sa impeachment proceedings batok sa iyang asawa nga si Vice Presidente Sara Duterte. Sa lima kapahinang desisyon ni Presiding Judge Madonna Echeverry iingon nga dili mamahimong manggilabot ang judiciary sa constitutional impeachment power sa Kamara. Wala pod mitugot ang Quezon City RTC sa hangyo nga writ of preliminary injunction ni Carpio batok nilang House Speaker Boji D, House Committee on Justice Chairperson Representative Jinky Luistro, ingon man ang BIR o sa BIR Commissioner na si Charlito Mendoza. Mga rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ayun yung mga ka-vibes ng line pang hugna sa mga balita, line pang FM Radio News Break o niyang alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: May ngunto mga ka-vibes itong oras, alas 11.01 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Ipaiba na karon mga ka-vibes sa DOE Department of Energy ang posibleng sakakanaog sa mga presyo sa mga petroleum products nga ipahigayon sunod simana mga ka-vibes, Marso o Mayo 12 adlaong Martes. Ipang lantawan mga ka-vibes nga adunay paghunhod sa presyo sa diesel o sa kerosene. Una og 9 pesos ang matag litro sa diesel, sunod simana samtang 12 pesos pod ang ikanaog sa presyo sa kerosene. Apan, bad news alang sa mga sakyanan, mga motor, tungod kay ang gasolina musaka og 1.60 hangtod ngadto sa 1.70 ang matag litro. Matod pa sa Department of Energy, ang kining maong kausaban sa presyo nagagad gihapon kini sa kalihukan sa kalibutanhong merkado. Ingon man, kung pang mga global factors, kung padayon nga tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Mukha rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes, ang lain pang hugna sa mga balita karong hapon na sa lain pang mga FM Radio News Breaks. Arangkada balita sa hapon, yung natong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang Ka-Vibes, sad-sad sa udto. Mayong udto mga Ka-Vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.

in. Nagkadugay. Nagkadugay. Naglanog-lanog. Nagpaka-paka. Naglagubo. Nagkasipak mo diya mga kabahay.

Og happy birthday sa akong iyaan, Violeta Labajo from Talituban Island, Talibon, Bohol. Gika ni Kaiser Akila Labajo Kaniete. Og si Gwendolyn. Gwendel. Umayong odo, DJ pa, present always. Nagbiyo din sa Bombshell Babag. Lapo-lapo. Ay, pagpaminaw sa tanong mga Utadoy family sa barangay sa Adela, Oro Camotes. Ay, pagpaminaw rin ni Jens de Utadoy, ni Andot. At siyempre, mga Gunato family, po rin akong amano ginahan. Hermine Hildo, Mido Gunato, Ugulita Lita Gunato. Nasipyo ko na.

biyahe. Wow, na ilan ako amigo diya. Isa sa mga founder sa kanang si Cebu Drone Enthusiast. Okay. Akong amigo niya, Carl Omega, aka Carl Omega Aerial. Pag-rate ko sa akong Unika Iha. Happy first birthday, Ryan. Rian Isabella Anza, nga nag-birthday karon from Daddy DJ Victor Chuck. Oh, ano niya? Oh, invita na po niya. Oh, kanang DJ Victor Chuck. Oh, siya sa napansit.

DJ Gerald Florentino rin to sa Mayong Undon. Episode 7 ni Ate Bec na busog sa Olichuan. O sa usa pa to? Ang nakaputos pag yun. Cut it out. Salamat sa pa-birthday ni Kabibes Tonton, no? Kailangan tawon may galit siyon. Nakabring house pag yun, Ate Bec.

love-love diha, ha? Mga love-love na ko rin, may pagpaminaw ninyong tanan. So, mga ka-vibes ato, maingod ko. O, siyempre, kani atong ablihan ang atong linya be, para sa mga gusto mo great live on air. Pwede be? Oo. Idaya lang sa inyo ang mga cellphone niya. 0995-4720802. Amo na mina lang diha po sa inyong paborito nga estasyon sa Radio 93.1 FM Radio Cebu Kabad.

0: Hello?
1: Morning.
0: Ay, may gusto si Kwan eh, si Ma'am Grace, ne?
2: May pag-asa nga ba?
0: Ay, kinsa ni? Ay, taga St. Bernard. Kasi pangalan ganit na ito ka-vibes?
1: Romeo.
0: So, Romeo. Nga to ko si Ma'am Grace, si Romeo. Taga St. Bernard. Yan sa may Southern Leyte. Aha. Kumusta man imo hanga udto diha kabay sa Sir Romeo. Kumusta man? Nani udto na ka? Kusog kay mi diha. Gibulyo. Oh, gibulyo man og maayo. Ah, pero mi abot sa imong sulingan. Kana. Ay, kaman tawag bulyo mig bayo ka na maglangkat yun ng... Kanang Sir Romeo, naniudto na ka?
1: Wala pa.
0: Wala pa. Nigawas ang imong staping niya. Okay ra, isa-usayaw lang para pa ba? Dili tayon ang kanang mga lutahan ba? Para dili kwan imo exercise imo mga lutahan, isa-usayaw nimo kay aron dili tayon, dili mo kagar. Mga joint. Ay, naging usara na ka. O, sige.

0: Oh, i-greet imong mga silingan na i-greet.
1: Marami ng kita din nilagay.
0: Oh, i-greet imong kaugalingon. Romeo, diha sa may St. Bernard, Southern Leyte. Imong pwede ha, imong Paris eh, imong asawa, imong... O, oh, saba? Single po ka? Ay, bulang. Ah, okay. So, single di ay kakaroon. Ah, pila na imong edad karon kanang si Romeo?
1: Secret
0: naman. Secret? Secret na di ay. Bili pwede di ay mahibawaan, alright. Aha. O, maura to wala na kailangan i-greet o i-shout out?
1: Ah, paano mo kung nito sa
0: birthday? Ah,

Alright, daghan kayong salamat. Atong oras alas 11:40 na. Og siyempre, sa mga gusto diyan mo greet, ha? Gusto mo greet diyan live on air. Oo, pwede mo tawag sa 0995-472-0802. Samtang abli pa itong linya. Mayong auto DJ Sprocket. Adyaw kalimot, pag shoutout sa taga-Claver, Surigao. Loud and clear, 93.1 dire. Greetings coming from Trupang Minero, Zinfield. Rabihan, no? Abotag Surigao, pwerte ko rin tinawa dito. Pre, DJ Rico Mangbo, pwerte ko rin tinawa dito. Parang tubig sa Mandawi. Oh!

ang paborito na istasyon sa radyo, ang 93.1 FM Radio Cebu Vibes. Mao na ni. Kasayang sa tuwang ikaw nga lechon ko magpaluya-luya. Ah! Why luya ni? Oh, why luya? Bunal mi naga, sana eh. Nagsayo-sayo DJ with sana tigis magamay. O gabino pawala sa kolesterol. Okay kaayo ang mixing. O sa sutana. Sutana. Oo. Sunata ni, di na sutana. This is Bracket Rico. Regards ko sa ako mga pariente diyan sa Padre Burgos, Southern Leyte. O may pagpaniw to, may pagpaminaw diyan sa mga taga Naga Tanke. Oo ni Binson, ha? May ngotor mo niya, Binson? Thank God it's Friday, mga kabans! Happy, happy, happy, happy weekend, ladies and gentlemen! Maajong Odko, DJ Sprocket, pa-shoutout ko diyan sa Isla di Pitogo, Bohol! Sa GM and Mikaela Store and Agribit Supply Water Refilling Station! Sa mga staff diyan, nagsayo-sayo, basta naka 93.1! Oh, sila si Usani, Aimil, Paulino, Rumi, Matthew Jr. O si Mike Russell, may pagsasayo niyo tanan. Naipiti, piw, piw, piw, piw, wiw, wiw, wiw.

Hi, pagsayo sayo diha ni Catherine Balani nga nagjote karon sa fresh na fresh chicken kalan Cordova branch. Ha, may pagsayo sayo ni Maria. Kamo na mino lang yapon sa programa ka vibe sad sad sa auto kung diin otong totok na ay sad sad pa disco. Mag-uban-uban tatun ala una sa hapon mga ka-vibes. Para sa mga naminaw diya karong volume, volume!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, kabay, kasama sa
5: wana. 5, 4, 3, 2, 1.

17 na. May pagpaminaw sa tanong mga naminaw diya karon, labi na karon nga sa mga taga-Gia. Diya sa may Ginsay Danaw. Sa Gia's Eatery, may ngoto ka rin yung tanan diha. May pagkaon-kaon ninyo diya samtang naminaw sa itong programa. Naminaw diya sila si Ate Angie Soliano Law, Kuya Pong Pong Law, ni Ate Connie, ni Inday Gia, ni Kiding, Basan. Ni Dodong Francis Soliano sa Bruta by Cafe, maayong unto! Alright, sa katong mga nanawag ka ganyan, tawag na mo kung gusto ninyo mo greet live on air. Oo, tawag na, tawag na! O, muna ibantayin ninyo mga ka-vibes. Sige, kung ako tawag na, tawag na! Naglago po ang radio diya sa may Sangi New Road.

0: Vistal, mayong odto. Mayong odto po ni sa mga Gunato family, Ludalo family, Dunayre family sa kinatibukan sa municipality of Puro sa Camotes. O niya natay caller din mga ka-vibes, ato na ipasudloan. Mamaliyok lang tagpahinay gamay sa radio para masaka na ko ang tingog. O, ihinay lang gamay ha, ka-vibes. Alright, isa ka na tika. Hello, mayong odto.
1: Hello, mayong odto. Monsieur.
0: Oy, mayong odto ka-vibes. Kinsa ni palihog?
1: Si DJ Impoy.
0: Ay, si Impoy ni. Si Busing Impoy ni. Yes, may naga. Lagi? Kumusta man? Busing Impoy, ka-vibes, Busing Impoy, kumusta man?
1: Okay na.
0: Nakasasakyan. Onya, kanang naniudto na ka. Padulong pa. Onya, kay padulong pa man ka maniudto. Nahala, sige. I-shout out, i-greet ang imo mga ka-vibes. Laho!
1: I-greet na ko ang
0: Oo.
1: Before.
0: Asa man nga tindahan?
1: Dari sa Inayagan na ka.
0: Sa Inayagan na ka. Unsa'y pangalan sa tindahan? May pagpaminaw sa mga nakakaroon sa 6G. 6Gs, no? Sari-sari store. O sa Inayagan sa Naga. Alright. O kinsa pa man?
1: Mga
0: habal-habal driver
1: dere.
0: Kinsa mo na sila?
1: Nagkitoy-kitoy.
0: Ha? Nagkitoy-kitoy di eh? Oo, kinsa pa? Oh, buyag ha? Buyag. Oh, sikreto na na to. Oh, sikreto na. Oh. Maura.
1: Maura.
0: Alright, dagay kay salamat ka vibes DJ Impoy sa may Inayagan Naga. Alright, atong oras sa last 12:21 na mga ka vibes.

0: ako to. Oy, kabahin, Jacko. May magkano? Oh,
1: bawain ako eh.
0: Ha?
1: Rest day.
0: Rest day ni mo? Yeah, naniod ko na ka.
1: Amo na.
0: Ah, busog kay ka.
1: Busog ka kayo.
0: Kung sa isod ani mo? Pinikas nga?
1: Pabo.
0: Pabo. Ay. Lindot na kay pinikas nga pabo. Gipusan og sili niya. Gipusan og suka niya. Gibubuan og sili.
1: Oh, pabo. Pabuan.
0: Kana. On niya. Kay, oh. Way lami kaayo. Gipusil. Oh. On niya kay. Naniod to. Naniod to na mga kabibs. Jaco. Sige, i-greet. O i-shoutout imo mga kabibs. Lahos.
1: Ay, greet na mga kabibs. Sige sa...
0: Traditional
1: jeep
0: ni ba? Ah, jeep. Sa wala, wala na sa jeep. Kita rin na ah. Kita rin na ah.
1: Amo. Sige, salamat ah.
0: Oh, sige, salamat pod. Okay.
1: Nindot
0: ni Jirika. Oo, nindot ay. Mga panahon ni Jirika. Yung mga sunata. Oo. Oh, ano yun? Kano? Bulyumig ba yun? Karong kadang kagin mo masalingan dia. Buyag, buyag, buyag. Vibe mix na good na.
1: Makapatagin na maluya.
0: Oh. Pero si DJ Rica rin nagluya kay wa na nakuan sa litson. Lechon, oh, lechon. Oh, way lami kayo eh. Oh, onya, maura, maura mong i-greet. Alright, dagan kayo salamat ha. Oh, dagan kayo salamat ka vibes Jaco sa Al Lopez ug Maing Udto. And hello, shout out. Pa-shout out na din po sa unit namin sa Delta Company from Baho di Masinloc. Oh, West Philippine Sea. Alright. Hello po sa inyong lahat dyan ha, mga sir. Thank you so much po sa ano, sa inyong servisyo para sa bayan. Alright, thank you so much for watching. And Mayong Udto ni DJ Dams Ruble. Shout out mga ka-vibes Inday Oscar. Ay, Oscar. Shout out ang DJ Dams Ruble. Oh, unsa nagmix niya pre? O si DJ Rica ni. DJ Rica ang nagmix dire. Unsa sa atong vibe mix DJ, the one and only our female mix DJ dire. Oh, female vibe mix DJ. And also sa atong left side sa kumakita niyo sa live, oh dire. Oh, napo dire si DJ Rico Mambo. Ang wa nailaing kapikas ni DJ Rica Mambo. Oh, diba pre? Oh. Ano yan naman kay caller? Pasundo na po din natin. Hello, Mayong Udto. Hello.
1: Hello.
0: Ay, na. Ay, hello. Mayong Udto, kanimo aka ng ka-vibes telly. Ato sa painayan gamay ang radio, be. Kaya ron delay siya. Mo feedback. Oh, kana. Oh, hello. Kana. Mayong Udto, kanimo ka-vibes telly. Unsa man, ni Udto na ka?
2: Nagtimo na
0: ako sa lintahumba. Nagtimo kag humba.
2: Sa lintahumba.
0: Modi, modi nga. Modi nga ako nadungga nagpilit imo ang baba niya. Oh, sige. Oh, nagtimo-timo na makakag humba. Sige, i-greet imong gustong i-greet. O gi-shout out lahos.
2: I-greet na ko akong mga silingan
0: diri. Oh.
2: Mangkin. Nila ni Maki.
0: Aha. Uh-huh.

0: naa kay ang ilang oras, alauna naman ito, alas 4. O may musunod na ko.
1: Magkawad ko nila doon sa request 93.
0: Sige.
1: Ari ko nang nila ng pizza sa 3C sa... Akarambang 14 po doon, 3C. Pizza dyan is wala sa Antonio.
0: O niya?
1: Siguro mamista sila, magbana sila.
0: Ah, niya mo anak, may mamista mi dia.
1: Sige, mamista mi. Dari mingaw kayo, baby, why is it?
0: Nga naman, gibawal?
1: Gibawalan mo sa mayor sa bayan.
0: Nga naman?
1: Bawa mo, crisis ko nung.
0: Crisis? Ah, so ano ta mag-discuss sa inyo? Ah, lig. Oh, alegre ang kusina pero walay disco di idea sa inyo sa San Antonio. Okay, sige. O niya, kisa pa man. Sige, oh, best kikin sa.
1: Jako,
0: yapila ko na sila, oy. Oh, nas Jako. Oh, oh, oh.

Mauna ni, daghan kay salamat ninyo mga taga San Antonio ha. Sagbayan ball maing udto kaninyo tanan. All right, hello di ay ni Elmer Mansueto. Dia sa may barangay Bunakan Madrid de Cebu. Maayong pagpaniot to DJs Bracket Gunato, shout out, happy fiesta sa taga Mandaue City. Happy fiesta ninyong tanan. Happy gito ko nang imbitar pa magtaga FM radio no ha. Justin Bilon Bilonuak, maayong odo. Atong oras alas 12:29 na padayon ang mga naglagobo na itong mga sunata. DJ Rica Bunal.

0: las 12:40 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: Maayong oto, may pagtanaw, may pagsayaw-sayaw diha ni Idoy Hukot Maya. O shoutout po ni Glenn Barleso. And shoutout sa akong son, amigo nga si Parang Kilin Hirana, nga nagpuyo sa Hawanay. And also shoutout ni Glenn Barleso sa may kusukul kayang radio diha sa may sitio Hawanay. O si Janjan, shoutout sa tagakianan kaila Coco Lumber and Construction Supply sa may Mantalongon Barili.

pagsaya sa iyo diha ni Ray E. Montehermoso. Naglanog-lanog ang 93.1 sa may Riverside, Hibulangan, Biliabal, Leyte. O shoutout ni Kevin De La Torre. Mayo pag volume sa mong radio diha. Kvibe! Alright! Oras na to, alas 12.46 na!

Arnel Kumaling Lopez. O, pasatat ko dere, Barangay Hagimit, Porok, Bungtod City, Abanaga, Cebu.

0: ang ugto ninyong tanan. Daghan kay salamat sa inyong pakiguban ka na mo, ha? Sulod sa duha ka oras sa programa ka vibe sad sa ugto. And this has been your DJ, DJ Sparakit Gonato, aka Inyo Arang Certified. Lami oin. Back to back with DJ Rica, live with the mix. And also sa kwang pikas kilid, DJ Rico Mambo. Alright mga kabayb, sagay ka salamat ha. Lones na punta po hon ha. Happy weekend mga kabayb. Enjoy your weekend. Enjoy ilaa. Goon sa pana, ipuyo sa balay. Sabi na kung walay pira. Atong oras, ala una. Untop na sa ka. Odtohon.
1: This time check is brought to you by MCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. MCS.
0: Adto na mi mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha. Kay love-love mo na mong tanan mga ka-vibes. Mosunod na ang FM Radio News Break o ang programang Request 931 with DJ Rico Mambo.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's all you dancing through the lightning strike. 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayes, mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, mga ka-vibes. Anian ang labing ulahing banghitabo garong mga orasa. Agent sa Bureau of Immigration gitangtang human giingong nangikil sa usa ka Korean sa Cebu.

0: 我饿了呢。
1: Sometimes the snow comes down in June.
0: 我饿了呢。

0: At oras mga ka-vibes, alauna 20 na. Oy, kumusta nga ito mga ka-vibes karon? Mayong hapon sa tanan? O mayong pagsikay-sikay sa adlaw nga Biyernes? Ingon na nagkapaspas ang pagdagan sa panahon oras mga ka-vibes, no? Sumuna, sa mga naminaw karon alauna 20 na sa kahapon noon. Siyempre, ang rinapunta sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. Siyempre, ang sumaroon mo rin mag... Di ba kusok kayong radio na sa gawa, sir? Sige. O niya, sa ito mga ka-vibes karong naminaw, o niya, ang sumaroon ka na ang murag water duty siguro na ikon, no? Okay, muna, ASEAN Summit man dahil ni. Okay, o niya, sa ito mga ka-vibes karong... so good na kung playboard dito. Playboard. Karot ang taon. Okay, ito sa ning i-welcome mga itong kuan din habi, Uncle Boy B. Kumusta mga din ha, Uncle Boy? Mayang hapon ni mo.
1: Okay, unya sa itong mga ka-vibes karon, kumusta mamong tanan din ha? Mayong hapon-hapon. Oh, ga siyempre, manghinaotang ana mo karon sa maayong nga kapiskay o kalagsik sa panglawas mga kabayeb, ha? Onya, siyempre, usab, manghinaot po tang ang adlaw nga Biyernes, mamahimong malamboon alang kanatong tanan na po usab. Onya, si Saldi, naminaw na po dahil si Saldi karon mayong hapon, mga kabayeb, tigmo na sad, ha? Tigmo na sa day ko no. Ugma na sa sunod na adlaw na po na, no? Onya, sige. Sa itong mga kabayam si Karong na Mina.

0: guys. Si DJ Pamela mo na yung naigaan permi.
1: Ay, sa inyo ano?
0: Oh, naigaan ka.
1: Ay, kamusta ang magtanay na ito mga kabay? But syempre, Miss Eva, kamusta man ka?
0: Okay na kaayo, mura kong nalanag sa lechon.
1: Lanag, mamay pa ka, naglechon ka.
0: Ay, ikaw, hindi ka kaabot, no?
1: Wala, kung ano
0: lang. Ay, pasensya, nakaayo. Mm-hmm. Nagdugay-dugay, manggod ka. Imuha na lang tong kuan, katong ulo.
1: Nagkuan pa man ko, Miss Eva, good ka na ang nag-atiman pa ko sa kong anak. Ano
0: na kay anak?
1: Kanusara
0: ni Mugi, anak?
1: Kuan, tao-tao na, ito pangaging adlaw.
0: Ah, mau ba?
1: Ay, ano yan, syempre, sa itong mga kabimes, kinamina mo nga itong number 0995-472-0802. Ay, na siya, Uncle Boy.
2: Mauna, ano yan, nga ito, sab nga IP page is 93.1 FM Radio Cebu, kabayebs, muna ni. Ano yan, karong hapon na, Miss Iba, ang istorya na ito karon. Antong sinder mauna po ning usa ka
0: asawa. Yes, si Sarah.
2: Si Sarah na po ni din si katong Sarah Jeronimo.
0: Sarah Jeronimo.
2: Dito Jeronimo.
0: Si Sarah Hero.
2: Hero de sige.
0: Oh, okay na po tol.
2: Ang atong sinder mauna si ko ani Miss Iba Sarah de ni.
0: Si Sarah. Unsa
2: man din si Sarah nga nakauna-una na man siyag pabuhagay Miss Iba.
0: Naa siya na diskubrihan sa iyahang bana.
2: Ngano man unsa
0: kaya nakaayo ng gitago siguro sa iyang bayna.
2: Way kuan, way pudado, sana.
0: Padudoy? Tabadidoy?
2: Way pudadoy?
0: Tabadidoy?
2: Onya, Miss Iba? Onya, naon sa mani?
0: Onya, mautong, nasakpan yun niya ang tinaguan sa iyang bayna. Maunang purtig yun niya ang pagkakurata.
2: Oh, ngano man, dako kayo?
0: Dili.
2: Asanday?
0: Basta mo nilang atangan.
2: Atangan. Hala, sige. Unsa kang pagkaunsa ang ano na nakuhan man siya, napugwat man siya.
0: Oo.
2: Unsa man dayang nasakpan siyang bana, mga kabayes.
0: Unsa ka nga no?
2: Hala, sige. Karong tao-tao, dato nang tabangan ta nagkadkad sa kahinan. O niya, muna inyong atangan o sabo. Yes. Siyempre, ni Jericho Mambo.
3: Ang atong number, mga kabayams, nga pwedeng i-text inyong mga greetings, request. Ingon man usab sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. Ang atong number is 0995-472-0802. Sa mga ganahan, nga mupadangat sila mga greetings o request. Ingon man usab sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. Able ragyon ang atong numero, ha? Text lang din ha, o tawag lang mga kabayams kay. Matagkaroon o guni ato ginanghatagan o pagtagad ang inyong mga mensahe. O niya, sumuna, karong gahapon na mga kabayab sa itong programang request na itriwan, sukad sa alauna, hantod na sa alas 4. Mao na to, ang giingon ni Ms. Eva karon atong gihisgutan na ginila mga kabayab, kabahin kini sa usa ka asawa nga na problema sa iyang banana.
0: Yes.
3: Kaya nga naman di ay mga kabayab, ang iyang banana ay kuno, mura og ni duwa ba ni og laing kuan Ms. Eva, no? Sumuna.
0: Ni duwa og laing volleyball.
3: Ni duwa og laing team mga kabayab. Sumuna, unsang pagkaunsa, giunsa niya nga nung nahibaloan niyang mga kabayab, nga nung nahibawaan niya nga ni duwa dig laing team niyang asawa, ay yung banana. Amo na inyo hang atngan karon.
0: Yes.
3: Ining atong programang request na 31 mga kabayabs, no? Onya, syempre, sa mga naminaw, hantod ta sa alas 4 mag-uban-uban. Balik ta karon taon, Miss Eva. Agkisigaw niya ang atong oras, mga kabayabs. Ala una, 26 na. Sa to ang pagbalik karong taon-taon, harita sa drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Sarah. O kung sa pagkaunsa, ang anong nabot sa punto nga siya naghauna-una, sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kasinatian karong taon-taon mga kabayab. So syempre asa pa man ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. Oy. Mauna ni, paskang nindotas to karo. Karo niglagubo pa lang aron mga kabayabs. Nawaha, paminawa. O, gana. Sos ni Dotas Dokar. Labi nag-init kayong panahon mga kabayab. Sandig-sandig ka ilawang sumangga. Sandig-sandig ka ilawang payag. Nimo din ha nga kanahang landong kayo, no? Lah. Pagkos kayo radio, kayo hantot na sa alas 4 ang atong oras sa launa 27 na. Request 931 mga kabayab sa agi ni Sarah, nga usa kasawa nga nasakpan ang iyang bana. Karong taon-taon.

0: At oras mga ka-vibes, launa 35 na sa kahaponon. Ano sa mga ka-vibes, karong naminaw, adlaw nga Biyernes at umbalikon sa pag-usab. O niya, syempre, mga ka-vibes, lahi na pong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang inyuhang madungog usab. Hindi nga itong programang Request 931 Sukad sa launa, hantod na sa alas 4 sa kahaponon. Nga mag-uban-uban ini nga itong programa, mga ka-vibes. O niya, Miss Eva, okay na ka din na? Ready na ka din na?
1: Yes!
0: Okay na sa itong mga ka-vibes, ginamati usap sa itong mga radio, live na ito sa itong FB page. Pwede mo nga mulantaw din ako sa idagway na mo, no? Oh, tanawan ninyo diha ang itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu. O di, sa mga nagtanaw sa itong live, mga ka-vibes, on air ito sa itong mga radio. Sa 93.1, dial sa itong mga radio, ha? Oh, klaro na kayo na din, ha? Sige, hindi ito maglangan, mga ka-vibes, karong hapuna, karong adlawa, adlaw nga Biyernes. Ato na ning kadgaron sa kahanginan, ato na ning himay-himayon sa kahanginan, ang istorya sa to ang sinder nga si Sarah, nga usa ka asawa nga puong paniya, nasakpan niya iyang bana. O kung sa pagkaunsa, ani iya ang iyang istorya, mga ka-vibes.

0: na human na jud na to ang misa unya inigahuman ani mga unta kuyog sa mga bata.
1: Didaod giguday human na gyud og bless kay tanganing Domingo haron kay nakasimba gita dili lang kay ako hasta nga mga anak at mga bata di ba Bridget.
0: Opa, unya pa paliti mi og ice cream.
1: Ha, ice cream mo ganahan di ay.
0: Janjan pod.
1: Oh, ikaw dong mukha og bugag ice cream dong janjan.
2: Kaon ay, lamay man ang tila-tila.
0: Ha? Lain ka ayo janjan pa niya. Bulingit na kaayo na siya pa. Kumukaon ice cream.
2: Okay naman na. Lingaw-lingaw naman tila-tila ice cream.
0: Ay, hindi na lang ko ice cream pa, oy. Palit na lang ta Barbie doll.
1: Sa madae mo, sa muna?
0: Barbie doll, duaan.
1: Ah, duaan. Oo. Sige, kanang munikas barang mo ba na?
0: Ay, hindi na maupa, oy. Kana mang guwapa.
1: Oh, lahi po din ang munikas barang.
0: Oo, kanang guwapa ba? Pariha mama, guwapa.
1: Bitaw, guwapa, ganing akong asawa. Ini yung mama ba?
0: Sige na, oy. Sige Sarah. Na. Oo, hindi na ito magsigigdagang istorya kaya gigutom na pod ko.
1: Sige.
0: Oo, itana mo do. Diyan-diyan, Bridget. Sige ma, sige pa, ato na ta.
2: Kaon, dako, kaon.
1: Lingaw kay mga bata day, no?
0: Sarah? Lagi? Oo, ato niya nang ilaag sa plaza.
1: Asa man da plaza, ha?
0: Dito sa may kuan, Mariners.
1: Ah, diri tungod sa kuan day, pero ano?
0: Oo, hindi ha.
1: Sige, unya kay mas mayo nun, unya hali. Mga onta diri, unya, ikuan din iho. Barog-barog mga pungkupungko.
0: Barog-barog
1: mga pungkupungko.
0: Di man ganahan ng mga bata, anak, dong.
1: Ah, sige, manghita ta diri sunahan, basta kay mga onta.
0: Oo, sige, sige.
1: Managit ang kaon, day.
0: Lagi, busog na kaayo po.
1: O niya, ka na ang samay bay, atong langayan. Ato na rin pamalitan og duaan mga bata. Kay
0: oh, sige.
1: Ikaw man, largo na tag-ulis pa ni Malay. Kay araw po makarelax na nining andam Domingo ba?
0: Kay man, family day, jud baya ang kuan, Sunday. O niya, mananaw lang tag-movie.
1: Oh, mananaw ta. Samay, ganahan mo Rambo?
0: Di ko ano, oy. Pangkaraan na kaayo ng Rambo.
1: Samay na, Dulpe.
0: Hindi po.
1: Ano na, sige ka, basta
0: kung kayo. Kung unsa lang tanawon sa atong mga anak.
1: Kung ganahan mangguday sa lida, Rudy Fernandez.
0: Ha?
1: Rudy Fernando
0: ano
1: ba?
0: Ano man? O si Rudy?
1: Oh, Rudy Fernando. Fernando po og si Rudy Fernandez ba?
0: Sagol. Ah, sagol di ah. Sagol. Maude.
1: Oh, ano na, Rudy Fernando. Sige na tayo, hindi na tayo.
0: Oh, sige, oh, sige.
1: Og mao to mga ka-vibes nga lipay malipayon kay mi nga mag-uban matag Domingo musimba gid mi. Matag Domingo na agid mi sa simbahan. Murag akong bana ingon anak gid sa kabuotan diri namo. Og dunay usa ka higayon ni ana mga ka-vibes. Wa gid ko magdahom. Usa ka gabi ni ana samtang naligo ang akong bana. Nitingog ang iyang cellphone di sa iyang bag. Mauto nga akong gitan-aw kay nagdahom ko og iyang mga tao dito sa site, sa construction site nga iyang gitrabahoan. Og unya, mao ni mga panghitabo mga kabayans.

0: salamat. Manadyo kong pamilo sa akong mga gilabhan. Nya, asa naman to si Elias? Eh, Elias! Asa man ka?
1: Na-practice kong sayaw, day.
0: Ha? Ngayon man, nasa CR?
1: Sayaw ba?
0: Ka-practice kong sayaw? Unsa man?
1: Katong na mo ko'y concert ron. Elias kong kubo.
0: Wala man ko na-inform.
1: Katong ka ng murag kandos-kandos ng sayaw. Mama to kong gipraktisan ko.
0: Ikaw ba? Kung may dyan, tigod ka, ayaw ka. Uy, wala ko na-inform na nari kay sayaw.
1: Viral ba yung akong sayaw ng kandos-kandos, day? Katumuan na ba?
0: Eh, ikaw,
1: day, ito? Sa baga dere, dayali dere, sa bak ni Sir Edgas. basta kayo, ganang mga magunay na usuro. Ganang, wala ka kita alay sa TikTok na yan.
0: So, naari ka sa CR ka, Roy. Sige, kay, maglimpyo ko dito sa kuan, sa may sala ba? Ha? Adto na ko.
1: Sige, adto na day ka. Sige kayo, magpadayon sa kupraktis dire day kay, praktis ko ning sayaw nga, kandos-kandos, dayali dire, sabak ni Sir Incas. Basta kayo, basta kayo, mauna ni day, ha?
0: Sige, adto na ko. Tumura mong kabay.
1: Agong usawa, kuan ngita, giyapon siya bisag na arko CR, practice kong sayaw di rin, kuan, kandos-kandos. Nindo, pasto to karago, padahin kong ligo eh. Dayali di rin, sabah ka di rin.
0: Hala, nitingog ba na ang bank? Ang ni-vibrate ba ng cellphone?
1: Padayo na kong sayaw dira eh. Ang sakit ako ng asawa dito no, nga ngita mo siya na ako sa kay Toyo ato niya.
0: Hala, naamay nag-message? Kikan sa Osaka Joy? Unya, niingon siya nga, Han, ang ilang tawganan? Unya, magpa-check up ko no sa baby? Bata? Na ay anak si Elias? Dili ko katuo ani. Kinahanglan ba nga ako siyang storyaan? Ako siyang sudyaan nga kung tinuod ba niyo kung kinsa ni si Joy? Dili ko kadawat ani. Adto na ko si Elias. Elias!
1: Sabah ka dere, dayali dere. Dahil, saan ka naman sa man, sumay ato, sa man, nawag naman po ka niya.
0: Gawas.
1: Gawas? Dana. Nakagawas na, dana. Nanakos gawas ay. Ang ano man, sumay toyo mo?
0: Namay nag-message ni mo.
1: Message? Sumay kuan, sumay padangat ng mensahe di ay.
0: Joy ang pangalan.
1: Ang singan?
0: Joy ang pangalan.
1: Joy?
0: Oo.
1: Basing manghugas tos plato. Ang sama ka. Bisa unsa man ano ba mamura mo kag magulanon ba ang ano ba na joy ba unsa man abang ko ana ba
0: kinsa man na si Joy unya nganong naay baby nganong naay check up sa baby
1: unsa
0: unya han ang iyong tawganan unsa man ni ka tinuod Elias
1: pasaylo ako dai sara
0: ningon ana lang kay sayon pasaylo dayon Pag-ilis na dito kay nagtapis na kag tuwalya. Lain kay nanay makita diha.
1: Okay na.
0: Dali kay dili ko kalampurnas ni mo.
1: Sige, baby. Pagitaas kong brief nito, baby.
0: Kuyawan ni mo, no? Ikaw pa'y nakasa, ako pa'y mangita.
1: Bitaw na hingin ang psaylo ako na eh.
0: Ngano'ng nabuhat man na ni mo, Elias? Mauna na'y resulta sa sabak-sabak ni mo? Lain ang nisabak?
1: Siguro dada, siguro sa kong safe sayaw dahil yun niya. Kanaang, bitaw ka nang naguba mangguling ato ang akong atong pagtagan ba. So kan atong nagkasakit ang atong anak kay muro nagnawa mangguling ato ang komunikasyon kay atogod. Panahon na nga, nabisita sa atong anak na nasakit.
0: Maunay irason ni mo, Elias. Kamabago ni mo grason. Ako'y nag-atiman sa atong mga anak. Unya, api man akong ikaw ang sulundon ka nga pagka-amahan. Ayoko kilaki-laki. Mura ka ganding gibitay. Ayoko kilaki-laki, Elias. Wala kay angay. Dili ni imuhang time ang mag-imot. Ayaw. Hindi na kumutuon ni mo. Mas maayo pag mulayas ka, Elias. Adto sa imong ikaduhang pamilya.
1: Wala ko tuyuan, ay.
0: Wala tuyuan nga nisawang ka sa lain? Ha? Wala na tuyuan nga nagkaanak pag yun mo? Sa mura magagniutong, diha.
1: Basta, mga agog sa ilo ni Buday. Gipangga tamang kaday. Uy, asa nga ito mga anak?
0: Kabalo ko!
1: Napan, maulang ito na dako sa tentasyon po siguro nga. At ang panahon nga nasakit ang atong anak, huwag kay tayo komunikasyon ba? Muna nga.
0: Maunang lain ang ipasabak ni mo. Mauna, maunang si Joy, ang honey mo.
2: Banga naman mong away mo mong mama pa.
0: Kanang imong papa dyan-dyan. Naanay laing pamilya. Dili na siya hero. Dili na hero ang inyong amahan. Naanay laing pamilya.
2: Dali na tayo ka Spiderman pa.
1: Ay, ito mo sud kwarto be. Okay, mag-istorya ng mama ni mo, ha? Ano po dito?
2: sige pa. Ano na may sud kwarto sa pa?
1: Day, Sara.
0: Hindi na ko maminaw, Elias. Ha? Wala ko yung angay paminawon sa imuhang mga bakak.
1: Silo ako, Day. Uy, karoon na ganyan, Day. Naitabo, Day.
0: Dalian na, Elias. Kay hapit na alas dos.
1: Hapit na, Day. Okay. Og mauto mga ka-vibes kay hapit na mga alas dos sa murang gindali ang drama. Mauto nga. Atong higayuna, muragi ko gitabunan sa, kung ano eh, muragi ko gitabunan sa mga dagom, panganod ba nga, naglugit itong mga dagom. Perteg yung sakitas kong dughan, muragi tusok-tusok yung mga karayo, mga kabibes. Og mauto nga, ako na lang pong gihatagan sa pasaylo si Elias Apan, maulagin eh, akong problema ron mga kabibes, usaong kumagin eh. Nga, sakit mang yun kaayo. Ang ako karong pangutana ninyo, akong pangayuan o advice. Magpadayon ba ko sa pagpakig-ipon kang Elias bisan og kahibaw ko nga bakak na lang tanan mga kabahibs tungod kay naana siya'y laing pamilya? Tambagi ko na ko ninyo karon ang sumayangay na kong buhaton. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan, Sarah.

0: At ang oras mga kabayan sa launa, 53 na sa kahaponon. Miss Eva?
1: Yes?
0: Unya, isa to mga kabayan. Mo na to mga kabayan sa ato na tong ginarit, atong gidrama. Aron gid nga inyo ging mas kuan gid mahimay-himay gid ni pag-ayo.
1: Yes?
0: Ogon say angay nga buhaton. Unya, naara ba to si Mamel? Basi ginahan siya mga kuan.
1: Mao gina ako ang plano.
0: Basi ginahan siya mo on air og advice.
1: Kuan diri, pari unjo nato siya.
0: Okay, kanir si Mamel matag karon og niya.
1: Oo, pero may gid ba yan na siya no mamina?
0: Oh, gawas ba na Miss Eva nakakapyot na ba na siya tong gikapyotan ni Ann Cortez nga nagtabyo-tabyo
1: kadto niya. Oo, grabe gid kaayo. Grabe gid kaayo to ihang laag dito.
0: Ang Dios ni Ann Cortez, por milyo, apilato ka milyon, iyahan sa iba, bilyon gyud iyahan.
1: Oh, lagi? Grabe yun kaya yung kapyot dito.
0: Oh, bitaw. Ana, pag umasus bilyon ang Dios dahil mamilod sa iyahang kapyot-kapyot.
1: Unya, ni Slim ba siya? Ni
0: Slim. Sa itong kapyot na duyan.
1: Duyan.
0: Bitaw pa, are si Ma'am Melby kay Ma'am Melby kay Diana.
1: Maayaw man na siya mo tambal.
0: Ato nang ipatambago og oner kay di aman ni dinhi karon.
1: Oo.
0: Kay nagkuan man inom inom
1: ni inom na siya
0: Bitaw sige, ato nang kay di as Ma'am Mel kay kuan na benis kasagaran ni Ma'am Mel are ra ba gyud sa kuan kana ang
1: sa cell phone.
0: Text o text ra mo tambag. Okay Ma'am Mel. Okay sige. Asa man anhi lang. Ani na lang sa hawlo sa mo Ma'am Mel. Unsa may imuhang mga kay imo man taning i-text Ma'am Mel, unsa may imuhang masulti sa to ang sender karon, ana na lang aron nga kuan makahatag ka advice dili lang kay text on air bagyon, no? Okay lang si ana na imuhang gidpon bisa iba. Ato lang pataga patambagon og jutay si Ma'am Mel. On air na gyud lang kay kanaang sa pinaagi sa text mga kabibes. Okay Ma'am Mel, unsa may imong masulti sa to ang sender karon nga na problema sa iyang bana?
2: Hapon sa mga ka-vibes na to.
3: May hapon sa... Aleluya, aleluya.
2: Unsa naman, aleluya. Marumag tungod kay gidoka ko.
0: Oo, gidoka na isa ba? Sige, Mamel. Unsa gito, Mamel? Unsa may mamasulte ng itong sinder karon?
2: Goan. Nisura no kay been there, done that, manguntaan ng mga butanga.
1: Yes.
2: So, murag... ang nahitabo, murag... Sakit ba ya no mga mura bitog mahinumduman ako ang naagi.
1: Ang hilak. Ayog hilak.
2: Ako man nataghilak. Dina na to na ibalik.
0: Sa ato ba day Ma'am o naagian gud din yung mga ingon ani pud ay. Okay.
2: Ang ako alang is suwat gyud og litrato ang akong nakit-an.
0: Di lang kay text.
2: Di ra siya kay text.
0: Sus,
2: na siya suwat na litrato. So pag confront nako, buhi kay bakak no. So mo na nga lisod manggod mas nindot og maaktuhan. Hindi gani mo maaktuhan, wala gihapon, wala chinay padulngan. Kuan na gid ang akong gibuhat. Padayon niya nangita ra jud kog saktong higayon nga makauli ko sa mua, mahalag magpabaga kog naong sa akong mama. Then giguroy nako kong mga anak. Then moto sayunan ka giandaman niya og kapuy-an ang katong, then kami nga iyahang pamilya giipon na gid niya siyang mama. So which is lagot jud kay ko kay dugay na kay kung gusto nga maglain mi pero wa niya gibuhat apan ngadto sa pikas
0: nakabuhat siya og iyang gipatukuran dayon
2: yano ra jud kaayo hantud niabot jud ang higayon nga wa na giayo among komunikasyon. Then mao to nga niabot pa gid ang higayon nga naagid sila ilang pamuyo. No? Nakaako gid siya pero sa amo awa gid siya maghuna-huna. Pero ang ako lang gigibuhat is naningkamot kog ako negosyo ginagmay ana niya. Sa una trabaho ug unsay na available trabaho jud kay para lang gid na kay ika-sustainer sa paginahanglan. Muhatag man siya, wa man siya moingon nga nibiya siya siyang obligasyon apan ang iyang gihatag dili igo.
0: Kuwang.
2: Na kay bata ng eskwela, inyo pang konsumo, diba? So digid pa igo pero kailangan abagan.
0: Kana.
2: Muna kung ikaw naa ka man ani nga sitwasyon, di man ta pareha og kanang
0: naagian.
2: Kitang tanan lahi-lahi mangita no. Pero ang ako raging ikasulti nimo kuan lang gyud barog. Barog kanang mga kasakit ihilak na, ay isumbong na sa Ginoo, ipadangat na sa iyaha, unya tabangan ra gid kaniya.
0: Kana.
2: Maoro gid na siya niya. Ayaw padaan ang mga, bahalag unsa man ang istorya sa ubang tao, kay kanang ubang tao wa na ikatampo.
0: Wala.
2: Di magay na mudunol ni mo o tambal kung masakit ka.
0: Kanay labing tinuod.
2: Ang imo yung unaon-naon, labi nagnaa kay anak, panlimbasog para sa imong anak.
0: Okay. Sige, unya, maura to mamil, ang imuhang ma-advise. Basig na kay great on air din ha. Puslan man nga nanagyugad din he.
2: Basig na nga tuupod sila, warg.
0: Sa'yo ha po di ayaw mo. Okay.
2: Kay la nocturnal man ay kung mga sakop sa amo ah.
0: Mga tuog
2: marungurasa kay gabi ay may ilang duty.
1: Okay. Salamat ka,
2: sa tanang mga ka-vibes, may hapon na lang kaninyo o mauna ni.
0: Mauna ni. Okay, sige, salamat kay Mamel ha.
1: Yes.
0: Ay, sa mga itong mga ka-vibes, yun ang nga naminaw mo na, pwede isan mo nga mo ani din ha.
1: Oo.
0: Pwede mo nga mo share sa inyong istorya on air. Mm. Pwede usab nga mo tambag lang mo. Ari, tambag-tambag lang mo.
1: Yes, parihan ni Mamel. Nakita na yun siya na mo.
0: Salamat kay Mamel o mayong hapon ni mo din ha. Okay, sige, niya, Miss Eva, mo balik na karoon tataon niya sa mga naminaw ha, ang itong number sa mga gusto nga mo pa dangat sila mga bulawanong panguna-una is 0995-472-0802. Okay, onya commercial break ko sa Miss Eva, balik na karong tataon ha. Okay na, sige. Okay, onya, mubalik na karong tataon mga kabayab sa ngatong oras mga higala. Alauna 59 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayam sa niya na ang labing ulahing panghitabo. Karong mga orasa. MCWD o Cebu City nagkoordinar sa contingency measures batok sa El Nino.

0: inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
1: 93.1. Maana ni.
2: Request 931.
3: Request 931.
4: Cuatro minutos, mga ka-vibes! O man, magkalabay ang alas 2 sa kahapon nun. Kumusta ang tanan, Miss Eva?
5: Yes!
4: Ayos, mga ka-vibes, karon sa mga ganahan nga mo padangan sila mga bulawanong pangunahon na abli ang atong numero nga 0995-472-0802, ha? Ay kasi rin, Cass, basing na kay ganahang i-advise rin, Cass. Ano yan na lang kuno eh. Again, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, ikaw, Miss Eva, sa may imuha kang buhaton, ining ato ang sinder karon.
5: Kung sa ako ang bahin, ako si Sarah, murag lisod jud kayo ang iyang problema, no? Ingon ana, pero kung sa ako siguro, murag, dili na lang siguro na ako dawaton.
4: Di ni mo dawaton?
5: Oo, adto na lang siya sa iyang ikaduhang pamilya.
4: Okay, sige niya, isa Miss Ivan na nitawag ito sa padayon nun, baby. Hello, maing hapon!
5: Hello, maing hapon!
6: Hello, maing hapon!
4: Oy, kabibs. Oy, kabibs Lopez. Hi.
5: Hi. Hi. Kumusta?
4: Ay, kumusta? Okay ra. Kumusta mga kabibs Lopez?
5: Yes.
6: Mga po naminaw sa inyong drama.
5: Maayo hinoon.
4: Kaon jabas diay gyapon. Sige. Ani kabibs Lopez, unsa may imuhang masulti ni ning atong sinder karon hapuna?
5: Yes. Oo.
6: Ako hinoon. Naitabo man gyapon ang kanang yan drama. Naitabo
5: na sa
6: ako.
5: Mamatapa.
4: Naka-experience po dahil ka ani taon.
6: Oo, naka-experience.
4: Naon sa mapunto pagkaon sa ay muha di ang experience?
6: Game mo lang ni mama, gidawat lang
4: na niya. Sa ato pa
6: imo.
4: Ang imo ang papa na ay laing pamilya di ay nahibawaan sa mong mama. Ngano nahibawaan na to sa imong mama? Nag-iunsa man po niya pagkahibaw?
6: Nakibaw siya dahil sige man panawag ang iyang anak.
4: Ang anak sa Silvia Exoon ni mo?
6: Ang iyang anak sa kwan ba? Sa primerong asawa.
4: Okay. Nagsigig panawag dahil ninyo?
6: Nagsigig panawag kay papa.
4: Niya, mauto nga nahibawaan si mong mama hinoon.
6: Nahibawaan niya.
4: Unsa may pong si mong mama? Pagkahibawaan sa ikuan?
6: Ay,
4: ambot,
6: sila man lang
4: nag-istorya
6: to.
4: Sila
6: rin ay.
4: Okay.
6: Wow, kagawa na. Pero gipadayon lang giyapon nila.
4: Ila rin giyapon gipadayon. Okay, unsa may angay buhaton
6: ka. Nagsuporta lang si Papa to.
4: Unsa nga?
6: Si Papa, nagsuporta lang sa mga anak sa primero niya.
5: Bali sila ang ikaduha.
4: Murag sila ikaduha.
6: Kami na ikaduha.
5: Okay,
4: unya, unsa may imong masulti ni ning atong sinder karon?
6: Dere sa ako kabahin. Kung na may tantong trabaho ang laki, ipatayan lang. Pero kung may trabaho, may pahiuli ay.
4: Sa may iuli niya ini.
5: Kisa may iuli ang original o ang kuan? Ikaduha.
6: May pahiuli niya si ginitanan ro laki.
4: Ewan
6: may trabaho, mahal
4: man kayo palito no karon. Mahal bitaw ron kayo ron, panilito ron nun ron.
6: Taas ang tanan. Yan, duga pa sa kusumisyon ng laki. May pawaan na lang.
5: Maog yun.
4: Okay.
6: Gaduga-duga labas
4: ako. Okay. O diyan, napakailang masulta din ha?
6: Wala na lang yun.
5: Anakay, shout out or mga
4: greetings din na.
5: Request.
6: Ang request ko nito kare, sana dalawang puso ko.
5: Sana dalawa ang puso.
4: Kamao ka mo kanta na.
5: Kanta ko no.
6: Mauwa ko.
5: Basta mga ka-vibes, di man na mauwa.
4: Kita-kita naman din rin. Sana dalawa ang puso mo. Isa man nagkantain ni si Kuan, Fred Aguilar.
6: Ambo, si Kuan nagkantana.
5: Kagami sa...
6: Si DJ Rico Mambo.
4: Dili si Kuan, kisa nagkanta ni Sir Gas dyan ang dalawang puso mo?
5: Si Kuan na.
4: Jerome?
5: Oo.
4: Dili si
5: Buji. Dili katong usa. Oh, Buji.
4: Oh, si Buji.
5: Buji.
4: Ay, kasi nga, tanong tanaan niya mong ipangayong, bisan ko ng chorus lang, bisan.
5: Oo, chorus na lang.
4: Bidungan, tadungan.
6: Sili po, Buji.
4: Ha?
6: Maulaw niyo.
4: Unsa?
5: Maulaw siya.
4: Ay, guwa-uwa na, unsa. Ay, lagi ka uwa. Kita rin may nakadungog ani, wa may lain.
5: Ayaw na yun.
4: Sige, salamat. Huwag maying hapon ni mo din, ha?
5: Maying hapon. Bye.
6: Salamat.
4: Okay, alas dos, no, ibi na mga kabayab sa kahapon, no? Mm-hmm. Noniya muna, abli ang atong numero. Nga sa itong ibi page, Miss Eva.
5: Okay, niingon si DJ LC. Maayong hapon ninyo, DJ. Mm-hmm. Onya, mauna, nalingaw siya sa katong drama.
4: Oy, salamat kayo.
5: Onya, si Kuan, DJ Jel.
4: Oh.
5: Cool, alisto cool. Ingon siya.
4: Again, yun muna, no? Sa ito ang mga kabayam, siguro abli na nga itong number nga 0995-472-0802.
5: Yes.
4: Again, iningon doon ako pa niya, magbulag sila para malinawon ang iyahang hunahuna kay makaluluoy ang mga anak niya.
5: Oo.
4: Pero maupod lang ito, Miss Eva, kana ang magbuwag sila pananglitan ang iyapong gikuan kay iyang mga anak ko, no? Sa una lang si Bridget o si Janjan.
5: Tulungan na ang iyahang anak. Walang nakatingog ang usa.
4: Huwag katingog ang usa. Nahala, sige, abli ang atong numero. Hagi sa matong ganahan mo, tawag on air din, ha? 0995-472-0802. Alang sa ito ang mga kabayab. So, isang mga driver karon, ha? Sa itong taxi drivers.
5: Yes.
4: Kumusta mamong tanan din, ha? Mga Grab drivers. O, gani ang mga napinitawag o niyara mga driver. Hello!
5: Hello! May
6: hello,
5: hapon.
6: Hello, DJ. Come on, blog. Magandang Eva.
5: Hi! Maayong hapon.
4: Kinsa ni. Kabay.
6: Maayong hapon.
5: Kinsa ni.
4: Kinsa ni.
6: Hello. Vel.
5: Hi, Ma'am Vel. Hatamusa.
4: Okay, Ma'am Vel. Unsa maimuhang masultin ding ato karong sinder ng karong hapon.
5: Yes, oo.
6: Ika-advise na ko ato, DJ, kuwan lang siguro, padayon lang siya.
5: Mm-mm.
4: Okay.
6: Okay, wala mo siya nang hambog kung yung kuwan, partner ni Tugan man.
4: Oh, hilak ba taon po largo to?
6: Oh, kaya lang, DJ.
4: Okay,
5: salamat, Ma'am Vel.
4: May hapon mo niya, Ma'am Vel.
5: Amping.
4: Okay, sige, so niya, kinsa pa may ginahan din ang mga kabayab sa to ang mga kahigalaan nga naminaw
5: si
4: karon, ha?
5: Si Kuan ka, ha? Si Sir Virgil. Basin po mo advice.
4: So may mga sultan ni mo, Sir Virgil, sa to ang sender.
5: Ali diri.
4: Ito na lang ni Kuan si Sir Virgil. Oh, kay may ni kay nakainom na ang kanang playboard, may na kanin
5: muhatag
4: advice.
5: Muhatag og tambang.
4: Ano siya, why tigmo karon?
5: Wala. Every Thursday ang ato ang tigmo.
4: Ang ato tigmo Arthur na nagipahaom sa adlaw na
5: Hibes,
4: ha?
5: Yes, oo.
4: Sige. Anya muna, no, sa ito ang kabayabs karon nga naminaw din, ha? Abli na po lang itong number nga 0995-472-0802.
5: Yes.
4: Asa mga digits bracket, nagdala naman ka na imong hambag.
5: May na. Mukuay na po siya.
4: Tambagi sa rediribi, sa may matambag.
5: Oo, dali.
4: Ayaw nila, ibutang sa nang hambag ni mong sumaysuda na mga manicure.
5: Mang sideline pa siya.
4: Napakay ka ng manguha pag cutex. Kasi nga naman sa iba cutex na.
5: Kuan, ingrown.
4: Ingrown.
5: Oo, kanang lugiton.
4: Di ba, kanang manglimpios ka, tiil.
5: Maugani na, manicure, pedicure.
4: O kanang sa kamot, sa may tawag
5: na. Maupod gihapon na, manicure.
4: Okay, sige, dana. Dara mga bitilanos
5: hambag. Mga banggiitan.
4: Sa digits bracket, sa kanagdana siyang hambag. Okay, sige. Digits bracket, sa so may imong mahatang advice ini sa imong hapananglitan eh.
2: Naunsa ganito?
4: Na problema sa siyahang bana, kay maulag ito. Nasakpan niya nga naanday lain.
2: Pamilya good? Pamilya good?
3: Or duha ka, anak. Sa laing pamilya.
4: Nailaing pamilya, anak.
2: Pero kasal siya sa una.
4: Kasal.
2: Usa ako itambag na niya. Kulang pa na.
4: Kuwang bi.
2: Pagpuno pa sa glain.
3: Naminaw
2: biya ron. Naminaw biya ron. Punay pa.
4: Kuwang pa, kuwang.
2: Debito, no? Kanang, mao na magre-realidad ka ron. Di ka na ito kalikayan, ha? Depende na ito. Kita mga, kuwan man ta, mga buotan man ta.
4: Good boy, good boy.
2: Na may uban kay, kanang mga, kuwang gani?
4: Madara po, dali.
2: Kanang mga humok kayo, mga huyang ragdugahan.
4: Huyang og immune system. Immune system.
2: Kanang inga namang good, blind man tong iyang asawa no nga nasa lain pa.
4: Ayo
2: pud sa taon kay gitsa masakpe. Nasakpan na siya sa naa na say. Nindot na siya nga pagkakasumbanan. Debi ta wa yahan na problema din. Adi si Ma'am Sara.
4: Dinala ta magapilapil ana.
2: Ha? Oh. Ang kwa lang gud ana no, importante ana ni Ma'am Sara nga wa pud sila pasagde.
4: Oh, ana na lang.
3: Engineer.
2: Ay engineer. Kung panalitan wa gyud mausab ang ilahang financial support baka ha, mao ni pinaka importante. Kung wala mausab, okay ra kayo na. Kay ang dako magud problema na ko ang lalaki mangita og lain pamilya o lain kuan na napasagdan mo na lisod mo na ko problema
4: loy ang pamilya okay
2: as long as
4: nay
2: gisuportahan gyapon walay paglubad sa iyang pagsuporta labi na financially dawaton okay na lang niyang kamatuoran
4: okay ana na lang sige kay,
2: lisod man ako imong pagyud awayon la lisod ana na man
4: na naman
2: diba
4: na kuan man na gawas man na
2: mo na ta pre unsa may
4: Yo na mag-meeting ha
2: mag-meeting kita kanang dili kita
4: Ay kay Sir Virgil be veteran sani
5: veterans
4: veterano nga mga advice Sir Virgil mga veteran sana veterinaryo
5: Klaro kayo mo advice ni Tinarong kay buutan kaayo ni si Sir
4: usa puno sa mga halangdon nga mga kuan ni usa ni sa mga mahalangdon
7: nagkatagan yung dijeri kada
4: Okay, sige. Okay, sir. O, dara, Sir Virgil, be. Ang sa maimuhang masulti, Sir Virgil, ani?
7: Sa to, kuwan to sila, no?
4: Nasakpan niya iyang bana nga kanaang naadailaing pamilya na.
7: Naadailaing pamilya.
4: Oo.
7: Pero, ang iyang bana mo, suporta.
4: Suporta, gihapon.
7: Akong katambaga na lang. Panikamutan sa ni Sarah. Iyang... i-conjured yung bana either mag-banding sila para niya ma
4: para mauli ilahang na nabungkag ang kabubuton ilang
7: kabubuton ba
4: pero
7: kung di gyud
4: kung di gyud
7: namanggi kung nanaman kina
4: nanaman
7: yun na yung i
4: suman
7: gibwe
4: gibwe
7: Lisod man ang
4: sa traffic pa na siya katong murag dayamon gibwe.
7: Lisod man ang samad nga imo pang
4: pikuton. Nga din agyo di na maalim.
7: Madapa sa ilang paggibwe.
4: Sabot-sabot.
7: Masli anak. Lisod ba nami anak ba.
4: Mauna.
7: Palatan natin mga anak kami. Mauna. Yang ako advice niya. Paningkamutan.
4: Okay. Paningkamutan niya mauli ilang maayong kabubuton.
2: Paningkamutan niya mapunaan pag yun.
7: Or either. Ayun na. O pindi mo punaan. Depende mo na.
4: Okay, sige. Nainin si Nakay Apas, Mami Lods.
5: Sige. Mori si Mom.
4: Okay, ni Bebe. Kaya
5: mga manis ka, babae
4: man. Sama, isip babae, isip babae, Mami Lods. Sama, ilang masulti. Isip babae. Kung ano naman ko, kay ipuhon ko, Sir Virgil, dawaton na lang kay na naman. Dawaton lang kay na naman. Ingon, Sir Virgil, o si Digis Bracket.
5: Angay bang dawaton?
8: Dawaton ni mo, nga... Kasugat yung kaglalaki nga higal. Kasugat yung kaglalaki nga di ka maumukuntinto.
4: Mauna lang yung dawaton di ay.
8: Dawaton na ni mo, pero... Umayon kanang sa panimuyo, murag din na maayo.
4: Murag
8: din na maayo. Dili na siya healthy.
4: Guba na ang pagsalig.
8: Ano man siya? Madawat nimo ang sitwasyon isip siguro para sa si mga anak imong ugomon kay prasa ko
4: para sa mga bata na lang.
8: Tung giagwanta para sa mga bata. Pero niabot na medyo kus punto murag ako ra may gibuang aning dapita. Di ba?
4: Napul-an na ka, ana.
8: So, ang ato ra gyud kita kompleto man ta. Kamot na titiil, manglihok ta.
4: Okay.
8: Ha? Ang babae karon dili na magsalig baya o bana.
5: Yes.
8: Mas correct. Ang bana magsalig og asawa nganu man.
5: Yes, kana.
8: Ang bana di kayo na manglaba.
4: Nawa. Di lagi manglaba ko sa Virgil.
5: Kana.
8: Di ba? Magsalig ra na ni Karen. Karen Deria.
5: Kana ipaglaban ang mga kababaihan.
4: Isang bandila kay karon Mother's Dinner barong.
5: Yes,
4: kuan. Karon. Domingo pohon.
8: Na, kung ang lalaki mawadan o babay, luoy-oy.
4: Luoy.
8: Luoy.
5: Yes.
4: Ano, sir, balik sir. Sir, ano, say luoy, say luoy. Asa mo na, cancel, may cancel. Okay, sige, napaka din na, ma'am, kuhan. Wala na. Okay, sige. Unsa na kanang Lord patawad man lagi na inyo sa mga kantahan ninyo. Okay, sige, unya, maura to mami Lord, si Muhang masulti nga mapuno, madugang, wanay lain.
3: Papun eh. Oh,
4: wana. Wana ka, oh, wana.
3: Ganahan maminaw si Digi Sprocket.
4: Oo. Oh. Sige. Ay,
3: karon oh, makahilak yun mo araw-araw magkuhan, magdigi ito ah.
4: Magdigi. Ito ko nang ikuan sa mani, debate yung hunta na lang eh. Bitaw, mauna to ma'am, mauna to imuha, una pa'y, oh sige.
8: Iya-iya, bitaw.
4: Iya-iya na lang.
8: Lahi-lahi man ta, ako asad to.
4: Lahi-lahi tag-opinion, ana.
8: Lahi-lahi man ta, ako asad to, pero napoy inyo ha. Buhata.
4: Okay, oo.
8: Diba? Kay sa kami niyoon, mangod, labi nagkasal. Ato magiging paningkamutan nga mahugpong gihapon ta.
3: Yes. Oh.
8: Diba? Kay sa mata sa Ginoo, giusa na ta.
4: Giusa na ta, ana.
8: Pero kay mag-unsa man nga giusa ta, nga ang imong gikausa, nangita maglaing...
4: Usa.
8: Usa.
4: Oo.
8: Diba? So, panalitan, ibutang talang, o ako'y mubuhat, malipay ka.
3: Oo. Mauna. Kaya nga, diba? Panipangutay na.
8: Di gina ni mo ikalipay. Pariharata, kung ikaw na kay panginahanglan, kung panalitan ka, binaasad may among panginahanglan niya, di na mo makita sa mga kay Jones ka niya, na makakita niya may ducks.
3: Uy! Jones o ducks?
4: Okay. Mauna to, ma'am.
8: Ito eh. Mauna to eh.
4: Okay. Salamat kayo, Mami Lord, sa simuhang bulawanong panghuna-huna garong hapuna.
5: Yes. Okay,
4: sige, yun niya, kanaang usanay mo ha, Sir Virgil?
5: Ipa-play.
4: Ipa-play. Ah, karoon na lang
5: ako. Yes.
4: Sige, unya, nga itong oras mga kabayabs, alas 2:21 naman sa kahapon nun. Unya mo na, sa mga naminaw, karoon, wala na sa itong ipipage, Miss Eva?
5: Wala na. Nindot yung kayo, no? Basta, ang mo advice ba, kanang agikan yung gani.
4: Kinahilagman.
5: Oo. Unya, na kuay.
4: Naka-experience.
5: Naka-experience.
4: Kay, murag, murag ma-feel mo, Miss Eva, ba makaingon yung kanga.
5: Ang kasakit. Tinudanay yun. Oo.
4: Okay. Kana mo kung usa ka nang wa ka maka-experience man po niya. Hinoon na po kay ma-advise kay na may tayo masulti. Pero murag di yun ka nang gikan ka sa imuhang kuhan.
5: Dili ni mo ma-feel. Oo.
4: Sa imuhang kasing-kasing.
5: Dili ni mo ma-feel kay wala man ka ka-experience.
4: Mauna. Okay, sige yun niya. Mabalik na karoon tataon mo please. Sige na magkaganta ha. At ang oras mga kabayabs, atong pagbalik usap karoon tataon, magkaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela mga kabayabs. O niya mo please atang mga kanta. Alas 2:21 na. Padayon ta sa itong programa kay Hunter Batas alas 4 sa kahapon nun. Ito nga itong programa ang request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Hantan pa ito sa alas 4, mga kabayabs. Ang itong number is 0995472-0802. Itong oras, alas 2:20. Dos na!

0: At ang oras mga kabayms, alas 2:41 na sa kahaponon o gamon na minaw lang gihapon ha sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu mga kabayms. Muna ni, di ba Uncle Boy, Miss Eva?
1: Yes!
2: Muna, sa ito mga kabayms, karang na minaw. Hi, ninyong tanan. Unya, Uncle Boy.
3: Okay, unyabli gihapon ang atong number ha sa gihapon. 0995-472-0802 mga kabibes. Okay, Miss Iba? Mm-hmm. O, sa to akarong nga sinder nga si Sarah na unsa man yung pagkahitabo ang mula gina. Sa to mga kabibes karong naminaw ba? No, nga kaniang isip mga mauna. Sa mula gina, gingon po na tao, raman taon ta. No? Pero mauna ba? Ato mga kabibes nga naminaw karon sa mga gusto nga muhatag po silang advice unsa inyong masulte sa ato ang sender karon, abli ang atong number nga 0995-472-0802. O niya muna, ikaw DJ Pamela, unsa man kay nindot buhaton sa sender.
2: May nahay, dagahan naman, kaganina ni sulte sila si Sir Idkaan, si Kuan, Sir Virgil, Sir Virgil o si Kuan kani ang mamilod, so na si Ligious Bracket o sab. So ako alang kana ang muna, kana ang iyahan nilang ng timbang-timbangon siguro Miss Eva. On sa man kana ang ugmadani niya sa iyahang buot nga naaghapon siya din sa usa ka balay na kuyog ang iyahang bana nga naanay laing pamilya o para sa iyahang para sa iyang mga anak. Naranalang na niya no kay naamon po'y tao nga kanabitaw nga ipaglaban gyud ang kanabitaw karapatan kay siya bi asawa nga tinuod Miss Eva.
1: Yes.
2: Siya biya ang pinakaslan. So muna, napiro na po yung ban nga mo give up na lang. Kaya kuan na lang mo, sa lagi na mo, ako na lang ihatag o kuan lugar niya, imuha na lang na, ana ba? Pero nasa yung ban, mga kabibes nga, ipaglaban, gyan. So,
1: yes.
2: Kung may karapatan ka, ipaglaban mo. Alam.
1: Na short lang kita sa drama, ganina.
2: Na, oh, pero,
1: taas-taas pa po doon tato.
2: Oh, sa umapiki man ta sa oras. Pero sige lang.
1: Sunod, bubawi lang ta.
2: Oh, at least nga, nakakuha po sila taon o kung saging istorya ha, Miss Eva.
1: Kaya sakit kayo sa buot nga nagtuo ang ikaduhang pamilya nga igsuon ra sila.
2: Mauna. Oo. Oh, niya. Ang iyang sa to, ang iyang ipaila pag yun kay kuan, kana ang sa to.
1: Igsuon.
2: Niya nga dalaga.
1: Oo. Oh, oh.
2: Kana ang igsuon man ang dalaga na ko. Nasuspahit na kung tawana.
1: Oo. Oh, oh.
2: So muna,
1: unya ang iyahang rason kay dili gyud makatarungan. Kay abi kay nasakit ang ilang anak, unya wala na sila'y klarong komunikasyon sa iyang asawa, nangita siya sa lain.
2: Mauna, pero tanaw na ko murag tanga-tanga sa diyang asawa nga bag-o mas iba.
1: Ingon ana mangguro na okay. Uncle Boy kay nabisi man sa mga anak.
2: Di kay ang iyang rason pananglitan mo ana siya nga kanang babae sa mo ha? Ako nang igsuon unya ay ko gina duha sa duha na nila ka anak, wag
1: gyud. Bali, ang katungkuan ay kaduha.
2: Kaduha ba?
1: Oo. Basta ipangitaan ng tsugpaagi.
2: Asa nga, wagin sa mingon nga, duha naman itong anak. Wow. Ado ta sa inyo.
1: Oo. Ingon anak po doon tato.
2: Ang grabe ha siya. Siguro, iyan na lang siguro
1: unya, ng engineer ba kay. Engineer ba ang iyang bana?
2: Oo. Oh, unya, mauna, no? Nga, pero, mauna ang uban, mauna na mga engineer, chicks boy. Pero dili po tanan, no? Naramagin na sa tao. Dili tanan. So muna, sa itong mga kabibes karon nga akong makuan bitaw murag tanga-tanga sa gito yung uyab yun.
1: Ang bag-o.
2: Duha na kabuok anak, wagin siya makauna-una nga. Duha naman yung anak na to. Walagi ko ni mo dada sa inyo.
1: Oo, nga nung wala ko ni mo pakasili.
2: Oo, nga nung sige sa magyapunta direkta sa mani. Oo. Kung itago-tago. Walagi ko ni mo gimaydi. Mara mo na yung pong sumabay.
1: Oo, ingon ay na.
2: Walagi ko ni mo gimaydi. Siya pa din na. Walagi ko ni mo profile. Oo, siya kayang rason. Ay lang kay masuko ang mga construction site. Oh, basig unsa kang iyang rason po, Miss Eva. Onya, happy birthday ni sana
1: Idris Pacifico.
2: Pere. Oh, Pere Pacifico from
1: Idris Pere.
2: Dede. Onsa ma'am? Daddy.
1: Daddy.
2: Daddy. Isuray.
1: Masakiton man tag mata.
4: Isuray na tas aquarium.
1: Oo.
2: Bitaw di madungog ning nata sa sod sa aquarium. Hello?
5: Hello.
3: Oh, kumusta day?
1: Kumusta?
5: Good afternoon, Uncle Boy.
1: Good afternoon.
3: Kumusta man ka day til?
1: Oo.
5: Kaloy sa Ginoo, naayo na.
1: Naayo na. Hindi
5: ko kahapon.
1: Maayo inoon, ma'am.
3: Mabuti naman pala.
5: So,
3: kapit
5: ng
3: tuwag-tuwig ang
1: pusa
5: na ko.
1: Akaroon,
5: ayun na.
3: Ay, salamat.
1: Ay, salamat.
3: Praise the Lord. Praise the Lord, Daytel. Nga naayo na ka, Day.
5: Salamat, thank you, boy.
3: Okay, unya, Daytel. Unsa maimong masulti ning atong sender doon, Day?
5: Ay, uya pa ng asawa, oy.
3: Lagi taon.
5: Wa man
3: si Kibo, kadang kanadig anak ng bana
5: sa ikaduha.
3: Duha na taon ng bata,
5: Spikas. Siyang asawang ikaduha, duha naman ay po'y anak, kaluhoy ba niya? Pamiya man ang ipasaylo. Imbito na lang yung pasaylo. Yung pasaylo, yung pasaaro nga din na mo.
3: Oo, oh, yan ang butangan na niya, ultimatum nga kung once again pagani ka, once again pagani ka, buwag na gyan. Oo, oh, anak.
5: Oo, oh, ultimatum nga. Ay, na naman ay ikaduha. Di ka na lang. Ma-ana. Sila na lang duha. Mag-sabot-sabot na lang na sila.
3: Oo, ma. Na,
5: importante nga di. Di na po niya buwagan kayo. Sa may gastos mga bata po. Ang eskwila.
3: Mauna mo. Loos ang kayo mga bata. Oo. Oh.
5: Kayo mga bata. Mga bata mga ginagawa na na.
3: Oo. Oh.
5: Kapitisyo. Di yan yun ang i-dispatch ka ng yambana. Loos kayo mga bata.
3: Loos yun taon ay.
5: Tiwa sa nag-eskwila. Kayo siya naman isa.
3: Okay.
5: Muna ako isa pa mag-Uncle Boy.
3: Oo, oh, niya.
5: Mangumusta lang ko ninyong upati, ha?
3: Oo. Oh.
5: Isiris ko, Mambo.
1: Yes.
5: Miss Ava.
1: Oo, hi, Ma'am.
5: Miss Pamela.
1: Oo.
5: Huwag na yan ang inyong mga engineer diyang doha ka, boss. Engineer.
3: Oo, oh, Sir Edgas. Oh, Sir Edgas o si Sir Virgil. Engineer man po ni sila, pero di yun, but mga chicks boy, ano si kisa kay chicks boy, ano yun yan doon, ha?
5: Digisplatic nga, di haman na ito karon, ngayon na ako.
3: Dere yun yan, nilakaw na, nagdasa yung pedicure, kayo mamanicure patong sideline to, ano? Oh, daman to siyang bagsako, may isip na. Nagdaman to bagsako to, ano? Okay. Mura to.
5: Mag-wetting ko gahapon, timo-timo na lang ko, gusto rin sa... Handa.
3: Oh, may kinakatimo ka.
5: Ano ang ipisyo? 14. Ista na din mo, ah. Sanantan niyo.
3: Oh, na mga nanay mi po, na, anak mi.
5: Oy, galing ka nino. Magkakiyo may disco man.
3: Oh, wadi ay. Nasa. Siyahan ko di ay. Okay, sige. Ni mura.
5: Walang masama kayo.
3: Oh, mura to.
1: Sa Buhon.
5: Mura to. Mag-greet na lang ko sa tanang mga kabayag siya. Sa 93.1. Ito yung radio Cebu. Anong mamigaya na... At saka na lang. Okay.
1: Salamat, ka-vibes
5: telling. Salamat,
3: okay, bye.
1: Bye, ma.
3: Alright. Okay.
1: Okay.
3: Miss Eva.
1: Oh, happy birthday to Edres Pier Pacifico.
3: Hi.
1: From Daddy Sid.
3: Daddy Sid. Ay, happy birthday,
1: happy
3: ha?
1: Birthday.
3: Pacifico.
1: Oh, nindot kay pangan. Ganong Pacifico ra imong giingon?
3: Ocean. Oh, okay.
1: Oo, si Idris Pier.
3: Happy birthday,
1: Pacifico.
3: Happy birthday, ka-vibes. Okay. Sige na muna, no? Sa ito mga ka-vibes, naadagam na pa,
1: okay,
3: na-comment.
1: Okay, na pa. Happy birthday to Barangay Captain John Abinales of Poblacion Oriental Consolacion.
3: Oy, happy birthday, Kana. Cap. Oh, happy Barsadino.
1: Smile na, Cap. Mo smile na si Cap.
3: Happy birthday, Cap. Dito. Aniya, gawas ba na ang nagpakauglitso na ito, Miss Iba, dito kalimtan?
1: Yes!
3: Si Sir Kabibs Tonton.
1: Oo, kaina.
3: Kabibs Tonton, happy birthday. Aniya, sige. Alas 2.50 naman, Miss Iba. Mabalik na karoon tataon. Mabalik sa tagkanta, ha?
1: Sige, go.
3: Okay, sige. Mabalik na ko sa kakanta. Ano haba? Mabalik na karoon tataon, mga kabibs. Kaya alas 3 na rak-rakan na karoon tataon. Alas 2.50, mga kabibs. Sige nga itong programang Request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibs. Ano ni?

0: Yun! Maanan ni!
1: Request 931.
2: Request 931.
0: 93.1. Maanan ni!

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: 93.1. Maanan ni.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, gabay sa niya na ang labing ulahing panghitabo garong mga orasa sa kahaponon. Artwork nga tuyong giguba sa Lapu-Lapu City giimbestigara na sa mga pulis.

0: Gimbestigara na sa kapulisan ang insidente sa pagguba sa mga artworks nga tuyong gihimo o gibutang kilid sa karsada isip dekorasyon para sa 48th ASEAN Summit. Mato de Pulis, Colonel Kimberly Molitas, ASEAN spokesperson sa Police Regional Office 7, nga gisubay ang CCTV footage aron masuta kinsa ang responsable og masakpan og mapasakaan og tukmang kaso ang mga giguba nga artwork gipanag-iya sa Barangay Ibo og Barangay Paho nga lakip sa official interest sa contest nga gipasiugdahan sa National Commission for Culture and Culture in the Arts. Nagpahimangno simulita sa publiko nga ampingan o gatimanon ang mga butang nga gipanag-iya sa gobyerno tungod kay buhis sa katawhan ang gigamit niini. Dugang pa niya, tanang CCTV camera sa Lapu-Lapu City lakip na ang Mandaue o Cebu City, makita sa Multi-Agency Command Center kung MECC aron masubay ang sitwasyon sa tulo kadakbayan samtang gipahigayon ang ASEAN Summit. Alang sa dugan pang mga balita at ang ininyo ang Aragada Balita karong alas 5 sa hapon samtang padayon ta sa programang Request ni Triwan o ginisa Rico Mambo. Mayong hapon, mga kabayo.
1: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutisulit ang glow up. AC.

0: At ang oras mga ka-vibes, alas 3:11 na sa kahapon noon. Niya, sa ito mga ka-vibes ko noon, despikas ang Gulboy ni Jupamela.
1: Bueno, sa ito mga ka-vibes, yara yung mga naminaw. Ang ating number ha, is 0995-476-0802. Alas, sige. Ay, text na mo mga ka-vibes sa mga ganaan nga magpadangat sila mga greetings din ha. Request, unsa pa, di ba, ang Gulboy?
2: Mauna, unya, oy, naminaw day. Aha. Minaw day si paring kuan ha, kaniang Victor Jacaron di Jericho Mambo. Good morning pre, pag-greet sa akong Monica Iha, happy first birthday. Rihanna Isabella Anja nga nag-birthday karon from Daddy Victor Jack. Ay! Ay, ka-vibes, DJ Victor Jack, salamat kayo sa imong pagpaminaw ha, mayong hapon ni mo din ha. Onya, happy birthday usab day si Muhang Unikay ha. Nagsaulog day kunoron sa unak iyang kausa. Iyang adlaw nga natauhan DJ Rico Mambo og DJ Pamela ang iyang Unikay ha. Ana siya good PM na po diha kaninyo DJ Rico Mambo, Kuya Boy, DJ Pamela og Miss Eva. Great lang ko dito sa Tomas Opus Leti, akong mga anak Erika Gino Musta mo diha. Salamat sa pagbasa, request og song, count on you. Ka-vibes, mauna ni Magno Bornea, Diris Magikay Elementary, Mandawi City. Alright. Salamat kayo si Mohang pag-text na ka-vibes haon niya. Mayong gabi usab ni mo din ha. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, anya, sa ito mga ka-vibes ka rin na minaw. Salamat kayo pa rin DJ Victor Jack. Salamat kayo pre kuno Uncle Boy. Oh, salamat usab ni mo pre ha. Si Mohang magkanunayon nga pagsunod dihas may Lapu-Lapu, Buaya. Dihas may Zone 1 Basquitan kuno. Buaya, Lapu-Lapu City mga ka-vibes. Nga wapoy puas ng pagpaminaw ni paring DJ Victor Jack no. Aniya mo na, sa ito mga ka-vibes ka rin na minaw Uncle Boy. On sumay Mohang masulti sa tuang sinder ini karon. DJ Pamela.
1: May na, kuhain lang siguro sa ito ang sinder karon nga si Saingan Inis, si kanaang Sara, kanaang Sara, on sa may muhaan na murag, og mo lagi na, og nadawat ni Sara, nadawat ni Sara ang iyahang bayna nga nagbino ang ato niya, iyan na lang ng kuhaan nun, pero muna, iyang basanan ba, iyang hatagan o kuhaan nga na ang, Saingan ini nga, oy, unsa man ha, kana ang basin o kuan ha? Basin mausap pa ni ha, hatagan tika o chicken chines. Ayan na. Hatagan tika chicken? Hatagan tika chicken chines, alang sa to ang mga anak, alang sa to ang duha ka gugma nga giomol. Apain muna, kana ang mausap pa ni, o mausap pa na imong gibuhat rin ako, wala nag-iikaduha nga chance, manglakaw na medili lang kay ako, hasta ang atong mga anak. Og dili na ako ipakita nimo. Ay na, no? Di ba Uncle Boy?
2: Mauna pero mauna magisgutag anak Miss Eva, mas maayo ra pod. Okay ra sa nag kuan kay dagko naman sa diyang mga anak taon. Ila man pud na kay kaila naman na siyang amahan. Onya gikan usab sa tuang ka vibes dere nga si Linusak. Ana si Linusak nga asam ni DJ Iba, ganahan kayo ko maminaw sa imong katawa. Minaw de sa katawa de. Salamat ni Muday Nilusak ha. Onya dere sa unahan. Okay, anak siya nga, salamat ka vibes. Napuli ni dere. Onya siyempre sa ato mga ka vibes kinsa man po ni anak siya si kuan di ay si Jaldi Kalosor. Si Jaldi Kalosor. Ni anak po siya diri nga ang ayan jud ka mo drama oy ayan mo drama to ang ayan ko no mo drama bitaw oy na sa to mga ka vibes karon og asa mo dapita ilabi na sa mga nag lingkod-lingkod karon ibabaw ka hoy. Naamo din na karon nagtongtong sa babaw ka hoy mga ka vibes batog mo din ha mayong hapon ninyong tanan no onya kinsa man ni okay. Sige onya sa to mga ka vibes sabi di Jericho Mambo.
0: Okay, niya, karon ng kuana Uncle Boy na ay daytay ko ano, daytay ka vibes day nga si kauna si Leonard Bani, Leonard Panday o Paday, Padayong, Padayong Abante. Kana ang naminaw di gusto siya karon Uncle Boy. O niya na sa kanta diri nga gihalad alang kanatong tanan mga ka vibes. Kani nga kanta Uncle Boy, iya gining kaugalingong binuhat ka mao kuana siya kana ang siya gyud nagkompos aning kantaha Uncle Boy nga diin mao lagi ni iyang title sa maong kanta kay Padayong Abante kuno di ay. Sa ato pa para siguro ni kanatong tanan mga ka-vibes nga murag makaingon ta ba nga padayon gyud ta sa unahan no wa gyud tayo surrender sama sa to ang sinder siguro karon. Maingon man sa to ang sinder karon nga si Kuan ba gani ang Sara nga murag iya gyung gipaglaban gyud iyang bana. Okay, siya goy pinakaslan ana. Siya goy unang asawa ang Kulboy niya. Mao na nga wag siya nakigbuwag, sige, pasayloon ta lang ka para sa to mga anak. Padayon, padayog abante. Mao ning kantaha siguro usa ni sa mga nindot ka pahaom. Padayog abante by Leonard Manny Leonard. O kaway Leonard. Gusto man nagkanta ni Gaway Leonard. O basta ka ni Leonard Padayong Abante. O usan ni sa to ang mga kabahib sa Uncle Boy. Kanamitawang naa siya gikompos nga kanta, naa siya gigama nga kanta sa Bisaya Pampunga. Aduna siya gigama nga kanta mga kabahib sa niya. Ganahan siya nga madungog sa radio. Uy, ganahan siya nga mabati sa kahanginan. Dili lang kay siya may makadungog hasta ang nagkadaghanan nga naminaw na to karong mga kabahib sa Uncle Boy. Sumuna, iyang gipadangat din ni ana siya nga kabahib sa manginaot ko nga maplining akong kanta on air. O sabo na, sa itong mga kabahibs nga naminaw karon ba sa kisam itong mga artist din ha. No, kinsaman itong dunay mga gigama nga kanta, kinsaman itong dunay gibuhat nga kanta din ha mga kabahibs nga diin. Ganahan mo nga ma-play na to diri on air, ganahan mo ma-play na to sa kahanginan. Hala sige ipi mga itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Ipadala din ha ang inyuhang record dyan yung kanta. Dayon, ato nang i-play mga kabahibs ito nga programa. Okay? Kaya kaniyang kanta sa tanaw na ko, rap-rap ang kolo ni Uncle Boy. Okay, mao naman ay uso karon ka ng mga rap-rap. Baka ng, hey, check on my head, check on my mao naman ay uso karon mga rap-rap naman, Uncle Boy nga. Hey, what's the thing? Huwag ka na yan na ba? Ano eh, sige. Nagpadangat na siya kanta. Kining title ng kanta ha, Uncle Boy. Padayong Abante ay by basta ka niyo, Leonard. Oh, Leonard, mga kabahibs. Ang iyang gipadangat nga kanta atong i-play. Ato pong paminaw ni og kani ang unsa ning kantaha iyang gibuhat mga kabahibs nga gitaytolan niya o iyang gikanang gibuag title nga Padayong Abante ko no. Sige. O ni muna no sa among giawhag usab ang mga kabahibs atong naminaw karon. Kinsa man tong mga singer din ha, kinsa man tong mga ganabi tong kabahibs ato nga dunay mga gibuhat nga kanta o ganahan mo nga mamahimo mong future nga artist mga kabahibs. Oh, gana. Ganahan mo nga ma-cover inyong kanta din he. Ganahan mo nga ma-play ang inyong kanta din he sa ato ang ganaang programa o sa ato ang 93.1 FM Radio Cebu. Sa ako nang giingon, i-PM dayon ang atong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Dayon ipada ang inyong mga gibang record nga kanta. Ato ni paminawan mga kabahibs ang atong oras, alas 3:19 na sa kahamponon. Padayon ta sa ato nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabahibs. Padayong Abante gikan ni Leonard Leonard basta kay muna lisod na pong natawa na alas 3:19 mga kabibes at buminaw na iyang kanta mga kabibes aniyan na 93.1 FM Radio Cebu mga kabibes muna niya.

0: atong oras mga Crimes. Alas 3.35 na sa kahaponon. Ingon anak kapaspas ang pagdagas panahon. Oras mga kabahim. Sa nagkumusta mamong tanan din ha. Manginaotang na amo karon sa kuan. Kanaang kakondisyon sa inyong panglawas. Okay niya. Sa di pa na ito mga kabahim, no. Advance Happy Mother's Day. Day kaya wama daog mag. Day off man. So muna, Happy Advance Mother's Day sa tanang mama. No. Sa tanang mga ginikanan. Sa tanang mga inahan. Happy Mother's Day ninyong tanan, ilabi na po sa kuang mama o ni Mama Bones Gabilion po usab, no? Sa akong mga iyaan usab o ni kuan, DJ Rica, no? Happy Mother's Day. Again, sa ito mga kabahibs tanan, ikaw Miss Eva, wala kay ikuan din ha? Ewan natin kung oras, alas 3:36 na. Okay, Miss Eva?
1: Yes, wala naman ko eh mapuno sa kuang advice ganina sa ito ang sender.
0: Okay, mga kuan din ha, mga panawagan. Ikaw, Mami Lodge? Basig na pagka i-greet o kuan din ha, Mother's Day. Gawas ay mo, gawas nga ikaw. Oh, ay mo iyan ka galing.
1: Ah, Happy Mother's Day, Mami Lord.
0: Mami Lord, Happy Mother's Day.
1: Oh,
0: libre na ko ng purol kaya ito mag-greet.
1: Ah, libre ng purol.
0: Libre na ko ng short kaya i-greet ito sa iba.
1: Okay.
0: Happy Mother's Day ha.
1: Sa tanang mga mama.
0: Ma'am Junits, Happy Mother's Day ni Ma'am Junits.
1: Oo, duha na yung anak, katong mga iro. Iyan yun ang gidad ang pagkaon.
0: Okay.
1: Oo.
0: Ang naka-i-greet, ma'am. Sige, ito pag kay Kuan na rama. Karong Kuan, Domingo na biyang Kuan, Mother's Day.
2: Happy Mother's Day sa akong mama, si Mama Sita.
0: Oy, yes, Mama Sita.
2: And Happy Mother's Day ni Manang Elsie.
0: Manang Elsie, usap.
2: Yes.
0: Okay, sige. Si Mama, Eli, ma'am.
3: Mami Lods.
2: Happy Mother's Day ni Ma Melody, ni Ate Lutis.
3: Ni Ma'am Langga.
0: Si Ridgas.
2: Tineto, Happy Mother's Day.
0: Gana.
2: Si Nanay Linda diha sa Buwang Compostela. Happy Mother's Day.
0: Ayun. Mora to.
3: Mora.
0: Okay, sige. Ika sa Red Gas, i-greet imong mama.
1: Asawa.
0: Imong asawa sa Red Gas. Alit dere sa Red Gas.
3: Na, kuya.
1: Ala.
0: Basig. Lahi.
1: Ala.
0: Basig lahi ko na may i-greet sa Red Gas.
1: Bitaw.
0: Sige, ikaw Mami Lodge. Wa na ka Mami Lodge. O na pa kay mga greet din ha.
2: Happy Mother's Day niya, Ti Aileen. Wife ni Ti Virgil.
0: Okay. O asawa ni Sir Edgas.
2: Ate Marilu, happy
0: Mother's Day.
2: Mother's Day.
0: Okay.
2: Marilu Igkas.
0: Okay. Sige, salamat kay Ma'am Junits. O mayong hapon. Sige, Mami Lodge.
1: Okay, dali na, ma'am.
0: Sa mga mama karon ha, sa tanang mama, nga naminaw karon.
2: Happy Mother's Day ni Mother Soul, ni Soledad, na sa Dawis, Bohol.
0: Okay.
1: Happy Mother's Soledad. Day.
0: Ay, bitaw na, Happy Mother's Day ni Ma'am Soledad. Sige, salamat kayo, Mami Lods, ni Ma'am Junits. Muna, sa tanan na lang mga mama karon.
1: Yes. Happy Mother's Day. Kita-kits di ay ta sa tanang mga mama ugma sa serbisyong kabay.
0: Serbisyong kabay.
1: Dirira na sa ato ang koan. Station.
0: Arita sa may kanaang ikaduhang andana, second floor mga kabayibs, Mariners Building, loyo sa Plaza Independence. Wala yung ganang Bloom Building, mauna na mga kabayibs. Para sa mga mama o mga adlawa, naatay service yung kabayibs.
1: Yes, libreng hilot o libreng kuan, tupi.
0: Libreng tupi.
1: Wala lang sa lugit-lugit sa ingron, kaya wala na kaabot.
0: Kana lang tupi o kuan, kana
1: lang hilot. Kaya si Dilis Prakit, nanguan o giha ng sideline.
0: Okay, sige, salamat kayo mga kabayans. Wala naman tayong oras. Okay, una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Kabibes, mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
0: Okay, sige, unia din si Pamela.
4: Ano, sa ito mga ka-vibes, nga na mina, salamat kayo, wala tayo kong oras, mga ka-vibes, ako na lang usap si DJ Pamela, mag-ingon, stop, tinginin din sa Ardoing, nagang salamat, huwag may gabi ka na itong tanan, bye-bye, Uncle Boy!
5: Okay, salamat kayo nos niya. Wa naman tayo kong panahon adlaw nga Sabado og ma day off ta o banoban ta og ma Lunes pohon mga kabayab sa launa hantod sa alas 4 ining atong programang Request 931 no. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti di ba taros di jadi kumambo.
0: Okay, sa itong mga kabahims karon, ilban niya sa itong sender nga si Sarah. Sarah, muna ito Sarah ha, unya ka na ang ikanalay timbang-timbang na Sarah, unsa una ni mo. Pero muna, ang manginaot may nga nakakuha po ka, og maayong advice, gikan diri sa itong mga kabahims. So, gikan usab na mo, no? Unya, wala naman tayong panahon, oras, ako na lang usab, si DJ Rico Mambo magingon, lihog ta, mintra sa iyo pa. Mintra sa bay panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhaton, mga kabahims, buhata na. Unya, santo na lang po sa sunod ugma sa samang takna, og istasyon. Unya, syempre, sa ito, karong Domingo natay Domingo Descoral, mga kabahims, ha? Karong Domingo pohon, doon natay Domingo Descoral. Unya, makaoban na ito at mga vibe mix ni Ana. Sige, wala naman tayo kong oras, alas 3:40 na mga kabahims kahaponon. Digang salamat, og maing hapon at tanan sa dipata mo biyahe sa kanginan, magbilita o mga manindot ng mga sunata. Din hilamang sa ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabahims, mauna ni. Digang salamat, Amping. Og happy weekend mga ka-vibes. Alas 3:40 i-ono na sa kahaponan. Dutas mga tukaro ay sumagandang biyahe karon. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad na mao na ni

0: Music Radio. Ania na ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Pakarangkada alert traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains ngayong Biyernes ng hapon. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung southbound lane ng EDSA White Plains. Yan yung galing ng Cubao, galing ng Camanava area at papunta yan ng Ortigas area at papunta ng Mandaluyong at Makati. Sa mga oras na ito ay moderate naman ang usad ang galaw ng mga sakyan habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Pero kung kayo naman ay northbound, yun nasa kanang bahagi ng ating mga television screens na nakikita natin, moderate naman pero mukhang naiipon ang mga sakyan habang lumalapit kayo dyan sa may Santolan area at papunta ng Cubao. Volume, yun nakita nating problema dyan sa northbound lane dahil pauwi na ang mga karangkada natin galing sa trabaho.
2: May 8, 2026, Biyernes, weekend na. Pero inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit at tatawagin itong Bagyong Kaloy. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita!
3: Diesel at kerosene, may big time oil price rollback sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina, bahagya namang tataas. Meralco, nagbabala rin sa posibleng muling pagtaas sa singil ng kuryente. Ika-48 ASEAN Summit, formal nang binuksan sa Pilipinas. Subpina, inihain ng NBI, laban kay PGMN anchor CJ Hero. Grupo ng mga nanay sa Quezon City nag-organisa ng fun run para sa mas malusog na Mother's Day celebration.
2: Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nanloob sa bahay ni It's Showtime host at rocksteady vocalist na si Teddy Corpus sa Quezon City. Aabot sa mahigit 90,000 pesos na halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alel.
4: Kuha ang CCTV na ito sa bahay ni It's Showtime host Teddy Corpus pasado alas 3 ng madaling araw nito May 3. Makikitang may isang lalaki umakyat mula sa terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakaakyat na sa second floor ang lalaki. Pumasok sa pinto, nag-ikot at nangulimbat ng ilang mga gamit. Bumaba pa ang lalaki sa first floor at sinubukang buksan ang gate at isang pinto. Bumalik ulit ang lalaki sa terrace at nagpalinga-linga bago ito tuluyang tumakas. Nasa 90,000 halaga ng gadgets at cash ang natangay ng lalaki. Nakilala naman ang QCPD Station 14 ang suspect matapos na magsagawa ng follow-up operations ang pulisya.
5: So, dali-dali pong pumunta doon sa area itong follow-up operatives natin. Nakipag-coordinate po muna sila sa proof leader. So upon showing po yung CCTV footage, na-identify po mismo kagad yung suspect natin.
4: Pero nang kanilang puntahan kung nasaan ang suspect, wala ito roon at tanging inalamang nito ang humarap.
5: Pinuntahan po nila yung pin location, yung last na pin location niya, pero unfortunately wala po nandatan na suspect doon at yung iPad. Pero naabutan po nila doon sa Riz yung nanay po niya.
4: Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong 2018. Samantala, sa isang TikTok post, sinabi ni Corpus na naibalik na ang ninakaw sa kanya.
6: Pumunta yung mga barangay sa bahay namin, in-inform nila kami na sinurrender nung kapatid nung magnanakaw yung item na nakuha sa atin. So yung iPad sinurrender sa amin.
4: Naharap sa reklamong robbery habang tinutugis na ng pulisya ang suspect. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Arestado ang isang dispatcher na naakuhang nagnanakaw ng kahong-kahong beauty products sa pinagtratrabahuhan niyang kumpanya sa Quezon City. Nagbabalik si Lester Aler.
4: Kuha ang CCTV na ito sa storage room ng isang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City hapon itong Miyerkules. Makikitang pumasok ang dispatcher sa kwarto at kumuha ng trolley. Sa isa pang kuha ng CCTV, nagkakarga siya ng kahon sa trolley sa kalumabas ng bodega. Ang laman ng mga kahon, beauty products. Ang lalaking dispatcher sa bodega, pero isa palang magnanakaw.
7: Na-discover ko ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventory nila. Palaging kulang yung sales nila, kaya nagtaka na po doon yung may-ari. At nireview na po yung mga CCTV. At ito nga po, nang nireview, nakita niya yung delivery driver nila na nagnanakaw na ng mga beauty products.
4: Dito na nagpaimbestiga ang may-ari ng kumpanya.
7: Nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products, hindi alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto.
4: Higit 260,000 pesos ang kabuang halaga ang nakulimbat ng sospek sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho niya sa kumpanya na ibinibenta rin pala niya. Dati nang nakulong ang sospek noong 2014 sa kasong karanapinga, reklamong qualified theft ang haharapin niya ngayon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inilipat na ng NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanta at ang 4 niyang kasama sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Bahagi ng legal na proseso ang paglilipat sa kanila matapos maaresto sa entrapment operation ng NBI sa Pasig City nitong Martes. Dahil ito sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit ng hindi pagpapalabas ng content na nag-uugnay sa mambabatas sa flood control anomalies. Pinabulaanan naman ng kampo ni Babanta ang aligasyon. Humiling naman ang NBI sa korte ng cyber warrant upang legal na may proseso ang pagsisiyasat sa mga gadgets ni Babanta.
8: We will file the necessary pleadings in the morning and hopefully this will all be over soon. No statement to be had. It'll be part of our defense. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed.
2: Suportado ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pabubukas ng imbestigasyon ng Kongreso sa talamak na political hatred at disinformation sa online platform sa bansa. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
9: Bago pa man ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, una nang itinaas ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pangamba sa plenaryo nitong Lunes, hinggil sa ilang grupo na naghahasik umano ng disinformation sa social media.
10: Mr. Speaker, I propose a national framework for better political discourse. Legitimate criticism must be protected. Peaceful dissent must be protected. Political satire must be protected. Hard questions must be protected. But threats are not debate. Harassment is not accountability. Violence is not speech. Intimidation is not democracy.
9: Isa si Asidre sa co-authors ng inihaing House Resolution 980 na naglalayong imbestigahan ang umano'y organisadong disinformation operations ng PGMN. Suporta ito sa kampanya ni House Speaker Faustino Boji D. III laban sa fake news. Dapat anila tutukan kung sino ang utak nito, ang nasa likod ng operasyon, pati na rin ang pinansyal na aspeto nito. At nangyari na nga ang umano'y pangingikil ng PGMN kay dating House Speaker Martin Romualdez.
10: So parang everything is coming to the full picture now. I even think that there should even be a wider investigation with regards to these incidents with PGN and other similar instances.
9: Iginiit ni Asidre na dapat nakabatay pa rin sa fairness and truth ang kalayaan sa pamamahayag.
10: As I always mentioned, the minimum indicator, the minimum benchmark for free speech will always be fairness and truth. Without beyond what the truth can establish, beyond fairness, I think we're not giving free speech, we're not giving the people we're giving it the regard it is due.
9: Pinabulaan din ng kongresista ang kumakalat online na pera mismo ni Romualdez ang ginamit ng National Bureau of Investigation sa kanilang operasyon.
11: As far as I know, the money didn't come from Martin Romualdez. Alam naman ho natin sa mga entrapment operations, katulad nung nangyari, hindi naman ang totoong pera lahat po yun.
9: Isinusulong din sa resolusyon na masilip ng NBI at BIR ang posibleng tax evasion ng mga nasa likod ng mga umano'y disinformation network. Kung kumikita umano ang mga operasyong ito, dapat deklarado at nagbabayad ng tamang buwis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: May subpoena na ang person of interest sa tangkang pangingikil ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Pinaharap si Hero sa tanggapan ng NBI sa Lunes, May 11 para magbigay ng impormasyon sa nalalaman nito sa extortion attempt ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
12: Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa anchor at commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Siya rin ang person of interest sa reklamong pangingikil na kinakaharap ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Kinilala na bilang person of interest sa kinakaharap ng reklamong pangingikil ni Franco Mabanta ang digital political commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasama siya sa affidavit ng complainant at laman mismo ng umano'y mapanirang video laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan nito, nag-deactivate ng social media account si Hero. Istilo ng PGMN ang mga matapang na komentaryo, kaya't hindi na bago para sa ilang anchor nito na makatanggap ng reklamo mula sa ibang personalidad.
13: PGMN is not a ragtag band of backyard broadcasters you can bully like some goons in a low-budget kiss-kiss bang-bang movie. We are the real deal, Marvin.
12: Nasa PGMN rin ang ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte gaya ni Greco Bellica, dating chairman ng NABUWAG na Presidential Anti-Corruption Commission at dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
14: You go there and tell them everything you know. Expose all of them.
12: Nasa PGMN rin ang ilang komentarista gaya ni Orion Perez, Jordan Sebastian at kamakailan ang aktor na si Edu Manzano.
15: May simple akong tanong. May respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan?
16: Philippines is a hopeless hellhole. Let's face it, folks. Pathetic!
12: Umani naman ang batikos mula sa ilang personalidad si Manzano dahil sa pagkakaugnay nito sa PGMN.
17: And that's why he likes people down PGMN kasi hindi daw nagbabash ang mga tao sa PGMN ng mga ibang... Punta ka lang sa PGMN. Do you see how they reply to people's comments that are against their comments? Sinasabi ng PGMN, ganun sumagot ang PGMN.
12: Bukod kay Manzano, nasa PGMN rin sina James Deacon, ilang mga personalidad sa sports gaya ni Brandon Vega at ilan pang anchors sa paksang legal, pinansyal, digital at lifestyle. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Usapan natin ang umano'y tangkang pangingikil ni Franco Mabanta at ang sistema na ginawa ng Peanut Gallery Media Network. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Attorney Falsis, magandang hapon po and welcome sa Arangkada Balita.
18: Good afternoon, Ma'am Nina and Sir Jack.
2: Okay, Attorney Falsis, unang tanong, bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa or ipinapublish ng PGMN?
18: Well, hindi niyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024 to be one of the founding anchors ng PGMN and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor, is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila, si CJ Hero was nandun, o Ryan Perez nandun, may presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit-sharing model ng PGMN aside sa monetization ng Facebook or YouTube. So kunwari, may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization nun, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Mm. Legitimate yan kasi ano yan eh, ganun naman, that's how social media platforms work. Mm-mm. So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So ano po yan, personal knowledge ko po yan, na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong niyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Ang PGMN po sa aking opinion, hindi po sila media network, nasabi na po yan ng isang batikang professor sa University of the Philippines, na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi ano lang to eh, one man show usually. Yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator ay yung ini-invite ni Franco, like si CJ Hero. Of course may magsushooting sa kanya, mayroong cameraman or mayroong mag-e-edit, pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation, no, in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading na balita or propaganda na commentary that they package as news. So, ang PGMN po, with all due respect to them, of course, they would insist that they're a media network, pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating, ako, I don't call myself as a journalist. I always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists, sila po yung mga commentators.
2: Ayun, oh, ayun, wala namang masama kung commentator ka. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, oh, wala namang nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalists, anchors, media network, kasi usually pag ganyan, 'di ba?
19: Kahit yung group, 'di ba, wala nagsabi na, oh, inaano yung press freedom, wala nang gaganon, sila lang nagsasabi.
2: Eh. Hindi katulad nung for example nung pinasara yung ABS-CBN. Ang daming nag-defend.
19: NUJP, PCIJ, di ba?
2: Ito parang wala. Wala tayong naririnig sa ibang mga news organizations.
18: Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment eh. Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganung pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI eh. Sa media, no, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press freedom. Ano na yun eh? Paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng ano eh, yung practice sa traditional journalism noon, na hindi naman natin sinasabi santo ang mga journalists. No? Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect, tsaka defend and collect, na ang mga journalists, titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila, depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So ibang issue po yun, no, sa traditional journalism. But it seems until now sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, eh, if you solicit or nag-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech.
19: O nga, and attorney, di ba, ang tanong doon, eh, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, hindi, wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasties, at wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas?
18: Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no, nung walang-wala pa sila, mag-i-establish pa lang. Pero ang dating sa akin, it was just my observation, no, based on what Franco Mabanta said, na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya, attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan ay talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run up to the May 2025 elections, no, ito yung start up talaga si PGMN, bagong-bago siya, talagang nagsisimula siya sa industriya October 2024 to May 2025. That was the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. Kapag ika-canvas nyo po, kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator, meron silang attack video against Mayor Honey Lacuna as the Mayor of Manila, and meron silang attack video against Congressman Marvin Willio sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no, yung sa promotional videos, but if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents.
19: And Attorney Falsis, on a personal note, no, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video, eh, nakasama ikaw. Parang ano mo, show po ba yan?
2: Ibang, kasi in-invite ka, baka ibang, friends rin kayo.
19: At partner, ibang-iba itsura ni Attorney Jess Falsis, no? Hindi ko nakilala, mukhang di pa kayo nakapag-ahit nung
18: ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago hanggang ngayon. Consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanta at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So yun yung aking intention. We're not friends. He reached out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot kahit sino, kahit anong oras, pwede nating idebate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte, and sa akin, I'm confident to debate anytime. So yun po, tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hang out, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga sikreto. Pero kilala ko po siya personally dahil nga doon sa pag-reach out niya noong panahon ni President Duterte. So yung mga nagsasabing hindi DDS, si Franco Mabanta, mali po yun, kasi naging social media director lang po siya ni PBBM noon dahil kay President Duterte. Ang una po niya talaga na PR job or ang kanyang blogger group, yung iniikutan niyang industry or circle noon ay mga pro-Duterte. Mm-hmm. E tandaan po natin yung mga pro-Duterte noon ay also pro-Marcos dahil mm-hmm. may unity pa or magka-okay pa noon si President Duterte and si President Marcos.
2: Mm-hmm. Ah yes, oo. Baka nakalimutan eh. Dati nga may unity team kaya nga nanalo yung mag-tandem eh. Pero Attorney Jess, last question na no. What about itong na-involve na rin yung mga big name personalities, let's say Edo Manzano, James Deacon, mm-hmm. pati si Brandon Vera. Brandon diba? Vera. Nandiyan. So ano po magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk or baka, you know, they may be parang iba na yung reputation na ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo dyan?
18: Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba kasi may sabi na din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Lillo noon. Mm-hmm. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort, are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate or mayman silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money. So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas. Like, okay. May mga group chat po ang PGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat kasi group chat yun para sa lahat ng anchors eh. Kahapon or nung isang araw dahil nga sa mga pumotok na balita, ang ano po, doon sa ebidensya na meron ng NBI, pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat.
19: Okay, sige po. Nako, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Happy weekend, sir.
18: Good evening and good afternoon.
19: Apo.
2: Samantala, pitong Filipino seafarers sugatan sa panibagong drone attack ng Iran.
19: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
20: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
21: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: Good morning, my dear plants! Ditiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
24: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
25: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: What if your phone could be your front row seat?
29: Playtime Entertainment launches PT Idol.
28: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
29: Where talent takes the spotlight.
28: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: ang yayaring mahalaga. Ora-orada.
1: May malakihang rollback sa diesel sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Bababa ng 9 piso ang kada litro ng diesel. 12 pesos naman sa kada litro ng mababawas sa kada litro ng kerosene. Pero may katiting na aumento naman sa gasolina na naglalaro mula piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo. Dahil dito, maglalaro na sa 70 hanggang 95 pesos ang pump price ng diesel habang 75 pesos hanggang 105 pesos naman sa gasolina. Paliwanag ng DOE, epekto ito ng pag-usad ng P-stock sa gitnang silangan.
2: Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Ayon sa power distributor, ito ay dahil sa humihinang piso laban sa dolyar. Tumataas din anila ang presyohan sa spot market at suppliers. Bukod sa overall rate, tumataas ang demand sa kuryente habang umiinit ang panahon. Ayon naman kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, ilan sa mga nakikita nilang pamamaraan para bumaba ang kuryente ay ang shortened refund period na magbabawas ng 23 centavos per kilowatt hour at ang pag-alis sa value-added tax sa natural or natural gas mula sa malampaya na makababawas naman ng 20 centimos kada kilowatt hour.
1: Sa ibang balita, sugatan ng 7 Filipino seafarers dahil sa napaulat na Iranian drone attack kahapon ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakaligtas naman ang mga Pinoy sa pag-atake at nagpapagamot na sa ospital. 4 sa mga ito ay nagtamo ng minor injuries habang seryoso ang kondisyon ng 4. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga seafarers. Nangyari ang insidente habang dumadaan ang sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz.
2: Formal nang binuksan ang ika-48 ASEAN Summit na pinamumunuan ng Pilipinas kung saan hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasaping bansa na magkaisa at magtulungan sa harap ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Anchored on the theme, navigating our future.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ASEAN na magkaisa at simula ng pinakamainam na hakbang para sa riyon, kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East. Sa pagbubukas ng 48 ASEAN Summit, binigyang diin ng Pangulo na malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan sa riyon. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga pinuno ng bansa ng miyembro ng ASEAN na nagtipon sa paniniwalang ito ang tamang panahon para patatagin ang mga kasunduan.
3: If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment.
4: Bilang ASEAN Chair, itinutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng energy, food at maritime security. Nagsilbi rin bilang tuloy ng ASEAN para magkasundo ang Cambodia at Thailand. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakamay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na pahupain ang tensyon sa alitan sa border ng dalawang bansa. Samantala, habang abala ang Pangulo sa pagpupulong, hindi pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nitong hindi nagtatrabaho ang Pangulo.
5: Hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho.
4: Kinumpirma naman ni Castro na nagtrabaho bilang social media director ng Pangulo ang naarestong founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kaugnay ng kasong robbery through extortion. Ayon kay Castro, ilang buwan lamang na natili si Mabanta sa posisyon at kalaunay tinanggal dahil hindi nagustuhan ang style o estilo nito.
5: Kailan ba yung sinasabi nila 2018? Wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now.
4: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang kinaganap na ASEAN Summit sa Cebu kasama ang Security Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Professor Ona, magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Hello Jack and Nina, at again, maraming salamat muli sa inyong invitation.
1: Yes, and salamat po sa inyong oras po, Professor Ona. Una, ito pong ASEAN Summit, ano kadalasan po ba yung agenda dito at ano yung magiging pakinabang po ng ating bansa?
6: Well, kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari ngayong araw na to, no? Maliwanag na maliwanag yung agenda ng Pilipinas, ano? Very timely at that, ano? Dahil nga tinukoy ni President Marcos yung mga pressing issues that beset the region, ano? Especially yung energy security at saka yung food security, no? Na isama na rin diyan yung maritime security, yung issue nga ng pagkakaroon ng isang ASEAN Maritime Center para pag-usapan yung anumang maaaring maging sigalot, lalong-lalo na rito sa South China Sea.
2: Nakikita ba natin na dahil dito sa ASEAN Summit na to na mas united yung front ng ASEAN, ano? Kapag pinag-usapan yung buong, 'di ba, global relationship, especially pagdating sa China at sa US, kasi may nagsasabi minsan watak-watak ang mga ASEAN countries. Ano po ang take nyo dyan?
6: Yes, so Nina, no? I totally agree with that point of view na magpe-present dapat ang Asia ng single voice, ano, lalong-lalo na dito sa nangyayaring energy crisis, ano. Maganda yung napag-usapan dito, no, sa pagpupulong na naganap, ano, lalong-lalo na yung tinatawag na ano, no, yung shift to renewables, no. Pag-uusapan yan mabuti at kung paano kumbaga i-distribute yung demand ng bawat country dito sa ating region, ano. So I'm sure na pag-uusapan ng masinsinan yan at hahanap ng mga alternatibo, lalong-lalo na ngayon, no, mainit na mainit yung pag-focus dito sa renewable sources, ano. Kaya maganda yung ginawa ng Pilipinas dahil nga ito yung hudyat ng kumbaga pagkakaisa rin ng buong rehiyon para matugunan itong crisis na ito.
1: And Professor Ona, no, binanggit mo kanina yung maritime security, and I remember last year, di ba, partner, may pinag-usapan tayo na code of conduct sa West Philippine Sea na dapat ay babalang kasi nga. Ito ba, dyan ba tinatalakay ito or sa ibang klaseng pagtitipon pa?
6: Alam mo, medyo ano yun, medyo subdued yung pag-mention sa code of conduct, ano. Pero alam mo naman ng mga ganitong klaseng mga diplomatic venues, ano, nag-o-open siya ng opportunities, Jack and Nina, no. At maganda yung strategy ng Pilipinas, ano, dahil nga hindi siya naging kumbaga combative in terms of our rights, no, dito sa South China Sea. But bagkus, ano, pinapakita niya na collective dapat ang approach, ano. Yes, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga ipinaglalaban dito sa ating mga teritoryo. But kumbaga binabalanse rin natin dun sa interest ng rehiyon, ano. Kaya naghahanap din tayo ng mga opportunities para mag-reach out sa ating mga ASEAN partners and neighbors.
2: At huling tanong po, Prof, the worst is over na po ba pagdating sa tensyon sa Middle East?
6: Nako, Nina, how I wish I can give you an affirmative answer, ano. Mukhang malayo pa tayo doon, ano, lalong-lalo na ngayon na mukhang nagpapalitan pa ng salita at ng putok itong mga puwersa ng Iran at saka ng US, ano. Mukhang hindi pa to matatapos, lalong-lalo na ngayon na medyo yung mga terms ng agreement na pinupush ng dalawang bansa ay mukhang hindi nagtutugma, ano. Although syempre nga we are hopeful, but unfortunately at this point mukhang wala pang off-ramp dito sa conflict na ito.
2: All right. Maraming salamat po, Professor Sherwin Ona. Happy weekend.
6: Thank you, Nina. Thank you, Jack.
1: Salamat. Bye-bye po.
2: Samantala, kumpiyansa si Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon, na kasado na ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Nagbabala naman ang mga legal expert na ito na ang huling pagkakataon ng bise para magbitiw sa pwesto kung nais niyang iwasan ang perpetual disqualification. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
7: Technicalities. Sa mga paligo...
8: Nakatakda na sa darating na Lunes, May 11, ang pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Attorney Teddy Ridon, si VP Sara ang magiging kauna-unahang impeachable official sa kasaysayan na mai-impeach ng dalawang magkahiwalay na Kongreso.
9: She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
8: Una nang inihayag ni Ridon itong Huwebes na mula sa kanilang konsultasyon, 215 House members anya ang suportado sa impeachment laban sa bise. Sa The Agenda Forum kanina, binigyang diin naman ni Attorney Melencio Santa Maria Jr., law professor at dating dean ng FEU Institute of Law, na napakahalaga ng mangyayari sa Lunes dahil ito ang magdidikta kung magpapatuloy ang paghabol sa pananagutan ng bise. Ipinaliwanag ni Santa Maria na kung magbibitiw sa tungkulin si VP Sara bago ang nakatakdang pag-usad sa Lunes, maaaring hindi na matuloy ang impeachment trial.
10: Kaya napakahalaga ng mangyayari sa Lunes, no? Tama ba? Kung, sa Lunes. Kasi before that Lunes, kung mag-resign, wala ng impeachment trial.
11: Hmm.
10: So, hindi matutuloy. Walang okasyon para ipataw yung desisyon na perpetual.
8: Kapag naipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado, obligado ang mga senador na simula ng paglilitis base sa utos ng saligang batas. Giit ni Attorney Santa Maria, Senado ang magsisilbing hukuman at wala silang opsyon kundi tanggapin ang kaso at magdesisyon base sa ebidensya.
10: Trial shall by the Senate forthwith begin. Isang utos yon, isang command yon ng konstitusyon at hindi mababago yan ang majority vote ng ating mga senador.
8: Nagbabala rin ang abogado na magkakaroon ng matinding emosyon at posibleng pagkilos ang taong bayan kung hindi boboto ang mga senador ayon sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes, nakasalalay sa bilang ng mga boto ng miyembro ng Kongreso na pabor sa impeachment. Kung mahaharap ba ang bise sa parusang habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Usap-usapan ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa papel ng Senate Minority pagdating sa posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Giit ni Padilla, ang pag-oppose ang mismong trabaho ng minorya, pero ilang eksperto umalma. May umaarangkadang balita si Angela Babad.
12: Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
13: Bilang bahagi ng Senate Minority, iginiit ni Senator Robin Padilla na trabaho nilang tumutol sa anumang usapin na tinatalakay sa plenaryo. At partean niya nito ang posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng usap-usapan ng posibleng pagharang ng minorya sa pag-convene ng impeachment court. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi tama ang pahayag ni Padilla. Ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, kung palaging kukontra ang minorya sa mayorya, kahit walang basihan o ebidensya, ay hindi na ito pagganap sa tungkulin bilang minorya, kundi isa ng pagiging obstructionist. Ayon din kay political analyst Ronald Diamas, ang trabaho ng minorya ay maging fiscalizer. Ayon sa adopted resolution number 39 ng 15th Congress, o ang resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials, malinaw na nakasaad na kailangang panatilihin ng mga senador ang political neutrality sa kabila ng pagkakaroon ng partido, bagay na pinaliwanag ni Attorney Lorna Kapunan, senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office.
14: Nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. Mm. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality?
13: Dagdag pa ni Kapunan, dapat hindi pansariling interes ang unahin ng mga mambabatas.
14: Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. kung in aid of legislation, wag nilang tingnan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tingnan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan?
13: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kung sakali mang may magmosyon kontra sa pag-convene ng impeachment court, ay kinakailangan itong pagbotohan ng Senado. Samantala, sa kabila ng binitawang pahayag ni Padilla, iginiit ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na wala pang klarong napag-usapan ng minorya hinggil sa usapin ng impeachment. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na makukuha nila ang puganting si Zaldico sa kabila ng hirit nitong asylum sa bansang France. Tinututukan din ng DILG ang desisyon ng Netherlands sa asylum bid ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Harry Roque. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
11: Una namin siya bago...
15: Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na mapapasakamay nila ang puganting si Zaldico sa tulong ng red notice mula sa Interpol. Ito ay bago desisyonan ng bansang France ang hiling na asylum ng dating kongresista.
11: I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Saldi.
16: Bago mag-grant yung ano ko?
11: Bago matapos. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal.
15: Aminado din si Remulla na may bahagya lang pagkakaiba ang mga bansa pagdating sa red notice.
11: It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay dinidelay nila. Ininvestigate nila doon sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
15: Kinumpirma din ni Remulla na nasa France pa rin si Zaldico.
11: He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million or euros yung isang bahay na ganun.
15: Nilinaw pa ni Remulla na walang kinalaman ang asylum ni Zaldico kung bakit natatagalan ang pagbabalik dito sa Pilipinas.
11: It doesn't always work to our favor, eh, di ba? But now we see that this world is getting smaller. Papalitan ang palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan.
15: Kinumpirma din ni Remulla na kasamang binabantayan nila ang pagtatapos ng asylum application ni dating Palos Secretary Attorney Harry Roque.
11: Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expelled doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking, kaya iba ang level nun. The band sa lahat ng mga bansa talaga.
15: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
1: Sa San Agustin, Quezon City, may kakaibang pakulo ang isang grupo ng mga nanay para sa pagdiriwang ng nalalapit na Mother's Day. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
17: Malaki ang kontribusyon ng isang ina sa komunidad. Sentro sila ng pagbubuklod ng bawat isa. Kaya ngayon papalapit na ang espesyal na araw para sa kanila. Isang grupo ng mga kababaihan sa Barangay San Agustin sa Quezon City ang magsasagawa ng isang fun run para sa selebrasyon ng Mother's Day. At kasabay niyan, ang paborito ng mga mommies na Zumba. Target kasi ng United Ladies of San Agustin ang mas healthy na celebration ng araw ng mga ina.
18: Kasi nga, para ma-focus naman yung health issues ng mga nanay, magtumawa naman, magkaroon ng new friends. And paminsan-minsan makatakas naman sa laging iniisip yung usaping pambahay.
17: Pagkakataon din daw ito para makapag-bonding ang mag-anak dahil bukas rin ito para sa lahat ng gender. Pwedeng isama ang asawa, anak o kaya mga kaibigan.
18: The goal is to set camaraderie. Camaraderie among neighborhood and the family and other groups kasi medyo parang nakapag-set kami na standard kasi nga the group was formed through trust.
17: Invited din ang ilang mga nanay sa labas ng Barangay San Agustin. May mga nagpa-register na galing pa sa Caloocan at iba pang parte ng Quezon City. 5 kilometers ang layo ng fun run na iikot sa buong barangay ng San Agustin. Dahil nabuo ang grupo sa pagtutulungan, mismong mga miyembro nito ang gumagawa ng mga race kits na gagamitin sa event. Dito daw ay naipapakita ang toughness at talents ng mga kababaihan, lalo na ang mga mommies, mama, nanay at ina. Binigyang din din ng grupo na ang pagiging nanay ay isang trabaho na puno ng pagmamahal na walang pinipili at itinuturing rin na pundasyon ng lakas ng bawat isa. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ang mga nanay ang ilaw ng tahanan pero minsan nagsisilbi rin silang haligi dahil sa hindi maiwasang sitwasyon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa mga anak? Nagbabalik si Justin Ignacio.
8: Mahigit 2 dekada nang nagmamaneho ng tricycle ang 65 taong nanay na si Clarita Nicolas sa kahabaan ng Maginhawa sa Quezon City. Sabi nga ng iba, nanay na, tatay pa. Alang-alang ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Dating tindera si Nanay Clarita, pero napilitang humawak ng manibela ng tricycle nang magkaproblema sa asawa. At sa likod ng karaniway mga lalaking driver, ipinakita ni Nanay Clarita na kaya niyang makipagsabayan sa mga bruskong mga driver para sa kanyang mga anak.
19: Ay, tricycle driver, babae. Ay, si Nanay. Nanay, masarap po bang mag-drive? Oo, kako. Kumikita. At papanok.
8: Sa araw-araw na pamamasada mula umaga hanggang hapon, tinitiis niya ang pagod at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Pero ang kanyang paghihirap, nasuklian ito sa pagtatapos ng kanyang 2 anak na noon ay bit-bit pa niya sa loob ng kanyang sidecar tuwing oras ng uwian.
19: Noong maliliit pa sila, elementary pa lang, alis ako sa bahay, nakagayak na talaga, nakaprepare na yung mga gamit nila yung pagkain kasi nag-aaral pa sila noon. Pagka-oras ng dating nila, susunduin ko. Yung isa ang magbabantay, yung isa susunduin ko.
8: Bit-bit niya ang paniniwalang ang puso ng isang ina ay may lakas na higit pa sa anumang makina.
19: Sa mga kapwa ko babae na nagtataguyod sa pamilya, ganyan lang tayo. Kahit tayo babae, kaya natin gampanan ng isang pari di pamilya.
8: Sa darating na Mother's Day, hindi luho ang hangad din Nanay Clarita, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya na minsan ang sinubok ng mapait na karanasan. Ang kanyang kwento ay isang patotoo na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay handang bumiyahe kahit sa pinakamatalik na landas ng buhay. Maiparating lamang sa maayos na destinasyon ang kanyang mga anak. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Hagupit habang papalapit ng bansa. Ayon sa PAGASA, malapit na ito sa kategoryang Severe Tropical Storm sa mga susunod na oras.

0: Paratang na napapabayaan niya ang mga ospital sa syudad, lalo na ang San Juan Medical Center. Katunayan, sinabi ni Zamora na tumaas ang budget sa ospital mula mahigit 315 million pesos noong 2019. Mahigit 644 million pesos na ito ngayong 2026. Prioridad aniya ang healthcare ng bawat residente ng San Juan. Target din ng LGU na gawin ang San Juan Medical Center bilang Level 3 Hospital at maging nationally recognized Green Medical Center of Excellence.
1: Alamin natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
2: Heto na nga ang latest ng marangkadang showbiz balita matapos ang Round 6 Sex Bomb Get Get Out Concert Finale sa MOA Arena noong April 30 ay agad nating nakapanayam ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan. Emosyonal si Rochelle dahil nagawa na nila ang finale concert at nakatapos na din sa una nilang international show. Alamin natin ang lahat ng kwento sa Jai Hot Exclusives.
3: Mula round 1 to round 6, punong-puno, sila din mismong sex bomb ang nagbe-break ng kanilang record sa MOA Arena. Ano ang say ni Rochelle Pangilinan dito?
4: Sobrang grateful. Unexpected na ganun pa rin kadami yung darating tonight. Half of my heart na masakit sa akin na last na to. But wala ko magagawa And kailangan ko din mag-perform. Hindi lang sarili ko dapat yung iniisip ko. And sa dami ng taong dumating ngayong gabi, grabe, wala akong ginawa kundi titigan lahat ng tao.
3: Bilang leader ng grupong Sex Mom, paano nga ba sila nagdesisyon na baguhin ang venue at ibalik sa MOA Arena?
4: Nung pumasok na yung tag-init, hindi natin kaya yan. Yes. Yan yung init na pag naglabas ka ng itlog luto. Sabi ko, isa sa atin, posibleng may mahimatay. But then, nakita namin yung engagement sa social media na talagang mas maraming pinalaki ng sex bomb na nagsasabi na indoor na.
3: Samantala, ano naman ang masasabi ni Rochelle sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila?
4: Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb at sa mga hindi nagsasawang sumuporta at maniwala sa mga pasabog namin na ganito nyo kami sinanay na lagi may pasabog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
2: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: Happy Mother's Day, partner.
1: Thank you. Happy Mother's Day.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio.

pumapanta tapat na iba pa, inilipat na sa NBI Detention Facility matapos masukol dahil sa umano'y pangingigil. Diesel at kerosene, may rollback. Kabalik na naman sa gasolina. Hantavirus, hindi pareho sa COVID. Ayon sa World Health Organization, paano posibleng nakapasok ang virus sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At powerhouse cast ng seryeng Honor Thy Mother, ipinakilala na.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa maaksyong inkwentro sa Caloocan City. Sugatan ang isang lalaki na nakapaghabulan sa mga pulis matapos mabisto ang planong panluloob sa isang bahay sa Caloocan City ngayong Biyernes. Arestado rin ang lima pa niyang kasabwat na sangkot din sa rentangay at cake modus. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Dinarang ng sasakyan ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang multipurpose vehicle na ito na nagtangka umanong looban ng isang bahay sa Caloocan City. Paghinto ng sasakyan, agad na tumakbo palabas ang isang armadong lalaki. Nakita rin bumaba ang isang babae na may bitbit pang mga gamit. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakipaghabulan sa mga otoridad ang lalaki sa isang eskenita kung saan nangyari ang engkwentro. Tinamaan ng bala sa may kanang binti ang sospek na kinilalang isang dating nasibak na pulis. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ang grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rentangay at cake modus.
2: Pagkakuha ng rentang sasakyan, gagamitin na yan para panggamit sa ibang krimen. And second nga, yung ginagawa po nila, no, na last dito nga sa Novaliches, na kung saan magpapakilala ko, no, na staff ng isang LGU unit, galing daw kay Mayor, at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararansakin nila yung pinakaloob.
1: Sangkot din umano ang grupo sa pagnanakaw ng mga motorsiklo na isinasakay nila sa nirerentahang van. Unang nasakote ang limang suspect na sakay ng hinarang na MPV na tinapalan nila ang plaka. Nahuli din kalaunan ang leader ng grupo.
2: Malaking grupo itong natugis sa PNPHPD dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3.
1: Bukod sa dalawang baril na nakumpiska mula sa mga suspect, na-recover din mula sa sasakyan ng isang granada, isang pistol at dalawang pouch ng hinihinalang shabu. Itinanggi naman ng mga suspect ang mga paratang.
3: Hindi ko po alam, may driver lang po.
4: Unang beses din po mamalik sa kanila.
5: Nanihigaw po sa akin ng isang kaibigan nila. Sinasama daw kung akong mag-swimming.
2: We are still collecting some information kung gano'ng katagal na itong grupo na ito dahil, well, makikita talaga natin, well-organized kung sila ay magtrabaho.
1: Posible maharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, carnapping at frustrated robbery ang mga suspect. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Sapul din sa video ang pang-hold up ng isang lalaki sa isang laundry shop sa Mandaluyong City. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
6: Tuloy-tuloy na pumasok ang lalaking ito na nakasuot pa ng motor taxi uniform sa laundry shop sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong, pasado alas 12 ng madaling araw ng Sabado. Dumiretso ang suspect sa lalaking nakaupo sa gilid at tinutukan ng baril. Nagulantang ang biktima na may-ari pala ng shop. Pilit tinahubad sa kanya ang mga suot na alahas.
7: Alam niya yung kukunin niya eh. Sabi niya dun sa boss ko, hubawin mo na. Kundi tumangang kita, pinukpot po siya ng baril.
6: Nakuha ng kawatan ang kwintas ng biktima. Hindi pa ito nakontento at pinapahubad pa ang suot na bracelet ng biktima.
8: Hindi ako mahubad basta-basta ito
6: eh. Ilang segundo rin pinepwersa ng lalaki na ipahubad ang bracelet hanggang sa mag-ring ang isang cellphone. Kaya na-alarma ang suspect at agad dumabas sa may takas sakay ng motorsiklo. Doon na humingi ng saklolo ang biktima kasama ang empleyado ng laundry shop at isang babaeng customer. Naharang pa na nakaposteng bantay-bayan ng suspect pero maging isa, binantaan nito.
9: Tatawagan ko na yung base po, sabay sa lubog sa akin. Dinudukutan ako ng baril, sabi ko, hindi na ako nakatawag.
6: Agad ding rumesponde ang pulisya at nag-imbestiga. Napag-alamang tumakas patungong EDSA ang hold-upper. Pinaigting pa ng barangay at pulisya ang seguridad sa lugar matapos ang insidente.
9: Gabi-gabi po kami dito, pati may assign din pang-araw, hapon, tsaka gabi.
6: Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang salarin. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Arestado ang isang lalaki na nagnakaw ng aabot sa mahigit 200,000 piso na halaga ng beauty products mula sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
11: Pasado alauna ng madaling araw nang pumasok ang lalaking ito sa bodega na pinagtatrabahuhan niyang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City. Isa-isa niyang binuhat ang mga kahon na naglalaman ng beauty products at ipinatong sa isang pushcart. Maya-maya pa, tulak-tulak na ng lalaki ang mga kahon palabas. Tinangay na pala niya ang mahigit 260,000 pesos na halaga ng mga produkto. Miyerkules nang maaresto ang suspect na 4 na taon nagtatrabaho bilang dispatcher sa kumpanya. Ayon sa pulisya, nagtaka ang may-ari nang mapansing hindi na tumutugma ang kanilang kita sa inventory. Nang i-review ang CCTV, dito na natuklasan ang pagnanakaw na ginawa ng empleyado kaya agad silang nag-report sa pulisya.
12: Nantabayan na po namin. Pag nang bumalik po siya, kukuha ulit ng mga products na hindi alam ng may-ari. Doon na po namin siya inaresto. According sa may-ari, mga marami na daw itong nakuha. At ngayon lang po nila napatunayan na siya yung kumukuha. Ganun pa rin po yung modus niya. Kinukuha niya lang at hindi alam na may-ari na nilalabas pala niya yung mga products. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya, yun lang pa niya na yata nabentahan. At di alam din ang napagbentahan na galing pala sa nakaw ito.
11: Na-recover sa suspect ang mga beauty products na ninakaw. Inamin ng suspect ang pananakaw pero tumanggi nang magbigay ng ibang pahayag.
13: Ginawa ko po pero no-comment na po ako. No-comment na po ako dyan.
11: Maaarap sa reklamong qualified theft ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Agad itong ikinatuwa ng ilang jeepney driver, pero giit ng ilang transport group, hindi pa rin ito sapat. Nagpapatrol, Izzy Lee.
14: Hindi lalampas sa 45 pesos ang budget sa almusal ng jeepney driver na si Roberto. Kadalasan, 2 itlog at kanin lamang ang kanyang binibili para makatipid dahil sa taas ng presyo ng diesel. Alas 5 na ng hapon ang susunod niyang kain matapos ang maghapong pamamasada.
15: Sa totoo, alos isang linggo na ako, ganun ang ulam ko. Kung hindi hotdog, skinless, gulay, itlog. Yun lang. Kung ikumpara mo sa 45 lang yung kakainin mo, 100 yung na-savings mo.
14: Kaya naman labis ang kanyang tuwa nang malamang posibleng magkaroon ng malaki-laking rollback sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na Martes. Ayon sa Department of Energy, base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 9 pesos per liter rollback ang estimate sa diesel at 12 pesos per liter naman sa kerosene. Dahil dito, umaasa si Roberto na makakakain na siya ng mas maayos at makapagpapadala ng mas malaking pera sa kanyang pamilya sa Bicol. Ayon naman sa transport group na Piston, malaking tulong ang rollback para sa mga jeepney driver at operator. Pero hindi pa rin umano ito sapat.
16: Pagsimula ng pera ng US at ng Israel pera, nasa 55 po ang diesel and ang liter. Pero kahit paano, may isan yung pasanin ng mga driver at operator dyan. Ang panawagan pa rin po namin, ma, may tanggalin talaga yung stock at saka yung bag na langit.
17: Dapat kung rollback muna, mga 2 months, 3 months, ganyan, para makabawi naman yung mga rider.
14: Samantala, inaasahang may pagtaas sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo na naglalaro sa 1 peso kada litro. May karapatang makialam ang DOE sa presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng National Energy Emergency ang bansa. Easily, ABS-CBN News.
10: Sa ibang balita naman, inilipat na sa NBI Detention Facility ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 pang kasama matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa NBI Detention Facility, nagpapatrol si Alison Ko. Alison, ano ang sitwasyon ngayon? At nakapagpiyansa ba ang kampo ni Mabanta?
18: Karen, hindi pa rin nakakapagpiyansa ang kampo ni Mabanta sa kabila ng nauna nilang pahayag na maghahain sila ng piyansa ngayong araw, Biyernes. Kaninang alas 12 ng tanghali, dumating ang abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez, pero hanggang ngayon ay nasa loob pa rin sila ng pasilidad. Huwebes ng gabi nang arestuhin ng dalhin dito si Mabanta sa NPI Detention Facility dito sa Muntinlupa. Matatandaan na inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Mabanta sa isang entrapment operation noong Martes. Iniugnay si Mabanta at ang apat pang iba sa umano'y pangingikil ng 300 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng isang umano'y expose laban sa mambabatas. Ayon sa NPI, sumailalim si Mabanta at ang apat pang iba sa inquest proceedings noong Miyerkules ng gabi kaugnay ng Article 294 ng Revised Penal Code or Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Ngayong Biyernes, inilabas na rin ng NBI ang isang subpoena para naman sa PGMN anchor na si CJ Hero. Pinapatawag siya sa Lunes, May 11 para sa investigasyon ng alegasyon ng extortion laban kay Mabanta. Sa huling panayam naman sa media kaninang madaling araw, patuloy na itinanggi ng abogado ni Mabanta ang mga paratang ng pangingikil.
19: I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion, there was no crime that was committed.
18: Kaninang alas 3 ng hapon, saglit na lumabas ang abogado ni Mabanta pero ayaw pa rin niyang magbigay ng update kung talaga nga bang nakapagpasa sila ng piyansa ngayong araw at kung magkano ang halaga ng kakailanganin nilang bayarin. Karen?
10: So, ibig sabihin, Alison, walang impormasyon sa halaga kasi dapat itatanong ko yan. Nangangahulugan ba na mananatili pa sa detention facility si Mabanta at ang mga kasamahan niya hanggang ngayong weekend?
18: Karen, wala pa rin tayong impormasyon o update tungkol dyan, no? Pero yan ang ating aalamin dahil sarado ang korte ng weekend. Kung may posibilidad ba na manatili dito hanggang Lunes ni Mabanta at ang apat pang ibang naaresto. Karen?
10: Maraming salamat, Alison Ko.
20: Pansamantalang sinispende ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa Mayo at Hulyo o Hunyo. Ibig sabihin po mababawasan ang bill ng mga consumer ng nasa 0.0371 centavos per kilowatt hour o katumbas ng humigit kumulang 7 pesos and 42 centavos para sa isang pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Ayon sa ERC, ginawa ito para mabawasan ang bigat ng bayarin ng mga consumer. Ang GAOL ay ang bayaring ginagamit para pondohan ang mga bagong renewable energy projects sa ilalim ng programa ng gobyerno tulad ng solar at wind power. Nilinaw naman ng ERC na ang pansamantalang pagsususpende ay hindi makakaapekto sa pagpapatupad ng renewable energy programs at sa commitments ng gobyerno sa ilalim ng Green Energy Auction Program. 22 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at AUV sa Reyna Mercedes sa Isabela, Huwebes ng hapon. Base po sa investigasyon, magkasalubong na bumabaybay sa National Highway ang dalawang sasakyan na mag-overtake umano ang AUV at napunta sa kabilang linya. Nabangga nito ang likurang bahagi ng jeep na may sakay na 21 nursing students. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad ang jeep at natanggalan pa ng gulong. Sugatan ang lahat ng estudyante pati ang driver ng jeep at isinugod sa ospital. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng AUV na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Inilabas ni forensic pathologist Raquel Fortun ang initial findings ng kanyang autopsy sa 5 sibilyang kasama sa mga nasawi sa engkwentro ng militar at mga rebelde sa Toboso, Negros Occidental noong Abril. Binatikos rin niya ang umano'y maling paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at ebidensya. Nagpapatrol, Liza Aquino.
21: Ilang tamang baril sa ulo, katawan, mga kamay at paa. Ilan lang ito sa mga nakita ni Dr. Raquel Fortun sa kanyang pagsusuri ng mga bangkay na ilang nasawi sa madugong engkwentro ng mga sundalo at ilang miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. 15 nasawi sa insidente, kabilang UP student leader na si Alisa Alano, community journalist RJ Ledesma, at Filipino-American activists na sila Lyle Prijoles at Kai Sorem. Sabi ni Fortun, 5 na sibilyang nasawi ang kanyang na-autopsy, pero tumanggi siyang isiwalat kung sino-sino ang mga ito.
22: Three of them, I would say, have multiple
3: really serious injuries. And we recovered bullets. How many were hit in the head? At least 3? 5. In the trunk? Yung iba, multiple, in head, in trunk. Head, upper and lower extremities? At least 3. Some had all 3. May head, may trunk, may extremities.
21: Nang tanungin kong tingin ni Fortune, malapitan o malayo sa mga nasawi ang mga bumaril.
3: It must be distant, right? And when you say distant, habang-habang range. And if they did use high velocity platforms in an engine, that is actually compatible with the injuries seen. And the fragments have recovered. It's consistent.
21: Binati ko sa Manny Fortune ang aniyay maling recovery o paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen.
3: We don't know the bodies, we don't touch the bodies, we leave them there. Siguro kung nasa tubig, there must be, there's maybe excuse yun na i-recover yung kanya. Pero ang hapon mo is actually for the truth to come out.
21: Ayon pa kay Fortune, mali ang bangkay na natanggap ng pamilya ng isa sa mga nasawi na si Errol Wendell batay na rin sa kanyang autopsy. Wala pang sagot ang mga otoridad dito. Nanawagan din sa publiko si Fortune na igalang ang mga patay kasunod ng ilang komento na inihantulad sa corned beef ang itsura ng mga na-recover na bangkay.
3: They don't look anything like corned beef. Thank you for me because I see a lot of dead bodies. You know what they look like? Tao. People with injuries. People who are killed. That could be you.
21: Nakatakda niyang ilabas ang kanyang final results ng mga autopsy sa mga darating na linggo. Hihintayin naman ng kampo ng mga biktima ang mga naturang resulta at saka pag-aaralan ang mga susunod nilang hakbang.
4: Whether that be an administrative, a criminal, or a civil case against the yung perpetrators, we are always willing to help them.
22: I have a lot of questions. Nothing is transparent. I'm angry. I think it's 19 lives that were taken. And I think everyone should be angry as well too.
21: Una na i-greet ang Armed Forces of the Philippines na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso matapos makatanggap na impormasyon na may mga armado sa lugar. Liza Aquino, ABS-CBN News.
20: Betren, ano ang bagong pasabog at pakulo ng longest-running musical variety show na ASAP XP?
23: At ibig new era pero isang pamilya pa rin maghahatid ng world-class Pinoy entertainment. Yan ang pangako ng kapamilya variety show na ASAP XP sa kanilang bagong theme song na Together Forever, ASAP Forever.

0: puwersa ang kapamilya Icon sa pangungunan nila Martin Rivera, Ogie Alcacid, Regine Velasquez at Sasha Padilla, kasama rin sina J.M. de la Serna at Mariel Montaliano sa pagkanta ng bagong theme song. Nilika ito nina Martin, Ogie, katuwang sina Kimo Gumatay at Jeremy G na siya rin nag-produce ng awitin. Unang mapapanood ng live ang performance ng Together Forever, ASAP Forever sa ASAP XP sa darating na linggo, May 10. Kasabay ng kanilang special live concert shows na gaganapin sa Araneta Coliseum. Yan din ang magiging mudyat sa paglipat nito sa primetime kung saan mapapanood na sa biggest ang brightest Filipino concert experience ng alas 5:30 ng hapon simula sa May 17.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, formal na pagtitipon ng ASEAN leaders nagsimula na. Krisis enerhiya, isa sa tututukan. Hantavirus, paano posibleng nakapasok sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At mga taga-estansya sa Iloilo, kumasa sa higanteng halo-halo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 6:50 p.m.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Ka, kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang
12: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Basta AM, MM!
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: DTTZMM! Numero uno sa aksyon!
3: Oras, 6:52 p.m.
8: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Kuha po muna tayo ng report mula sa mga Radyo Patrol. Isinusulong sa tama ang panukalang 18,000 pisong dagdag sahod sa mga pampublikong doktor at limitasyon sa oras ng trabaho ng mga nurse. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
16: Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, layo ng 2 panukalang tugunan ang lumalalang kakulangan ng health workers sa bansa dahil sa pag-alis ng marami para magtrabaho sa ibang bansa. Itinutulak ng House Bill 3520 na itaas ang entry-level salary ng mga government doctor mula 73,303 pesos sa 91,306 pesos. Ano hindi napapat ang kasalukuyan sahod kumpara sa bigat ng trabaho, lalo na sa panahon ng health emergencies. Kasabay ito, inihain din ang House Bill 3398 o Care for Nurses Welfare Act na magtatakda ng limitasyon sa trabaho ng mga nurse na hindi lalampas sa 8 oras na tuloy-tuloy na duty o higit sa kabuuang 40 oras sa loob ng isang linggo. Nais din itong mabawasan ang burnout na isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo at pag-alis ng mga nurse sa bansa. Ayon kay Vargas, mahalaga ang ang maayos na sahod at working conditions para mapanatili ang mga health worker sa Pilipinas at mapalakas ang public health care system. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. Marami po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Istretta. DZMN, numero uno sa aksyon.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kada na ang formal na pagtitipo ng mga leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Leaders Summit ngayong araw, kung saan isa sa mga konsiderasyon ay ang krisis sa enerhiya. At live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang napag-usapan at anong kinalabasan ng ASEAN Leaders Summit?
5: Yes, Karen, naging produktibo nga ang mga pagpupulong sa ASEAN Leaders Summit dito sa Mactan, Cebu ngayong Biyernes. At kasama sa mga highlights ay ang panawagan ng ASEAN na mas pabilisin ang ratification ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, isang mekanismo na tutulong sa mga bansa para sa energy sources nila, lalo na kung magkakaroon ng supply disruption. Ngayon, Karen, ay nasa isang gala dinner ang mga leader na ihinuhost ng Pangulo at ng First Lady bago magsibalik sila sa kanilang mga bansa. Sa kabila ng krisis na kinakaharap ng rehiyon, naging makulay pa rin ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga pinuno ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Leaders Summit ngayong Biyernes. Isa-isang pumasok sa Mactan Expo ang mga leader na sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. At saka ginawa ang signature ASEAN handshake.
6: I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together. Dialogue, cooperation, and mutual respect.
7: Continuous transit passage in the...
5: Sa plenary session ng summit, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang mga usapan at kolektibong aksyon, lalo na sa panahon ng mas matinding geopolitical tension.
7: We meet at a defining moment for our region and the global community. The international geopolitical landscape continues to be marked by uncertainty and heightened geopolitical tensions, particularly by the grave situation in the Middle East.
5: Bukod sa krisis sa enerhiya, bunsod ng digmaan sa gitnang silangan, maraming hamon sa loob ng Timog Silangang Asya. Kasama rito ang political crisis sa Myanmar dahil sa military takeover at pagkulong sa leader na si Aung San Suu Kyi. Hindi pa rin nareresolba ang issue sa South China Sea, lalo't wala pa rin nalalagdaan na code of conduct dito. At may border dispute din ng Thailand at Cambodia, kung saan higit 100 na ang namatay at libo-libo ang inilikas. Bago ang summit ngayong Biyernes, kinausap ni Marcos sa isang trilateral summit kagabi ang pinuno ng dalawang bansa.
7: The prime ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
5: Ipinresenta rin ng Pangulo ang Lead Sail Rise Framework bilang strategiya sa pagtugon sa mga problema ng rehiyon.
7: Through the integrated lead, sail, rise framework, we have aligned three community pillars into a coherent strategy. Lead reinforces a rules-based and resilient political security community. Sail drives an integrated and innovative-led economic community. Rise promotes a people-centered and inclusive social-cultural community. Together, the framework translates ASEAN's long-term vision into mutually reinforcing actions on peace, prosperity, and people empowerment.
5: Nagkaroon din ang Pangulo ng bilateral meeting kasama ang pinuno ng Lao PDR bago ang gala dinner ngayong gabi. Sa gitna ng summit, hindi pinayagan magprotesta ang mga environmental activists ng Greenpeace Philippines na mananawagan sana sa mga leader na tugunan ang problema sa plastic at fossil fuels. Kagan-kali-kali na lamang ay humarap si Pangulong Marcos dito sa mga mamamahayag sa International Media Center tungkol sa mga napag-usapan sa ASEAN Summit. Sabi niya, hindi lang dapat tumutugon sa krisis ang rehiyon gaya ng energy crisis sa ngayon, kundi dapat ay pinaghahandaan ito. May pangmatagalan ding solusyon sa enerhiya bukod sa energy sharing mechanism.
7: The long-term solution is our continuing move away from fossil fuels, dependence on fossil fuels, but then the development of alternative sources of renewable energy.
5: Sir, natanong din ng Pangulo tungkol sa Declaration on Maritime Cooperation. Layon-aniya nito na mapanatiling maayos at payapa ang paglalayag sa buong South China Sea at hindi ito magaya sa Strait of Hormuz.
7: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to confront or not to push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Issues of assistance, of making sure that our waters are safe, that our territories are well respected, and that UNCLOS is the single most important guide and principle that we adhere to.
5: Kagantiwala ang Pangulo na maitatayo ang ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas dahil sabi niya ay wala namang pumalag dito. Imo-monitor nito na lahat ay ligtas at mapayapa ang paglalayag sa South China Sea. Kagan.
3: Jarvis, prioridad pa rin ba ng ASEAN na mabuo na ang Code of Conduct sa South China Sea? Ilang ASEAN na ang nagdaan at hindi pa ito nabubuo? Ito ba kumbaga tatalakayin?
5: Yes, Karen, nakausap natin ang DFA tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea at sinabi niya na nakasama ito sa mga tinalakay ngayong araw. Pero separate o hiwalay ang negotiation para sa COC. Kaya wala tayong inaasahan na legally binding na agreement na lalagdaan sa ASEAN Summit na ito. Pero ang sinabi sa atin na ang DFA spokesperson for Asia na si Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial ay encouraging ang mga usapan at ni progreso o umaandar pa ang usapan pagdating nga sa usapin ng Code of Conduct sa South China Sea at mayroon daw commitment ang lahat ng mga bansa na pag-usapan ito ng mas madalas. Karen.
3: Maraming salamat, Jarvis Manahan.
8: Nilinaw po ngayon ng World Health Organization na hindi pareho ang hantavirus sa COVID. Ipinaliwanag din ng ahensya kung paano posibleng nakapasok ang naturang virus sa barkong may lulanding Pinoy crew members sa Atlantic Ocean. Nagpapatrol, Rafael Busano.
9: Siniguro ng World Health Organization na iba ang sitwasyon dahil sa hantavirus kumpara sa pandemya ng COVID.
10: This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. We know this virus, hantaviruses have been around for quite a while. This is not the same situation we were in 6 years ago.
9: Ito'y kasunod ng kanilang anunsyo na 5 sa 8 nagkasakit sa MV Hondius ay kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Lumabas din na Andes strain ang naka-infect sa isang pasyente. Ito ang tanging strain ng hantavirus na bagamat hindi karaniwan ay may kakayahang maipasa ng tao sa kanyang kapwa. Dagdag ng WHO, posibleng nagmula ang virus sa ibang lugar at nadala ng isang Dutch national sa barko.
11: Prior to boarding the ship, the first 2 cases had traveled through Argentina, Chile, and Uruguay on a bird-watching trip, which included visits to sites where the species of rat that's known to carry Andes virus was present.
9: Ang Dutch na lalaki ang unang namatay ilang araw mula nang umalis ang MV Hondius sa port ng Argentina. Ang kanyang asawa naman pumanaw din makalipas ang 2 linggo. Isang babae din ang nagkaroon ng sintomas noong April 28 at kalaunay namatay noong May 2. Isang lalaki na nagkasintomas ang kinailangan namang i-airlift para dalhin sa intensive care unit ng ospital sa South Africa. 2 ay stable na ang kondisyon habang may isang asymptomatic na sa Germany. Ang 8 kaso ang nag-report na may sintomas sa Swiss Health Authorities na nagpositibo sa Andes virus. Sa ngayon, nananatili ang iba pang pasahero at crew ng MV Hondius sa barko na kasalukuyang papunta na sa Canary Islands. Dito sila sasailalim sa mga medical clearance at protocol bago magsiuwian sa kani-kanilang bansa. Kabilang dito ang 38 Filipino seafarers.
12: We had been assured by the manning agency and the ship owner, who would be the best to know what goes on board, that our 38 Filipino seafarers had not been afflicted. But that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. We are also reaching out to the families of the 38 and assure them of governmental support.
9: Tiniyak naman ng Department of Health na pinaghahandaan na nila ang anumang posibilidad na pagkalat ng hantavirus.
13: We have been checking on our laboratories. We have the PCR machines which we used back during the pandemic. We just have to change what you call the primer.
9: Walang bakuna ang hantavirus na sinasabing lubhang delikado sa kalusugan. Kaya mahalagang mapigilan ang patuloy nitong pagkalat. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
14: Ilang Pinoy seafarers ang inaresto at pinadeport ng Amerika dahil umano sa mga paglabag. Ayon sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, nakumpirma ang status ng mga Pinoy bilang seafarers at kaagad nitong ipinaalam ang sitwasyon sa Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa LA. Hindi tinukoy ng konsulado kung ilang Pinoy ang nadakip at kung ano ang kanilang kaso. Pero sa ulat ng The California Post, 26 na Pilipinong tripulante mula sa iba't ibang cruise ship ang sangkot umano sa pagkakaroon o pagkakalat ng child pornography materials. Wala pang pahayag ang DMW tungkol dito. Samantala, nakamonitor ang DMW sa isang Malta flag container ship na tinarget ng pag-atake sa Strait of Hormuz noong Martes. Ayon kay Secretary Hans Leo Cacdac, 7 Pinoy crew members ang sugatan at isinugod na sa ospital. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabanti ang low pressure area at bagyo at magpapaulan ba ang mga ito ngayong weekend?
15: Alam mo, Alvin, nalusaw na yung low pressure area sa may Mindanao, Webes ng gabi, habang patuloy namang lumalapit sa Pilipinas ang bagyong Hagupit. Huli pong namataan ng Tropical Storm Hagupit, 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Malapit na itong maging severe tropical storm, lakas na hangin po 85 kilometers per hour at yung pagbugso umabot ng hanggang 105 kilometers per hour. Pakanduran po ang galaw ng bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabado ng hapon o gabi ito, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at tawagin po ito sa local name na Haloy. Posibleng humina ang bagyo habang tumatawid ng Philippine Sea at posibleng maging low pressure area na lamang sa may silangan ng Bicol Region pagsapit ng Miyerkules. Wala pong inasang epekto sa panahon sa bansa sa weekend ang bagyong ito. Pero patuloy pa pong umantabay sa updates ukol sa bagyo. At makakaranas pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon ngayong Sabado at Linggo sa ating bansa. At halos 30 lugar ang pwedeng umabot sa danger level ang heat index ngayong weekend. 44 degrees Celsius ang asang damang init sa Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Lawag City, Roja City, maging sa Kamiling, Tarlac at Cavite at Dagupan City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, May 9 at 10 sa Mindanao, Sabado ng umaga, may mga paulan na po yung Easterly sa Maycaraga at Davao Region, pero mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo po sa may Zamboanga Peninsula. Sa gabi, malalakas ang ulan dito sa may Maguindanao Provinces at Sokcergen. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at pagsapit ng gabi, may kalakasan muli yung boost ng ulan dito po sa may Central Mindanao. Sa Visayas, may asahang ulan sa Central Cebu, Sabado po yan ng umaga, pero maghapong mainit maalinsangan sa maraming lugar. Aasahan muli ang pag-ulan madaling araw na Linggo sa ilang bahagi ng Leyte at ng Southern Leyte, pero hanggang pagsapit na po ng Linggo ng gabi, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, maghapon ng Sabado, maulan sa maraming lugar sa probinsya, pero mawawala din yan sa gabi at sa Linggo, hapon may pag-ulan dito po sa may gitnang bahagi ng Palawan, mawawala ulit pagkalubog ng araw. Sa Luzon, Sabado at Linggo may kalat-kalat na ulan sa silangang bahagi dahil po yan sa Easterlies at hapon may thunderstorms sa may Ilocos Region at Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon sa parehong araw ng Sabado at Linggo. Tayo naman po sa Metro Manila ay yung temperatura natin mga 37-38 degrees Celsius, pero kung heat index pag-uusapan po, pwedeng umabot yan sa 42 degrees Celsius sa parehong araw ng Sabado at Linggo. May chance ng pag-ulan din sa thunderstorm Sabado ng hapon, pero mas mainit naman sa araw ng Linggo. Samantala, posibleng buwabana sa minimum operating level na 118 meters ang water level sa Angat Dam ngayong weekend dahil itong Biyernes po ng umaga nasa 180.94 meters na ito. 160 meters po ang sinasabing critical low level ng Angat Dam kung saan nakakaroon na ng water interruption at pagrarasyon ng tubig. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend advance, happy Mother's Day at ingat kapamilya.
16: Kapag ganitong tag-init, isa sa paboritong pampalamig ang halo-halo. At alam nyo ba na sa Estansya Iloilo, dinagsa ang taunang selebrasyon ng Halo-Halo Festival. Star ng event ang giant halo-halo na inilagay sa higating mangkok na may 2 metro ang lapad at hanggang baywa ang taas. Kumpletos recados mula yelo, saging, fruit cocktail, ube, sago, asukal at gatas. Siyempre, mas lalong sumasarap kapag sinishare. Pinagsaluhan ito ng magpapamilya, mga friends at couples. Ito ng 10th taon ng matamis at makulay na selebrasyon ng Halo-Halo Festival sa Estansya na layong pagbuklo rin ang mga residente sa pamamagitan ng simple pero paboritong malamig na panghimagas ng mga Pilipino.
17: At susunod, Vice President Sara Duterte may patutsyaga sa Pangulo sa lumulobong utang ng Pilipinas. Malacanang bumuwelta. At sino-sino ang bubuo sa pangmalakasang seryeng Honor Thy Mother? Kilalanin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
18: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
22: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
23: What if your phone could be your front row seat?
24: Playtime Entertainment launches PT Idol.
23: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
24: Where talent takes the spotlight.
23: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang galing! Pang matagalan!
26: Parang tayo lang han.
27: Everest Appliances.
25: Babe, ano ever best decision mo in life?
26: Siyempre, building a home with you.
25: Aww.
27: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
28: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
25: Ay, malabo.
28: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
25: Para malinaw.
29: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: EO, love your eyes.
31: Plan G sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
32: Tatamaan po tayo ng presyo.
33: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
32: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
33: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
32: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
33: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
34: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
35: DZMM, numero uno sa aksyon.
36: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
37: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
35: DZMM, numero uno sa aksyon.
34: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
35: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
34: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
35: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
34: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
35: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
34: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
35: The morning news team you can trust for the news that really matter.
34: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
35: Kwento ng mga trending.
2: sikat, kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Tumiklab ang isa na namang insidente ng road rage sa Taguig City na nauwi pa sa pananaksak. Ang pinagmula ng away trapiko ang bastos umanong pagsenya sa kamay ng isang rider sa kapwa niya rider. Pero ang dalawang biktima, arestado rin dahil may nakabinbin din palang warrant of arrest laban sa kanila. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Hindi makausad ang mga sasakyan sa bahagi ng Kalayaan Avenue, Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City, dakong alas 4 ng hapon nitong Huwebes. Nakahamba lang kasi sa kalsada ang isang nakatumbang motorsiklo habang may tatlong lalaking nagpapambuno sa gitna ng kalye. Nagsimula ang gulo sa paghampas ng helmet ng isang lalaki. Hanggang mauwi sa pananaksak ang eksena gamit ang isang matulis na bagay. Matapos ang gulo, naglakad palayo ang nanaksak at iniwan ang kanyang motorsiklo. Ang lalaking inundayan ng saksak, nagtamo ng mga galo sa dibdib, tagiliran at braso.
2: Yung una po, akala ko kasi high-speed boy. So, pero kasi naramdaman ko po pero hindi siya, hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang screwdriver, hindi naman natin sa compartment ng motor niya.
1: Kwento pa niya, ang kasya ng kaibigan sa motorsiklo at pauwi na sana sila sa Makati City nang barahan ng sospek ang kalsadang daraanan nila. Tinawag ng mga kapwa motorista ang atensyon ng sospek sa pamamagitan ng pagbusina at pagrebolusyon ng kanilang mga motorsiklo. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, nag-dirty finger umano ang rider saka umalis.
2: Akala niya makaalusot siya kasi goal. Eh biglang nag-stop. So nahinto siya dun sa harap. Eh nalabitan namin. Parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganan. Tapos mapalitan ng salita.
1: Naawat pa umano sila ng isang enforcer pero nauwi pa rin ang insidente sa pisikalan.
3: Ngayon, ito bumaba si sir. Oh, sabi niya, ano sabi mo? Ganun nga ang bahay niya na hatawi ng helmet.
4: Okay.
3: Si sir. Sabi ko, huwag kayo mag-away dito. Okay. Sabi ko, iglas muna kayo. Ulat talaga ako, lumagapok na sir. Lumagapok na yung motor.
2: Bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver.
1: Sakto namang dumaan ang mga nagpapatrol ng pulis, kaya agad na aresto ang mga sangkot sa road rage. Dahil sa insidente, irerekomenda ng Taguig City Police ang revocation ng lisensya ng mga sangkot sa road rage.
5: This will be a warning to all na nasa kalye natin na ganyan ang gagawin namin dito sa Taguig.
1: Ang suspect humingi ng paumanhin sa mga biktima at nagsisi sa nangyari. Sumailalim na sa inquest proceedings ang nanaksak na suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon.
6: Ito po ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest.
1: Pero inaresto rin ang Taguig City Police ang mga biktima. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon na may mga outstanding warrant of arrest ang dalawa. May kasong frustrated murder ang back rider, habang kasong theft at carnapping naman sa nagmamaneho ng motorsiklo.
6: Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. So dahilan kung kaya ito po agad namin isinerve.
1: Nasa kustudiya na ng Taguig City Police ang tatlong sangkot sa gulo. Maglalabas naman ng SOCOS order ang Land Transportation Office sa mga rider ng motorsiklo. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Samantala, pinalaya na rin ang dalawang biktima matapos magpakita ng Certificate of Discharge from Prison na katibayang naisimbin na nila ang sentensya sa mga kasong kinasangkutan nila. Sa Lunes na inaasang pagbobotohan ng Kamara kung papabor ito sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sakaling umakyat naman sa Senado ang Articles of Impeachment, iginiit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, mandato ng konstitusyon na agad magdaos ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Guya.
7: Inaasahang tatalakay na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang committee report kaugnay ng House Resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si House Committee on Justice Chairperson Jervel Luistro ang magsasponsor nito at mag-uulat sa plenaryo ng resulta ng impeachment proceedings ng komite.
8: I anticipate that it will be the same questions which were discussed during the justice proceedings. So I think I have reasonable appreciation already, so long as it is relevant to the impeachment.
4: Honorable.
7: Pagkatapos ng interpellation, isa-isang tatawagin ng mga kongresista para maghayag ng boto. Bibigyan din sila ng pagkakataong magbigay ng manifestation o paliwanag ng kanilang boto.

0: at sa Senado, articles of impeachment para sa isang paglilitis. Giit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, obligado ang Senado na mag-convene bilang impeachment court kapag nakarating na sa kanila ang articles of impeachment.
1: That's the mandate of the Constitution. Mandatory yung trial. Kahit the majority will say, ayaw namin, we don't want a trial, we will dismiss this right away. They cannot do that because nakalagay trial shall proceed.
0: Kinontra rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung mayorya ng mga senador ang kukontra rito.
2: With due respect, I disagree with that kind of a thinking. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall, hindi ito may.
3: Constitutional duty nila yon. Dapat hindi na pinagbobotohan pa yon.
0: Samantala, ibinasura na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio para pahintuin ang pagpapatupad ng subpoena ng House Justice Committee sa kanyang income tax returns dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa desisyon ni Presiding Judge Madonna Echeverri, sinabi rin niyang nasa kapangyarihan ng komite ang paglalabas ng subpoena. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
4: Dinatiko si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at administrasyon nito dahil hindi umano nagtatrabaho kaya lumobo ang utang ng bansa at marami ang walang trabaho. Buwelta naman ang Malacanang, abala ngayon ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
5: Mabigat ang mensahe ni Vice President Sara Duterte na mulaan niya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa The Hague, the Netherlands.
6: Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos.
5: Hindi idinetalya ng pangalawang pangulo kung bakit na isang nakatatandang Duterte na ipagdasal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa kanyang panayam sa mga taga-suporta, pinuna niya ang administrasyon, partikular na ang pangulo, nang tanungin sa lumulubong utang ng Pilipinas at unemployment rate sa bansa. Pero may paliwanag dito si Palace Press Officer Claire Castro.
6: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang pangulo. Ang dapat na ginagawa mo, tinutukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari.
7: Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng build.
5: Sabi pa ni VP Duterte, dapat ding tutukan ng Pangulo kung paano magiging mapayapa at maunlad ang bansa imbes na pagtuunan ng mga kritisismo ng mamamayan. Reaksyon niya ito sa pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza at investigasyon sa ilang vlogger dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo.
6: Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot.
5: Dinatikos naman ni Duterte si Castro sa patutsada nitong ipagdasal na magkaroon ng halalan sa 2028. Pero may tugon dito si Castro.
6: Lagi ko sinasabi no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, napifeed yung kanyang papansin na ugali.
7: Wala tayong papansin na ugali. Hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
5: Nauna na rin sinabi ni VP Duterte na wala na umanong pera ang Pilipinas. Sinagot din ito ni Castro.
7: Puro misinformation and disinformation eh. So kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot po yan.
5: Gate pa ng opisyal, nagtatrabaho at abala ngayon ng Pangulo sa 48th ASEAN Summit at pagtugon sa iba pang issue gaya ng epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Harleen Delgado, ABS-CBN News.

0: Kasalukuyang nananatili si dating Congressman Zaldico sa France kung saan umano pinuproseso ang kanyang hiling na asylum. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa isang mamahaling bahay sa Parisico. Nanindigan naman si Remulla na posible pa rin arestuhin si Ko sa kabila na nakabimbing aplikasyon niya para sa asylum. Patuloyan niya ang pag-uusap ng mga opisyal ng Pilipinas at France kaugnay dito.
1: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito ka nakita taas yung mga siling ng 10 bedrooms. Probably with maybe $200 million, euros, yung isang bahay na gano'n.
0: Nakipagpulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pope Leo XIV sa Vatican City. Nangyari ito ilang linggo matapos batikusin ni U.S. President Donald Trump ang Santo Papa sa panawagang itigil na ang giyera kontra Iran. Sa kanyang social media post, sinabi ni Rubio na nakipagkita siya kay Pope Leo para bigyan din ang kanilang commitment sa kapayapaan at human dignity. Dagdag ng tagapagsalita ng U.S. State Department, tinalakay ni Rubio at ng Amerikanong Santo Papa ang sitwasyon sa gitnang silangan at ang matatag na relasyon ng Amerika at Holy See. Ayon naman sa Holy See Press Office, pinag-usapan din ang sitwasyon sa mga bansang humaharap sa giyera, mga tensyong politikal, at iba pang humanitarian situations, pati na ang pagsusumikap na makamit ang kapayapaan. Bukod sa Santo Papa, nakipagpulong din si Rubio sa kanyang counterpart na si Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin.
2: May bagong major collaboration ang GMA at ABS-CBN Studios. Magsasama sina megastar Sharon Cuneta at Barbie Cortesa sa family drama series na Honor Thy Mother. Opisyal na rin ipinakilala ang iba pang bigating aktor na makakasama nina Mega at Barbie sa serye. Nagpapatrol MJ Felipe.
3: And the one and only megastar!
4: Timing sa selebrasyon ng Mother's Day ngayong weekend, ang official project announcement ng upcoming series na Honor Thy Mother. Pangungunahan ito nina megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Sasamahan sila nina John Estrada, Tonton Gutierrez, Khalil Ramos, Mercedes Cabral at RK Bagatsing. Kolaborasyon ito ng GMA at ABS-CBN Studios at ipoproduce ng Dreamscape Entertainment.
5: When this came along, syempre, how could I say no?
6: Why? What made you say yes?
5: Well, the story.
6: Okay.
5: They presented the story first to me. And then, like, maybe a couple of weeks after, nung unti-unti na, sa kanila sinabi na, your co-star is Barbie.
7: This is a childhood dream come true. Miss Sharon Cuneta was the reason why I wanted to become an actress. Because as young as 8 years old, my mother was watching Madrasta.
4: Refreshing at bago naman ang proyektong ito para kina John Estrada at Mercedes Cabral na nagkatrabaho sa maaksyong serye na FPJ's Batang Quiapo.
8: At least ito medyo heavy drama lang.
6: Okay.
8: I don't think may action to, but yun, tega mo na sa action.
9: Siguro mas nag-sink in lang sa akin nung pumasok na si Miss Sharon Cuneta. Sila eh, maming goosebumps pa. It's my first time to work with her and I'm really, really excited.
4: Ngayon pa lang, alam na nilang mapapalaban sila sa matinding aktingan sa proyektong ito.
10: I'd love to be part of the showdown. I mean, these people, the entire cast, there's some of the actors that I look up to talaga. You know, the industry's best.
11: As soon as I saw the list, alam ko talaga na it's gonna be a powerful cast na, you know, I'm looking forward to work with and learn from, you know, each one of them.
12: Labanan talaga ito. No, but you know, I'm really expecting that it would be a really nice series.
4: Sina Onat Diaz at Dolly Dulu ang mga direktor ng Honor Thy Mother. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Susunod, mga lugar at aktividad ng mga susunod na balikatan exercises, planong palawakin. At Alex Ayala, pasok na sa third round ng Italian Open sa Roma. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Oras 7:36.
14: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
17: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
17: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay?
22: Liveraid Pro.
21: May Silimarin, may multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
21: with Liveraid Pro.
23: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
27: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
0: Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
25: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Planong palawakin ng mga lugar at aktividad sa mga susunod na balikatan exercises ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinagot naman ng Pilipinas sa mga batikos ng China sa military exercises. Nagpapatrol, Bianca Dava.
3: Para kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., mas malaking banta sa katatagan ng rehiyon ang China kaysa sa balikatan exercise. Tugon niya ito sa Beijing na binatikos ang pagpapaputok ng Japan Self-Defense Forces ng Type 88 Surface-to-Ship Missile System sa Maritime Strike na palubugin ang BRP Quezon sa balikatan exercises sa Paway, Ilocos Norte noong Miyerkules.
5: Ang tanong ko, paano? Number one, hindi ako pilit. Number two, wala silang pakialam to.
6: Alright.
5: I mean, ano pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginaganon nila.
3: Nakikita ni U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo Jr. na mas mapangahas at mapanupil ang sitwasyon sa rehiyon.
7: We've seen in the last months coercive activities. We've seen the penetration of territorial waters. We've seen unilateral announcements of excessive claims. We see that backed up with force. Certainly Philippine fisher folk, Philippine Coast Guard experience it every day.
3: Ngayong Biyernes, formal na nagtapos ang tatlong linggong balikatan exercises. Higit 17 tropa ng Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, New Zealand, Canada at France ang lumahok. Nagsilbi namang observers ang 17 bansa kabilang ang ASEAN member states. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., limitado man ang partisipasyon ng ASEAN sa balikatan, patuloy na sinisikap ng bawat miyembrong pangalagaan ang seguridad sa rehiyon sa ibang paraan.
7: Right now, the participation of ASEAN is more bilateral in nature. Country Philippines with an ASEAN neighbor. We are not excluding anyone from the Balikatan exercise. We welcome as many countries as possible.
3: Ibinahagi naman ni Chodoro na planong palawakin ang saklaw ng mga susunod na balikatan. Tinalakay din ito ng squad ngayong araw, isang informal na minilateral security grouping ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia na binuo noong 2024 para palakasin ang ugnayang pangdepensa, maritime security at tugunan ng agresyon ng China sa Indo-Pacific region.
5: Increase in scope but not necessarily in scale. Right? So we introduce more activities or different activities in probably different areas. Kasi, you know, hindi lang naman sa West Philippines. Probably, maybe, we might want to see more activities on the Eastern Seaboard.
7: We will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines, but we are going to expand the area of operations as well.
8: US troops!
3: Sa gitna ng closing ceremony ng balikatan, sinunog ng ilang progresibong grupo ang larawan ni US President Donald Trump sa labas ng Camp Aguinaldo bilang pagkondena sa nasabing military exercise. Giit nila, dapat na mas pagtuunan ng pamahalaan ang mas malalaking problema ng bansa gaya ng mataas na buwis, mababang sahod at kahirapan. Bianca Dava, ABS-CBN News.
1: Sinusuri na ng Commission on Elections ang kumakalat na video sa social media kung saan kitang namimigay ng pera si Batangas 1st District Congressman Leandro Naviste. Sa pahayag sa ABS-CBN News, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagsasagawa na ang komisyon ng fact-finding para alamin ang ilang detalye tungkol sa naturang video, gaya ng kung kailan ito nangyari at kung kandidato pa lang ba o nahalal na si Leviste noong mga panahong iyon. Depensa naman ni Leviste, nangyari ito noong Pasko at galing anya sa sarili niyang bulsa ang perang ipinamimigay. Inakusahan din niya si Executive Secretary Ralph Recto na nagpapakalat ng video. Sinisika pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Recto pero wala pa ring tugon ang kanyang kampo.
4: Dumunog sa Korte Suprema ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para hilingin na aksyonan ang kanilang writ of habeas corpus petition para makalaya na ang kanilang anak at makapiling sa Mother's Day sa Linggo. Kalakip ng kanilang motion ang liham na isinulat ni Mary Jane para kay Supreme Court Chief Justice Alexander Quesmundo. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, huli niyang binisita ang anak ngayong Linggo. Muli rin siyang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palayain na ang anak. Ayon sa maggrupong migrante at international at National Union of People's Lawyers, halos 6 na buwan ang nakabinbin ang kanilang petisyon at wala anilang sapat na basihan para manatiling nakakulong si Veloso sa Correctional Institute for Women mula noong maibalik siya sa bansa noong December 2024. Biktima ng human trafficking si Mary Jane at nakulong ng 14 na taon sa Indonesia dahil sa drug trafficking.
2: Inilunsad ang dapat isa lang movement na layong itulak ang isa umanong totoong batas laban sa political dynasty sa pamamagitan ng isang people's initiative. Kabilang sa bagong grupo ang isang bayan, Clergy for Good Governance, Simbahang Lingkod ng Bayan, Kontra Dinastiya, Makati Business Club, People's Budget Coalition at Ateneo Human Rights Center. Ipinapanukala nito ang ilang probinsyon sa isang anti-dynasty law, kabilang ang isang national position at isang local position mula sa isang dinastiya. Pagbabawal na tumakbo hanggang fourth degree of consanguinity and affinity, pagbabawal sa succession, replacement o pagpapalit ng posisyon, at cooling off period ng isang termino sakaling maabot na ang term limits. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan kumalap ng di bababa sa 10% o 6.9 million ng total registered voters bago beripikahin ng Commission on Elections.
6: Umusad si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikatlong round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya ang pambato ng China at world number 33 na si Wang Xingyu sa round of 64 ngayong Biyernes ng gabi. Maagang lumamang si Wang 3 love sa opening set pero kinuha ni Ayala ang 6 sa sumunod na 7 games para angkinin ang unang set. Sa ikalawang set, naging mas dikit ang laban pero nakascore ng break of serve si Ayala sa 8th game para lumamang 5-3 bago tinapos ang laro sa sumunod na game. Ang final score, 6-4 at 6-3. Susunod ang makakalaban ni Ayala ang mananalo sa laban ni na world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan at Maria Sakkari ng Greece.
1: Susunod ang tago sa pusong eksena sa pagitan ng mag-ina, tutukan. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: at tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, 7:51.
13: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
22: Hello, attorney!
28: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
22: Hello, attorney!
14: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
29: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
30: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
22: Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balita-tatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
31: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
27: Sigurado mo panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
14: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello
0: Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Isang batang babae ang natagpuang patay sa taniman ng mais sa Bayambang, Pangasinan. Inakalang biktima ng hit and run, pero natuklasang iba pala ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Yan ang kasong tinutukan ni Jesse Cruzat at Gus Abelgas sa inyong ABS-CBN Soko, Scene of the Crime Operatives.
19: Dakong alas 2 ng hapon noong December 22, 2022 sa Barangay Reynado, Bayambang, Pangasinan. Mabigat ang sitwasyong dinatnan ng isang tricycle driver at ng pasahero nito. Noon kasi nakita nila ang duguang pamangking tawagin na lamang natin sa pangalang Princess May. Nung makita nila ang bangkay ng biktima, ang mga tagapagsiyasat agad na nagduda sa tunay na sinapit ng biktima.
20: So, nakita namin, nakita ko mismo, sabi ko, alanganin kita na ganito.
21: Mahirap pag mawala po siya. Lalo po, sobrang lambing niya po. Pag natutulog po, pagising niya po, mama, pahingi ng pambiling merinda. Bibili po kami sa tindahan, bibili po kami ng merinda niya.
19: Panoorin na ang Soko, Scene of the Crime, Opera Kids, Sabado, alas 5 ng hapon.
5: Isang madamdaming tagpo ang nag-viral sa social media sa pagitan ng mag-ina ilang araw bago ang Mother's Day. Ito'y matapos madiskubre ni Bayan Patroller Nina Rayos ang lihim ng ina tungkol sa kanyang pagkatao.
23: Meron kang secret, di ba? Alam ko na. Alam ko na naampun ako.
5: Panood sa video ni Rayos na ipinagtapat niya sa nakaratay na ina na natuklasan na niyang ampun siya. Ito'y habang nagpuproseso siya ng kanyang mga dokumento. Nakuha umano siya ng kanyang ina mula sa isang ospital. Gayunpaman, walang bahid ng hinanakit si Rayos nang malaman ng katotohanan dahil hindi anya niya kailanman naramdaman na iba siya sa pamilya. Sa halip, lubos siyang nagpasalamat sa kumukup na ina at ipinaramdam ang kanyang pagmamahal dito. Sinuklian naman ito ng paulit-ulit na I love you ng kinagis ng ina, kasama ang mga halik at mahigpit na mga yakap. Nangako naman si Rayos na alagaan ng ina na dinapuan ng Alzheimer's disease. Ah, yeah. So wala sa dugo din, ano?
1: I was gonna say that. Ako, alam nyo, bilang ina, wala sa dugo ang pagmamahal sa anak. Kasi minsan, di ba, sinasabi, ay, pag di ko kadugo,
5: parang, walang
1: hindi ko kaya, hindi po yun totoo kasi may nature, may nurture. Correct. Di ba? Ang pagmamahal, pwede mo i-develop yan Nakita mo yun, no? Napakaganda.
5: Ay, yung pet mo, hindi mo naman kadugo, wala naman.
1: Diba? No, at ito, hindi niya naramdaman. Hindi niya naramdaman.
5: Happy Mother's Day.
1: Ay, thank you.
5: Because Sunday is Mother's Day.
1: And happy Mother's Day be to your mom.
5: Yes. Happy Mother's Day sa mami ko. No, happy Mother's Day.
1: And hi, mommy. Happy Mother's Day.
5: Sa lahat ng nanay at umaaktong nanay.
1: Yan.
5: Ang mga nanay-nanayan.
1: Yes.
5: Happy birthday. Kayo ang bida sa
1: lingkod. Ang mga nanay na nagsosolo.
5: Ay, maraming gano'n. Diba? Solo, solo parent.
1: Solo ma. Saludo.
5: Nag-iisa, itinataguyod yung mga anak. Yeah. Go, go, go, ha?
1: Alright.
5: Wala mo nang labada, ha? Si Karen na magpapahinga sa Sunday. Ha? Sabihin mo kay David at kay Lucas,
1: i-pamper
5: mo.
1: Wala muna pagpa-plancha.
5: Yung DJ, ha?
1: Oo, ha? Sila mag-plancha ng damit ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, dapat kami maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
5: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi! Bayan!

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ay mga kabayabs, mayong gabi ika na tong tanan. Sa mga wa makaabot sa tuang drama kaganina, sa tuang programang request ni Triwan, kabahin sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder nga Cesar. Ania ang replay mga kabayabs.
2: Request 931.

0: 哇哇
1: ！Hello, hello, hello, my boy, my guy, bye. Hello, Philippines, and hello world. Hi, did you see my mambo, uncle boy, did you Pamela?
0: Oi, my young hapon, Miss Eva, did you Pamela?
1: Yes, si did you Pamela? Mula chuma naigaan per me.
2: Ay, sa ito ano?
1: Oh, naigaan
2: ta. Ay, kamusta ang mga tanay na ito mga kabay? But syempre, Miss Eva, kamusta man ka?
1: Okay na kaayo, mura kong nalanag sa lechon.
2: Nanang, mamay pa ka, naglechon ka.
1: Ay, ikaw, hindi ka kaabot, no?
2: Why lang, kuwan lang.
1: Ay, pasensya, nakaayo. Nagdugay-dugay, mangod ka. Imuha na lang tong kuwan, katong ulo.
2: Nagkuwan pa mangod, Miss Eva, gawin ka na ang nag-atiman pagkos kong anak.
1: Ano na kay anak? Kanusara ni Mugi anak?
2: Kuwan, tao-tao na, ito pangaging adlaw.
1: Ah, mau ba?
2: Ay, ano yan, syempre, sa itong mga kabimes, kinamina mo nga itong number 0995-472-0802. Ay, na siya, Uncle Boy.
0: Mauna, ano yan, nga ito, sab nga ipipage is 93.1 FM Radio Cebu, kabayebs, muna ni. Ano yan, karong hapon na, Miss Eva, ang istorya na ito karon. Antong sinder, mauna po ning Osaka.
1: Asawa. Yes, si Sarah.
0: Si Sarah na po ni din si katong Sarah Jeronimo.
1: Sarah Jeronimo.
0: Oh, dito ko Jeronimo.
1: Si Sarah Hero.
0: Hero de, sige.
1: Oo, oh, okay na po tol.
0: Ang atong sinder, mauna si ko ani Miss Eva Sarah din eh.
1: Oh, si Sarah.
0: Naunsa man din si Sarah nga nakauna-una naman siya pabuhagay Miss Eva.
1: Naa siya na-discoverhan sa iyahang bana.
0: Nga naman,
1: kay nakaayo nang gitago siguro sa iyang bayna.
0: Way kuan, way pudado sana.
1: Padudoy? Tabadidoy?
0: Way pudadoy?
1: Tabadidoy.
0: Onya Miss Eva. Onya, naon sa mani?
1: Onya, mauto nga nasakpan yun niya ang tinaguan sa iyang bayna. Maunang purtig yun niya ang pagkakurata.
0: Oh, nga naman dako kayo.
1: Dili.
0: Asanday.
1: Basta mo na lang atangan.
0: Hala, sige. Unsa kang pagkaunsa ang anong na nakuhan man siya, napugwat man siya.
1: Oo.
0: Unsa man dayang nasakpan siyang bana, mga kabayin.
1: Unsa ka nga na, no?
0: Hala, sige. Karong tao-tao, dato nang tabangan ta nagkadkad sa kahinan. O niya, muna inyong atangan o sabo. Yes. Siyempre, ni Jericho Mambo.
3: Ang atong number, mga kabayam, siya pwedeng i-text ang mga greetings, request. Ingon man usap siya mga bulawanong panghuna-huna. Ang atong number is 0995-472-0802. Sa mga ganahan, nga mupadangat sila mga greetings o request. Ingon man usap siya mga bulawanong panghuna-huna. Able ragyon ang atong numero, ha? Text lang din ha, o tawag lang mga kabayam, Sky. Matagkaroon o guni ato ginanghatagan o pagtagad ang inyong mga mensahe. O niya, sumuna, karong hapon na mga kabayab sa itong programang Request Night 3-1, sukad sa alauna, hantod sa alas 4. Mao na to, ang giingon ni Miss Eva karon atong gihisgutan na ginila mga kabayab, kabahin kini sa usa ka asawa nga na problema sa iyang banana.
1: Yes.
3: Kaya nga naman di ay mga kabayab, ang iyang banana dahil ko no, mura og niduwa ba ni og laing kuan Miss Eva, no? Sumuna.
1: Niduwa og laing volleyball.
3: Niduwa og laing team mga kabayab. Sumuna. Unsa pagkaunsa, giunsa niya nga nung nahibaloan niyang mga kabayab, nga nung nahibawaan niya nga niduwa og laing team niyang asawa. Ay, bana. Amo na inyo hangat ngan karon.
1: Yes.
3: Ining atong nga programang Request 931 mga kabayabs, no? Onya, syempre, sa mga naminaw, hantod ta sa alas 4 mag-uban-uban. Balik ta karong taon-taon, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
3: Sa toang pagbalik karong taon-taon, arita sa drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Sarah. Ubod sa pagkaunsa, ang anong naabot sa punto nga siya naghauna-una, sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian, karong taon-taon, mga kabayabs. So, syempre, asa pa man diay. Sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayes. Oy. Mauna ni. Ano sa mga kabayes, karong naminaw, adlaw nga biyernes at umbalikon sa pag-usab. O niya, syempre, mga kabayes, lahi na pong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang inyuhang madungog usab. Hindi nga itong programang Request 931 Sukad sa launa, hantod na sa alas 4 sa kahaponon. Nga mag-uban-uban din nga itong programa, mga kabayabs. So, niya, Miss Eva, okay na ka din na? Ready na ka din na?
1: Yes!
3: Again, sa itong mga kabayam, sige na mati, usap sa itong mga radio, live na ta sa itong FB page. Pwede mo nga mulantaw din nag-usay dagway na mo, no? Tanawan ninyo diha ang itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu. O di, mga nagtanaw sa itong live, mga kabayam, on air ta sa itong mga radio. Sa 93.1, dial sa itong mga radio, ha? Klaro, nagkainan din, ha? Sige, hindi ito maglangan, mga kabayam, karong hapuna, karong adlaw nga Biyernes, ato na ning kadgaron sa kahanginan, ato na ning himay-himayon sa kahanginan. Ang istorya sa to ang sinder nga si Sara, nga usa ka asawa nga puong pa niya, nasakpan niya iyang bana. O kung sa pagkaunsa, ania ang iyang istorya, mga kabayibs.

0: na human na dyan na to ang misa. Unya, inigahuman ani, mga unta, kuyog sa mga bata.
1: Dinood ko na eh, humanag yun. Og, bless ka itangan yung Domingo haron. Kay nagkasimba kita. Dili lang kay ako. Hasta nga itong mga anak. At itong mga bata, di ba, Bridget?
0: Opa, unya pa, palitin mi og ice cream.
1: Ha? Ice cream yung ganahan di ay?
0: Unya, dyan-dyan po.
1: Oh, ikaw dong, mukha ang pagkag-ice cream dong dyan-dyan.
2: Kaan ay, lamay mo ng tila-tila.
0: Ha? Lain kaayo dyan-dyan pa niya. Bulingit na kaayo na siya pa. Kumukaon ice cream.
2: Okay naman na. Lingaw-lingaw naman tila-tila ice cream.
0: Ay, hindi na lang ko ice cream pa, oy. Palit na lang ta Barbie doll.
1: Sa muna imo, sa muna.
0: Barbie doll, duaan.
1: Ah, duaan. Sige ka ng munikas barang mo ba na?
0: Ay, hindi na maupa, oy. Ka na mang guwapa.
1: Oh, lahi po din ang munikas
0: barang.
1: Oo, ka
0: nang guwapa ba? Pariha mama. Guwapa.
1: Bitaw, guwapa galing akong asawa. Ini mama ba?
0: Sige na, oy, sige na. Oy, dili na ta magsigig dagang istorya kay gigutom na pud ko.
1: Sige.
0: Oh, itana mo dong, dyan-dyan, Bridget. Sige ma, sige pa, adto na ta.
2: Kaon, dako, kaon.
1: Lingaw kay mga bata day, no?
0: Sarah? Lagi? Oo. Ato niya nang ilaag sa plaza.
1: Asa man the plaza, ha?
0: Dito sa may kuan, Mariners.
1: Ah, dire tungod sa kuan day, pero ano?
0: Oo, hindi ha.
1: Sige. O niya kay mas mayo nun, o niya hali. Mga onta dire, o naikuan kuan din niyo. Barog-barog mga pungkupungko.
0: Barog-barog?
1: Barog-barog mga
0: di man ganahan ng mga bata, anak, dong.
1: Ah, sige, manghita ta dire sunahan. Basta kay mga onta.
0: Oo, sige, sige.
1: Managit ang kaon, day.
0: Lagi, busog na kaayo po.
1: O niya, ka na ang sumaybay, atong langayan. Ato na rin pamalitan o duaan mga bata. Kay,
0: oh, sige.
1: Kahuman, mulargo na tag-ulis pa ni Malay. Kay araw po makarelax na niling adlaw Domingo ba?
0: Kay
1: Human,
0: family day, should baya ang kuan, Sunday. O niya, mananaw lang tag-movie.
1: Oh, mananaw tag. Sumay, ganahan mo, Rambo?
0: Di ko, ano, oy. Pangkaraan na kaayo ng Rambo.
1: Sama na, Dulpe.
0: Hindi po.
1: Ano, sige ka, basta
0: kung kayo. Kung tanawon sa akong mga anak.
1: Kung ganahan, magkulay sa lida, Rudy Fernandez.
0: Ha?
1: Rudy Fernando ba?
0: Ano man? O, si Rudy.
1: Oh, Rudy Fernando. Fernando po o si Rudy Fernandez ba?
0: Sagol. Ah, sagol di ay. Sagol. Oo, di.
1: Oh, ano na, Rudy Fernando. Sige na, dahil din na to.
0: Oo, sige, sige. Sige.
1: Og mao to mga ka-vibes nga lipay malipayon kay mi nga mag-uban matag Domingo musimba gid mi. Matag Domingo na agid mo sa simbahan. Murag akong bana ingon anak gid siya kabuotan diri namo. Og dunay usa ka higayon ni ana mga ka-vibes. Wa gid ko magdahom. Usa ka gabi ni ana samtang naligo ang akong bana. Nitingog ang iyang cellphone di sa iyang bag. Mauto nga akong gitanaw kay nagdahom ko og iyang yang mga tao dito sa site, sa construction site nga iyang gitrabahoan. Og unya mao ni mga panghitabo mga kabayan.

0: salamat. Humana jud og pamilo sa akong mga gilabhan. Nya, asa naman to si Elias? Eh, Elias! Asa man ka?
1: Na-practice kong sayaw, day.
0: Ha? Ngayon man, nasa CR?
1: Sayaw ba?
0: Na-practice kong sayaw? Unta man?
1: Katong naman ko'y concert ron. Elias ko kong.
0: Wala man ko na-inform.
1: Katong ka ng murag kandos-kandos ng sayaw. Mama to kung di-practice ko.
0: Ikaw ba? Komedyante, good ka. Ayaw ka. Uy, wala ko na-inform. Nari kay sayaw.
1: Viral ba yung akong sayaw ng kandos-kandos, day. Katumuan na ba?
0: Eh, ikaw
1: sa baga dere, sa baga dere, day alit dere, sa bak ni Sir Edgar. basta kayo, ganang mga magunay na usuro. Ganang, wala ka kita sa TikTok na yan.
0: So, naari ka sa CR ka ron. Sige, kay, maglimpyo ko dito sa kuan, sa may sala ba? Ha? Muadto na ko.
1: Sige, adto na day ka. Sige kayo, padayon sa ko practice dire day kay, practice ko ng sayaw nga, kandos-kandos lang yung dayali dire, sabak ni Sir Edgar. Basta kayo, basta kayo, maunan ni day, ha?
0: Sige, muadto na ko. Umura mong kabay.
1: Agong usawa, oh. Kuan ngita, giyapun siya bisag na arko CR, practice kong sayaw di rin, kuan, kandos-kandos. Nindot, pasto to karago, padahin kong ligo, eh. Dayali di rin, sabaka di rin.
0: Hala, nitingog man ang bank. Ang ni-vibrate man ang cellphone.
1: Padayon akong sayaw dira eh. Sa katokong asawa dito no nga ngita mo siya nako sa kay Toyo ato niya.
0: Hala, naamay nag-message gikan sa usa ka Joy. Unya niingon siya nga Han ang ilang tawganan. Unya magpa-check up kuno sa baby bata na ay anak si Elias. Dili ko katuoan eh. Kinahanglan ba nga ako siyang storyaan? Ako siyang sudyaan nga kung tinuod ba niyo kung kinsa ni si Joy? Dili ko kadawat ani. Atuon ako si Elias. Elias!
1: Sabaka dere, dayalit dere. Dahil, saan ka naman sumay ato? Saman, nawag naman po ka niya.
0: Gawas.
1: Gawas?
0: Oo.
1: Dana. Nakagawas na, dana. Nanakos-gawas ay. Ang ano man, sumay toyo mo?
0: Naamay nag-message ni mo.
1: Message? Sumay padangat ng mensahe di ay.
0: Joy ang pangalan.
1: Ano siya nga?
0: Joy ang pangalan.
1: Joy?
0: Oo.
1: Basing manghugas tos plato. Basta kung sa mga, ano ba, mamuram kang magulanon ba? Ano ba na Joy ba? Kung sa mga baguan na ba?
0: Kinsa man na si Joy, o niya, nganong na ay baby? Nganong na ay check up sa baby?
1: Unsa?
0: O niya, Han ang iyong tawganan? Unsa man ni ka tinood, Elias?
1: Pasaylo ako dahi, Sara.
0: Ingunahan na lang ka sayon, pasaylo dayon. Pag-ilis na dito, kay nagtapis na kang tuwalya. Lain kay nanay makita diha.
1: Okay, na.
0: Dali kay dili ko kalampurnas ni mo.
1: Sige, baby. Pag-itaas kong brief ito, baby.
0: Puyawan ni mo, no? Ikaw pa'y nakasa, ako pa'y mangita.
1: Bitaw na hingga na ang psaylo ako, day.
0: Ngano nabuhat man na ni mo, Elias? Mauna na'y resulta sa sabak-sabak ni mo? Lain ang nisabak?
1: Siguro, dada. Siguro sa kong safe sayaw dahil yun niya. Kanaang, bitaw ka nang naguba mangguling ato ang akong atong pagtagan ba? Sukad atong nagkasakit ang atong anak kay muro nagnawa mangguling ato ang komunikasyon kay atogod panahon nga nabisita sa atong anak na sakit.
0: Maunang irason ni mo, Elias. Kamabogo ni mo, Grason. Ako'y nag-atiman sa atong mga anak. Unya, abi man ako. Ikaw ang sulundon ka nga pagka-amahan. Ayoko kilaki-laki. Mura ka ganding gibitay. Ayoko kilaki-laki, Elias. Wala kay angay. Dili-imuhang time. Mag-imot. Ayaw. Hindi ako mutuon ni mo. Mas maayo pag mulayas ka, Elias. Ato sa imong ikaduhang pamilya.
1: Wala ko tuyuan, ay.
0: Wala tuyuan? Ang istawang ka sa lain? Ha? Wala na tuyuan? Ang nagkaanak pag yun mo? Sa mura magagniutong, ya.
1: Basta, mga kagpasailo ni Buday. Gipangga tamang kaday. Uy, asa ka ito mga anak?
0: Kabalo ko!
1: Apan, maulag ito na dahako sa tentasyon po siguro nga. At ang panahonan nga nasakit ang atong anak, huwag kay tayo komunikasyon ba? Muna nga.
0: Maunang lain ang ipasabag ni mo. Mauna, maunang si Joy, ang honey mo.
2: Bangga naman mga away mo mong mama pa.
0: Kanang imong papa dyan-dyan. Naanay laing pamilya. Dili na siya hero. Dili na hero ang inyong amahan. Naanay laing pamilya.
2: Dali ka na ikaw, Spiderman pa.
1: Ay mo, ato mo sud kwarto be, ato mo sud kwarto be. Okay, mag-istorya ming mama ni mo, ha? Ato mo dito.
2: Sige pa. Ano naman sud kwarto sa pa?
1: Day, Sara.
0: Dino ko maminaw, Elias.
1: Ha?
0: Wala ko yung angay paminawon sa imo ang mga bakak.
1: Silo ako, Day. Uy, karun na ganyan, Day. Naitabo, Day.
0: Dalian na, Elias. Kay hapit na alas dos.
1: Hapit na di ay. Okay. Og mga ito, mga kabahibs, kay hapit na mga alas dos. Sa murang gindali ang drama. Mga ito nga. Atong higayuna, murag ikong gitabunan sa, kung ano eh, murag ikong gitabunan sa mga dagom, panganod ba nga, naglugit itong mga dagom, perteg yung sakitas kong dughan, murag itusok-tusok yung mga karayo, mga kabahibs. O mauto nga, ako na lang pong gihatagan sa pasaylo si Elias Apan, maulagin eh, akong problema ron mga kabahibs, usaong kumagin eh, nga sakit mangyod kaayo. Ang ako karong pangutana ninyo, akong pangayuan o advice. Magpadayon ba ko sa pagpakig-ipon kang Elias bisan og kahibaw ko nga bakak na lang tanan mga kabahibs tungod kay naana siya'y laing pamilya? Tambagay kuno ko ninyo karon ang sumayangay na kong buhaton. Kini na lang, inyong suki nga tigpaminawan, Sarah.

0: Ito oras mga kabayan sa launa 53 na sa kahaponon. Miss Eva?
1: Yes.
0: Unya, isa to mga kabayan. Mo na to mga kabayan sa. Ato na tong ginarit, atong gidrama. Aron gid nga inyo ging mas kuan gid mahimay-himay gid ni pag-ayo.
1: Yes.
0: Og unsay angay nga buhaton. Unya, naara ba to si Ma'am Mel basi ginahan siya nga kuan.
1: Mao gina ako ang plano.
0: Basi ginahan siya mo on air og advice.
1: Kuan diri, pari unjo nato siya.
0: Okay, kanir si Ma'am Mel matag karon og niya.
1: Oo, permitted ba yan na siya no mamina?
0: Oh, gawas pa na Miss Eva nakakapyot na ba na siya itong gikapyotan ni Ann Cortez
1: yung nagtabyo-tabyo. Oo, grabe yun kaayo. Grabe yun kaayo ito ihang laag dito.
0: Ang Diyos ni Ann Cortez, por milyo, apilato ka milyon, iyahan Miss Eva, bilyon yun ihang.
1: Oo, lagi? Grabe yun kaayo yung kapyot dito.
0: Oh, bitaw. Ana, pagkaong maasus bilyon ang Diyos na ni Mamilod sa iyahang kapyot-kapyot.
1: Unya, ni Slim ba siya?
0: Sa itong gikapyotan na duyan.
1: Duyan.
0: Bitaw pe, are si Ma'am Melby kay Ma'am Melby kay di ana.
1: Maayo mi na siya mo tambag.
0: Ato ni ipatambago goner kay di aman ni dinhi karon.
1: Oo.
0: Kay nagkuan man inom inom
1: ni inom na siya
0: Bitaw sige, ato ning kay di as Ma'am Mel kay kuan na benis kasagaran ni Ma'am Mel are ra bigyo ni sa kuan. Kana ang
1: sa cellphone.
0: Text o text ra mo tambag. Okay Ma'am Mel. Okay sige. Asa man anhi lang. Ani na lang sa hawlo sa mo Ma'am Mel. Unsa may imuhang mga kay imo man taning i-text Ma'am Mel, unsa may imuhang masulti sa tuang sender karon, ana na lang aron nga kuan makahatag ka advice dili lang kay text on air bagyot, no? Okay lang si ana lang na imuhang gidpon sa iba. Ato lang pataga patambagon og jutay si Ma'am Mel. On air na gyud lang kay kanaang sa pinaagi sa text mga ka-vibes. Okay Ma'am Mel, unsa may imong masulti sa tuang sender karon nga na problema sa iyang bana?
2: Hapon sa mga ka-vibes na to.
3: May hapon sa Aleluya, Aleluya.
2: Unsa naman Aleluya, murag tungod kay gidoka ko.
0: Oh, gidoka ni Ma'am Mel. Sige Ma'am Mel, unsa gid Ma'am Mel? Unsa may imong masulti nang atong sender karon?
2: Goan. Nisura no kay been there done that mangunta ng mga butanga.
1: Yeah.
2: So murag ang nahitabo murag sakit ba ya no mga mura bitog mahinumduman ako ang naagi.
1: Ayog hila.
2: Ako man nataghila.
1: Ako
2: man nanatanay balik.
0: Sa ato pa day Ma'am Mel naagian gyud din yung mga ingunani po di ay. Okay.
2: Ang ako alang is suwat gyud og litrato ang akong nakit-an.
0: Di lang kay text.
2: Di ra siya kay text.
0: Sus,
2: na siya suwat na litrato. So pag confront nako, buhi kay bakak, no? So muna nga, lisod manggod, mas nindot o maaktuhan. Hindi ganin mo maaktuhan, wala gihapon. Wala siya na ipadulngan. Kwa na gina nga akong gibuhat, padayon niya, nangita radyo

0: pero sa amo awa gid siya maghuna-huna. Pero ang ako lang gigibuhat is naningkamot kog ako negosyo ginagmay ana niya. Sauna trabaho ug unsay na available trabaho kay para lang gid na kay ka sustainer sa panginahanglan. Muhatag man siya, wa man siya moingon nga nibiya siya siyang obligasyon apan ang iyang gihatag dili igo.
1: Kuwang
0: na kay bata ng eskwela inyo pang konsumo, diba? So digid pa igo pero kailangan abagan
1: kana.
0: Muna kung ikaw naa ka man ani nga sitwasyon, di man ta pareha og kanang
1: naagian.
0: Kitang tanan lahi-lahi man gid tanong. Pero ang ako raging ikasulti nimo, kuan lang gyud barog. Barog kanang mga kasakit ihilak na, ay isumbong na sa Ginoo, ipadangat na sa iyaha, unya tabangan ra gid kaniya.
1: Kana.
0: Maoro gid na siya niya. Ayaw padaan ang mga bahalag unsa man ang istorya sa ubang tao kay kanang ubang tao wa na ikatampo.
1: Wala.
0: Di magay na mudunol nimo og tambal kung masakit ka.
1: Kanay labing tinuod.
0: Ang imo jung unaon labi nagna kay anak panlimbasog para sa imong anak.
1: Okay. Sige unya maoro to mamil ang imong ma-advise basig na kay great on air din ha. Puslan man nga nanagyugad din he.
0: Basig na nga tugpod sila, warg.
1: Sa'yo ha po, dahil mo. Okay.
0: Kay, nocturnal man akong mga sakop sa mo,
1: Mga tugpod,
0: marungurasa kay gabi ima ilang duty.
2: Okay. Okay.
0: Salamat ka, Ayo. Sa mga ka-vibes, mayang hapon na lang kaninyo og
1: mauna ni. Okay, sige, salamat kay Mamil, ha. Yeah. Sa mga mga ka-vibes, yun nga naminaw. Muna, pwede isan mo nga mo ani din, ha?
2: Oo.
1: Pwede mo nga mo share sa inyong istorya on air. Pwede usab nga mo tambag lang mo. Aray, tambag lang mo.
2: Yes, parihan ni Mamil. Nakita na yun siya na mo.
1: Salamat kay Mamil, og mayong hapon ni mo din, ha. Okay, sige, niya, Miss Eva, balik na karoon tataod niya sa mga naminaw, ha, ang atong number sa mga gusto nga mo pa dangat sila mga bulawanong panguna-una is 0995-472-0802. Okay, onya commercial break ko sa Miss Eva, balik ta karong tataon, ha? Okay na, sige. Okay, onya, sa di pa na ito mga ka-wife, no? Advance Happy Mother's Day Day, kaya wakman taong mag, day off man. So muna, Happy Advance Mother's Day sa tanang mama, no? Sa tanang mga ginikanan, sa tanang mga inahan. Happy Mother's Day ninyong tanan, ilabi na po sa kuang mama o ni Mama Bones Gabilion po usab, no? Sa akong mga iyaan usab o ni kuan, DJ Rica, no? Happy Mother's Day. Again, sa ito mga ka-vibes tanan, ikaw Miss Eva, wala kay kuan din ha? Pasig na pa kay Igret o kuan din ha, Mother's Day. Gawas, gawas nga ikaw.
2: Happy Mother's Day, Mami Lord.
1: Mami Lord, Happy Mother's Day. Libre na ko ng purol, kaya ito mag-igret.
2: Libre ng purol.
1: Libre na ko ng shirt kay Gigrita tabi sa iba.
2: Okay.
1: Happy Mother's Day, ha?
2: Sa tanang mga mama.
1: Ma'am Junits, Happy Mother's Day ni Ma'am Junits.
2: Duha na yung anak, katong mga iro. Iyan yun ang gidad ang pagkaon.
1: Okay. Ang naka-igrit, ma'am. Sige, ito pag-iisip kay Kuan na rama. Karong Kuan, Domingo na biya ang Kuan, Mother's Day.
3: Happy Mother's Day sa akong mama, si Mama Sita.
1: Oy, Mama Sita.
3: And Happy Mother's Day ni Manang Elsie.
1: Manang Elsie, usap.
3: Yes.
1: Okay, sige. Si Mama, Eli, ma'am.
2: Mami Lods.
3: Happy Mother's Day ni Ma Melody, ni Ate Lutis.
2: Ni Ma'am Langga.
1: Si Ridgas.
3: Tineto, Happy Mother's Day.
1: Gana.
3: Nanay Linda diha sa Buwang Compostela.
1: Happy
3: Mother's Day.
1: Ayun. Mora to.
2: Mora.
1: Okay, sige. Ika si Ridgas, igret imong mama.
2: Asawa.
1: Imong asawa, si Ridgas. Alit dere si Ridgas.
2: Allah.
1: Basig lahi ko na may igret ka sa Ridgas. Sige, ikaw Mami Lods, wala na ka Mami Lods. Wala pa kay mga great din ha.
3: Happy Mother's Day niya, Tia Aileen, wife ni Tia Virgil.
1: Okay. O kasawa ni Sir Ridgas.
3: Ate Marilo, happy
1: Mother's Day.
3: Mother's Day. Marilo Ingka.
1: Okay, sige, salamat kay Ma'am Junits, og mayong hapon. Salamat kayo mga kabayans. Wala naman tayong oras. Kayo una, Miss Eva.
2: Kung ganahan mong lingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol ug maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod

0: tud alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka vibes, mauna ni kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye and good afternoon mga ka vibes. Amping.
1: Okay, sige, unya din si Pamela.
2: Pero sa so, mga kawimes, nga namin na, salamat kayo. Wala tayo kong oras, mga kawimes. Ako nilang usap si DJ Pamela, mag-ingon. Stop, tinginin din sa Ardoy. Nagang salamat. Ang mayang gabi ka na itong tanan. Bye-bye, Uncle Boy.
3: Okay, salamat kayo, nos niya. Wa naman tayo kong panahon, adlaw nga, Sabado, ugma, day off ta, uban-uban ta, ugma, Lunes pohon, mga kabayab, sa launa, hantod, sa las 4, ining atong programang Request 931, no? Ako nalang usab si Uncle Boy, ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di jadi kumambo.
1: Again, sa ito mga kawimes karon, ilwan sa ito ang sinder nga si Sarah Sarah. Muna ito Sarah ha, o niya ka na ang ikanalay timbang-timbang na Sarah, ang saunan ni mo. Pero muna, ang manginaot may nga nakakuha po ka. O maayong advice, gikan diri sa ito ang mga kawimes. O gikan usab na mo, no? O niya, wala naman tayo kong panahon, oras, ako na lang usab. Si DJ Rico Mambo magingon, lihog ta. Mintra sa iyo pa. Mintra sa bay panahon, ipay oras mo mga gustong buhaton, mga kawimes. Buhata na. O niya, santon na lang po sa sunod ugma sa samangtak na og istasyon. O niya, syempre, sa ito, karong Domingo natay Domingo Descoral mga kabayabs ha. Karong Domingo pohon adun natay Domingo Descoral. Niya makauban na to ato mga vibe mix niya na. Sigang salamat og maing hapon atong tanan sa dipata mo biyahe sa ganginan magbilita og mga manindot ng mga sunata. Din hilamang sa tubaboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. Mauna ni. Sigang salamat Amping.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibs, ay sige katulog niya. Malimot na pagkagreet eh. Mauna ni...
5: Kabibs, kabibs, kasama sa
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni...

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Mauna Nee.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Kabibes!
1: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Mauna ni.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kabibes Sabado, pamukaw! Kabibes Sabado, pamukaw! Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Kabibes! Mauna ni! Kiay giday! Sa Domingo. Retro Vibe! Retro Vibe! Sa uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni! Mauna ni!
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibes! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagplit eh. Mauna ni.
4: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show,
0: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Sabado Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes!

0: huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: This is FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio Maunani.

0: RCS.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
0: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Ang galing for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.